0: 92.7 Hard FM kagayan to oras ni 93.7 Hard FM bukid on. We get 13 minutes after 8 o'clock. Sweetheart! Last hour ng ating program on this very beautiful Wednesday morning. Oh, by the way, a Cat's Eye song from Cat's Eye na Game Boy. That was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarap. Oy! Sweetheart, ano namang plano? Ano namang latest ngayon sa loob ng inyong mga bahay? Mm-hmm. Yung mga naiwan sa bahay. Yung mga sweetheart naman natin na nakalanding na sa kanilang mga trabaho. Sige! Ah, sige, sige, sige! Simula na ang trabaho. Wag wala na munang kwento. Magandang morning po sa lahat ng mga sweethearts natin. Yung mga tipong, ano pa nga ba? On the job na. You know. Yung nagsisimula ng mag-trabaho. You know, magandang umaga po sa inyo. Sige lang, enjoy nyo lamang ang inyong araw. Hindi nyo mamamalayan, tapos na agad, no? Sa lahat ng mga ang tawag dito, yung mga nasa lang mga palengke naman, magandang umaga sa inyo. Yung mga nasa may mahogany section ng Carmen. Good morning na good morning sa inyo lahat. Raniego family, magandang umaga. At Internet, good morning. Ang nandiyan naman sa may Kogon Public Market, Marlong RM Station. At syempre, lahat ng mga katabi niyang stall. Yan, maraming salamat po sa inyo. Alas 10, medyo pa po yung luto ng RM, ha? Nandagang salamat. Still with me, my name is Jason. Jason Steen hanggang alas 7 ng umaga. I-shoutout muna natin si na Ma'am Christine all the way from Maramag, Bukidnon. Salamat ng dadagan, ha? Ang Paduga family, shoutout sa inyo. Maraming salamat din sa mga ikinig. Mga taga-Gumamela Extension Carmen ito. Thank you. Ang Orozco Bus number 29, driver na si Lee at saka yung Pao na si Lisera. At saka din ang mga pasahero, magandang umaga din po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. We got 15 minutes after 8 o'clock. Abangan natin mamaya, second winner po ng ating bugas at saka groceries, ha? Kaya naman, sweetheart, panahin lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: 93.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. A fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
5: FICO Run 2026.
4: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
5: Choose your race category.
4: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, LabCoop. The FICO Run 2026.
5: The FICO Run 2026.
4: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. This is Heart 92.7 Cagayan.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM buginon. We get 30 minutes after 8 o'clock. Gusto ko sa akin ka lang, hindi pwede sa iba ha. Roblito Timido for your dance was brought to you by Bridge Street 45 Twin Path. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos at 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oy, shoutout kay Sang ng DC. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyo pakikinig ha. Kasama kayo nandun. Yan, thank you. Mga taga Kamabanan area sa may puntong piot, maayong puntang dagang salamat sa magpaminaw. Kaparoon sa family there listening right now. Demsoy Robles, good morning! Dagang salamat saan? No, sa inyo magpaminaw diha. Barangay 35, dami nakikinig sa atin, no? Shoutout sa inyo lahat. Ganun din sa may barangay 36. Yun! Thank you so much for always listening. Mga taga barangay 26 din, ang Demesa family, sina Christine, magandang umaga! Maraming tiway sa inyong pangpaminaw dihang dapita. Di ba? Ito muna yung mga babanggitin ko mga pangalan bago tayo mag-draw ha. Bago tayo mag-draw ng panibagong winner, babanggitin ko muna yung mga ilan pang mga nanalo ng bugas at saka groceries ha. Ito yung mga babanggitin ko pangalan na kadaog ni Mary Jane Dabu-Dabu ng Bonbon. Mary Jane Dabu-Dabu ng Bonbon, congratulations sa kadaog kang bugas at saka ng groceries ha. Kaya din itong driver ng Trujillo Taxi. Driver ng Trujillo Taxi na si Adolfo Rojas Adolfo ng Trujillo Taxi, congratulations. Hoy, nakadaugsad ka og bugas at saka ng groceries ha. Punta ka dito dali. Kaya din itong taga Konsolasyon, si Reyna Matas ng Konsolasyon, si Nolcilita Cabales ng Lapasan. Yun o, Nolcilita Cabales ng Lapasan, congratulations also. Nakadaugsad ka og bugas at saka groceries. Kaya din si Analu Marbebe ng Bayaba Zone 6, congratulations sa Analu Marbebe, nakadaugsad ka. Si Paula Bianca Masalta ng Bonbon Zone 5. Uy! Paula Bianca Masalta ng Bonbon Zone 5. Congratulations! Nakadaugsad ka. At itong si Danny Cuino ng Barangay Iponan. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit, mga nanalo yan ng bugas at saka ng groceries sa ating The Prices Rise Overload. Walang available na traffic correspondent natin. Walang available na HPGs, ano? So mamaya na lang natin babalikan yung traffic update, no? Alright, sa Madala, oras natin, we get 32 minutes after 8 o'clock, pass for a break here, Republic Tayo with more. Stand by lamang, mga sweethearts, walang alis.
1: Heart, 92.7. 93.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Who

0: 92.7 FM again, the order city, 93.7 FM, booking on time right now. We get 43 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by GCash GBLs. Chill McBallion's at GCash GBLs. Your bills in one app. Oh, isang good morning muna. Shout out to sa family. Nagkauswagan. Maraming salamat. Feels good to know that you're listening. Huh? Maganda umaga, Karen, and the rest of your family. Maayong buntag. Mga taga Megan, Itiri, magandang umaga po sa inyo. Long time no here. Ba? Good morning, ha? Aba Monga, Itiri, maraming salamat po. 3JK, Itiri, magandang umaga rin. Sa may kanana ni Emong, magandang umaga rin. Lahat ng mga eateries, lahat ng mga restaurants. So kaya anumang tawag dyan, karinderiya ba yan? Kaya magandang umaga. Sige lang. Sana'y swerte at maraming kumain sa inyo ngayon, ha? Mayong buntag sa tanan. Ngayon nagsabaw, be. Diba? Ano yung libre? 8:43 na! Para sa, para mabigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. Paminaw, paminaw, paminaw. Pili natin yung area. Isang dropbox ba tayo bubunot ng ating winner? Ruleta select. Ang aming studio nandito po sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Bayabas! Paminaw mga taga-Bayabas, bunot ng isa. Uy, ang address, Zone 5, Bayabas. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa may Zone 5, Bayabas, Virgie Lago. Congratulations, Virgie Lago ng Bayabas sa may Zone 5. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din sa ating first winner kanina, taga-Barangay 31, si Maria Victoria Labella. Nang lugar na yan, nakadaog na sad ng bugas at saka ng grocery. Samantala, eto rin ha, si, wait lang, saan ba yung isa pa? Ito, ito. Okay, Virginia Galvez ng Gusa. Congratulations, nakadaog sad ka og bugas at saka groceries. Virginia Galvez ng Gusa. Enday Maria Arbitacion ng Kamamanan. Enday Maria Arbitacion ng Kamamanan. Congratulations, nakadaog sad ka og bugas at saka ng groceries. Ganun din itong tricycle driver, si Dwight Ganzan Rabanes. Congratulations, Dwight. Dwight Ganzan Rabanes. At taga Vicente Roa Street, Cogon, si Annie Grace Beru. Annie Grace Beru ng Cogon. Congratulations, nakadaugsad gaog bugas at groceries. Si Helen Tahada ng Consolacion, nakadaugsad. Helen Tahada. Elma Padilla ng Bayabas Zone 5. Uy, Elma Padilla ng Bayabas Zone 5. Congratulations also, ha? Elma Padilla. At si Caroline Kaangay ng Barangay Nazareth. Caroline Kaangay ng Barangay Nazareth. Congratulations. Yan po yung mga winners ng bugas at saka groceries. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Atin dito sa ating ng Covenant Surprises, where your peso gets more value. And for a break, be back with more. Standby lamang mga sweethearts, sa panahon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: All day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hard FM, kagaganda oras sa 93.7 Hard FM, Bukidnon. Earl Agustin with Dalangin. Ibang minuto bago sumapit ang alas 9 ng morning. Ano pa nga ba? Time for me to bounce. Pero ihabon ko lang ng shoutout lahat ng mga nakikinig sa atin sa may SMK UK ha? Sa may Osmeña Street. Magandang umaga po sa inyo. Novo Department Store! Oy, long time no here. Magandang morning! Thank you ha! Lagi nakikinig sa may fruit section din na may dyan sa may Kogon Public Market. Magandang umaga. Thank you. Sa inyong pagpaminaw. Kevin Enterprises, maraming salamat. Galanog-lanog din ang kanilang monitor. Well, time for me to bounce. Thank you. Music from the Heart Program is up next. Kasama naman siyempre si George Chan at saka siyempre si Dr. Heart para sa ating mga paborito mga love songs. Wala akong kasabihan ngayon pero meron akong paalala mga sweethearts ha. Ako po si Jason Steele. My name is Jason Steele at ako po'y mayroong paalala. Kung bibili ka ng damit, piliin mo yung parang ako. Simple, pero bagay sa'yo. Laging ganun dapat. Yung simple lang, pero bagay kayo. Enjoy the rest of your Wednesday. Mga sweethearts, padayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Maituturing ng The Big One ng Department of Science and Technology ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DOSC Secretary Renato Solidum, may trench o fault line ang bawat lugar sa Pilipinas na may kakayahang magpakawala ng malakas na lindol. Dagdag paan niya, posibleng lumagpas sa magnitude 8 ang kayang pakawala ng lindol na mga major tectonic trench na nakapalibot sa buong bansa tulad ng Manila Trench. Kinumpirma rin ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na kayang umabot sa magnitude 8 ang mga naturang trench at kung nasa ilalim ng dagat, kaya rin maglikha ng tsunami. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Maayong buntag, mga sweethearts. Ang bilis, midweek na. Grabe naman, Wednesday. Parang kailan lang, kakalunis lang, ano. It's the 10th of June. Hello, hello sa mga nakikinig din sa atin through our online application, Heart FM Philippines. Eto na po. Ang programa magpaparelax sa inyo ngayong umaga. Music from the heart. O hanggang alas 11 po kasama si George and Dr. Heart. And ang programa din na magpalabad sa inyong ulo o sa inyong kasing-kasing. It's because we're gonna be talking about our question of the heart na parang makahinuktok ka ba? Somehow mapapaisip ka talaga. Ito na mga sweethearts. Okay lang ba napiliin ang sarili kahit alam mong masasaktan ang mahal mo? Ulitin ko ha. Okay lang ba napiliin ang sarili kahit alam mong masasaktan ang taong mahal mo? Medyo mahirap yun na desisyon. It's, you're gonna be torn 100% for that. Pero let's talk about, baka naman may nakakaranas ng ganito ngayon. Who needs enlightenment, di ba? Oh, sige, you text us with your opinions and your thoughts at ang inyong mga sagot sa ating text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa ating nabang Facebook page, which we also have a post over there. You can see and comment doon sa inyong thoughts at sa ating messenger. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 9:11 on the clock, mga sweethearts ko. And here's Celine Dion. With All By Myself, but you're not going to be all by yourself this morning. Samahan kami ni Dr. Heart. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:29 ang ating oras. 20 minutes before takeoff. Good morning, Dr. Hart. And we're off to a great start dahil eto na, simula na ng mga love songs. Good morning sa mga kaka-tune in lang, sa mga kakagising. Sige, stretch muna, be. Oh, stretch muna kasi mamaya magiging busy ka. Pero andito kami, sasamahan ka namin. Whatever you have what's gonna happen today. Oh, diba? Let's share this together. Let's share this moment together till 11 o'clock dito sa ating programang Music from the Heart. Kasama inyong mga lingkod, George and Dr. Hart.
1: Ito lang yung lingkod na nakatayo.
0: Diba?
1: Good morning, George.
0: Good morning, Dr. Hearts.
1: Hart. Great Wednesday. It's a midweek.
0: Grabe no.
1: Yeah, parang laid back ngayon. Parang bagal-bagal.
0: Oo nga eh. Oh, teka lang, sabi niya ni May Teres, nakalakas na po ito. Oo, medyo hina daw sa kanila.
1: Hina yun daw? Bakit kaya? Lakas-lakas na nga.
0: Check mo na lang baka
1: baka mahina yung volume ng radyo. Nasa radyo ka ba o baka nasa cellphone? Baka nasa application. Sige lang, go check it out, ha?
0: Thank you, May.
1: Ayan.
0: Good morning.
1: Magsasarili. Magsasarili, ha? Ay, nako.
0: Magiging ano ba? Yung kasing question of the heart natin, Dr. Hart. Mm-hmm. I-share ko lang sa'yo. For you ba, is this something selfish? Yung okay lang ba na piliin ang sarili kahit alam mong masasaktan ang taong mahal mo?
1: Unang-una, George, hindi naman tayo maaring magmahal ng ibang tao kung hindi natin unahing mahalin yung sarili natin.
0: Oh.
1: Diba? Diyan nagsisimula ang lahat.
0: Correct. Oo.
1: Kasi mahirap naman, di ba, kung pababayaan mo yung sarili mo.
0: Correct.
1: Pero, eto nga, isang mabigat na desisyon yan. Kasi, yun na, meron ka ng minamahal. Pero, parang, sige, I wanted to be with myself muna. Parang me-time muna. So, tapusin muna natin ang dapat tapusin. Mm-hmm. Parang ganun.
0: Kasi nga, di ba, lagi kong binabanggit na you cannot give what you don't have.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan muna, punuin muna ang sarili ng pagmamahal so that you can share it to others. At kapag ganito na sa sitwasyon na parang wait, eka lang, nawawala na si self. Pwede ba? Kung maintindihan naman niya ng partner siguro, Dr. Hart, na humingi ka muna ng panahon para sa sarili mo.
1: Minsan naman kasi, George, di ba? Parang pag tayo nagmahal, buhos na buhos. Nakakalimutan natin na nauubos na pala tayo. Di ba? Wala nang natitirang pagmamahal para sa sarili natin. Ayun. Dami reaction dun sa ating Facebook post. Ayan. Isa-isahin nga muna natin.
0: Sabi ni Ma'am Jean Garcia Candia, it depends upon the situation. If relationship is toxic and detrimental, of course, unahin ko ang sarili before anyone else. But if for the good of both, including families, hindi dapat makasarili. Sometimes, we need to sacrifice for the benefit of many.
1: Ah, talaga naman.
0: Gusto ko yung sacrifice.
1: Ito naman, mula
0: nga. Mapapalaban ka
1: nito. Oo, mukhang hindi ganun kahaba. Pero, mula kay Neil Vincent Simbahon, sabi niya, choosing yourself is not being selfish. It is often a necessary step toward self-preservation and protecting your own mental and emotional well-being. A healthy relationship should not require the constant sacrifice of your own well-being or identity. If staying in a situation requires you to diminish yourself, it likely isn't sustainable or healthy for either person in the long run. That's the integrity of the relationship. Hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para sa isang bagay. Kasi self-responsibility mo yan na alagaan rin ang sarili kaysa sa sarili. Kasi sa'yo mismo unang magsisimula ang happiness na gusto mo sa sarili mo. Sabi pa niya, don't be afraid to choose yourself. It is draining you if it's draining you mentally and emotionally. Kasi in the end, no one would help you. but yourself.
0: Ang gandang reminder nun.
2: Yun.
0: I like the point.
1: Oh, oh. Gusto kayong dulo, ha?
0: Oo. Oh, oh.
1: Walang iba makakatulong sa'yo kundi sarili mo lang.
0: Don't be afraid to choose yourself.
1: Wow.
0: Grabe, no? Those words, motivational.
1: Kasi yung question of the heart kasi correct natin, George, meron kasing kumbaga hindi lang sarili mo, merong other person.
0: Yes.
1: Which is yung minamahal mo. Di ba? So parang, you're going to give it up para dun sa self mo.
0: Mm-hmm.
1: Parang ano, di ba? Ay, ang hirap ng mga ganyan.
0: Grabe yung pinag-uusapan natin. Parang
1: ang ano kasi dyan, paano mo i-give up? Eh, mahal mo nga eh.
0: Ay, eto naman, paano mo din hindi i-give up? Kung alam mo, mahal mo nga yung tao pero wala ka na maibigay kasi wala na yung si self.
1: Ubus ka na.
0: Ubus yung ka
1: sinasabi
0: na
1: ko kanina. Oo. Ubus ka na.
0: Drain ka na.
1: Ayan. Ah, sige, keep your messages coming, ha? Ako talaga, umiinit yung ating pinag-uusapan today. Again, ang question of the heart po natin, okay lang ba daw na piliin ang sarili kahit alam mong masasaktan yung mahal mo? Ha? Mm-hmm. Sige, our text lines again, 0917-1579-927. Pero pag isa, 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, ang ating Facebook page.
1: 9:34 is our time. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong posted eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Radio with Heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw good ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 13 minutes bago po magalas G's ng umaga. And the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Mayong buntag mga sweethearts, Wednesday. It's a fun day. Dahil nga, isipin na natin ilang tulog na lang mag-weekend na. Pero eto muna, palabansan ako yung ulo, mga konti lang. Sa ating question of the heart, kasama si Dr. Heart. Ayan, kung sa inyo ba mga sweethearts, okay lang ba? Okay lang ba yun? Napiliin ang sarili. Kahit alam mong masasaktan ang taong mahal mo. Ito yung tinatawag natin na space, yung parang, sige, cool off muna tayo. Parang, mag-soul searching muna ako.
1: Me time muna.
0: Nami-me time muna ako. Uy, kailangan din yung Dr. Heart. Mm-hmm. Alam mo kasi, yes, you are in a relationship, pero you are a unique individual.
1: Uh-huh.
0: At kailangan mo rin ng, you know, mag-reset.
1: Ayun.
0: Oo.
1: Alam mo, George, pag ikaw nagtatrabaho, pag medyo nagahang na yung computer mo dahil sa dami mo nang nabuksan na mga application, anong ginagawa mo?
0: Nire-reboot.
1: Nire-reboot, diba?
0: Nire-restart.
1: Oo.
0: Whatever you call it. Basta ganun yun.
1: Yan. Diba? Out here on my own ka muna.
0: Oo.
1: Sarap kaya ng ganun. May me-time ka.
0: Yes,
1: may me-time. Tapos, you try to rediscover yourself. Diba?
0: Correct.
1: And then, you try to reassess yourself. Lahat ng mga ginawa mo. Diba?
0: No.
1: Parang, samba ako, parang sa sobra na to. Diba? Parang tama na. Ganun.
0: Lalo na kapag medyo toxic yung relationship, Dr. Heart. Yung parang, ano ba? Ako na lang ba yung gagawa lahat ng paraan para mag-work tayo? Parang teka lang, break muna.
1: Ayun. Minsan dumarating sa buhay natin na sinasabi natin, mga sweethearts, huminga ka muna. Huminga ka muna malalim.
0: Breathe. Inhale the positivity, exhale the negativity.
1: Ay, ganun ba yun? Paano kung maraming negativity? Exhale ka na lang, exhale.
0: Mag-inhale ka rin. Baka naman hindi ka na makahingan yan.
1: Baka maubusin.
0: Baka maubusan ka. Nako, huwag naman.
1: Eto, pati natin. Daming nagme-message dun sa ating text line. Sabi ni 2745, sabi niya, hi Heart. Miss George and Dr. Heart. Mga taga promise lang.
0: Oo, magandang
1: umaga. Ito ba yung sa ano?
0: Yung sa may makasandi. Yung dati
1: niya. Okay.
0: Oh, malapit sa inyo.
1: Yung nadaanan natin.
0: Yes. Okay. So, parang may pakyat.
1: Yung naglaag kayo sa ano.
0: Hindi karami nasama kasi.
1: Ang dami nakikinig daw dyan ha, sa Promise Land. Always so sila nakikinig sa atin. Kahit di mag-text or mag-message, kasi minsan walang load. Ayan. Pero everyday po naminaw. Thank you. Maraming salamat po.
0: Good morning. 2745 din.
1: Ito,
0: si from Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Ayan. For me, dili pwede imurang kaugalingon imong pilion. Unya na ay tao nga nasakitan. Kung doon ay tao nga kaugalingon ra iyang ginaw na, murag selfish ra kaayo. Siya dapat be fair at all the time. Dapat walay na una o walay na ulahi. Dapat patas ang laban ninyong duha. Para walay mahay. Have a great Tuesday. Oh, hi daw, Mr. Ryder.
1: Ay, talaga naman ni Mr. Ryder. Nakakilig naman kayo. Ayan na, diba? Kasi nga, dapat kayong dalawa magkasabay.
0: Yes.
1: Oo, walang maiiwan. Sabay-sabay nating harapin yung hamon na mundo.
0: Correct. Dapat nasa iisang sayaw lang kayo. Sabi nga nila.
1: Paano kung hindi ako marunong sumayaw?
0: Ay, magkaliwaan na lang.
1: Oh, very amazing, no? Kasi nga sabi mo nga magkaparehas ng apat na numbers sa dulo. Pero magkaiba naman yung sa unahan, di ba?
0: First seven.
1: Galing naman. Ito naman mula kay 0868. Sabi niya, good day, Kaheart. Uy, mga taga Gumamela Extension sa Carmen. Hi po sa inyo. Good morning.
0: Good morning. Ito naman si 1671. If staying together only brings pain, indifference, or unhappiness, then perhaps true love is found in letting go. It doesn't mean the love was in vain. It means you cared enough to want them to find joy. You decided to stop watering something that refuses to grow. It means you've chosen yourself. You'll miss the memories, the moments, the version of the future you had imagined. Real love is never a transaction. It's always a choice.
1: Diba? Nako, isang talagang napakabigat na desisyon yung gagawin, George. Nabibitaw ka sa isang relasyon, di ba? Alang-alang sa sarili mo.
0: Hindi magiging madali.
1: Hindi ganun kadali yun. Yun nga, sinasabi natin, if the respect, wala na yung respeto na binibigay sa'yo, well, again, that respect pertains to yourself. Diba?
0: Correct. Hayaan mo na lang
1: ba yun? Hindi ka na nire-respeto, well, ipagtanggol mo yung sarili mo. Diba? Have the courage. Kaya nga sinasabi ko, have the courage. Mm-hmm. Kasi hindi ganun kadali yun.
0: Correct.
1: It's not that easy to decide na
0: mag-let go.
1: Ayun. Diba?
0: Parang ano, no? Nakikita ko na iba't iba yung kanilang opinion. Pero may ano eh, may makukuha kang substance.
1: May iba-ibang angle. Oo, may iba-ibang angle. Oo, pero napakaganda.
0: Nakakatuwa.
1: Kasi nga, ito sinasabi natin, George, ito kasing binibigay ng mga sweethearts natin na mga comment nila, mga reaction nila. Yung iba kasi, based on their experiences mismo.
0: Correct. Diba? Nararanasan nila.
1: Oo, kaya sila nakapagsabi ng ganyan kasi nga dumaan sila sa ganong sitwasyon. Before siguro, di ba? Oo. Or hindi man, baka papunta.
0: Correct. Pwede naman kaya, alam, nafe-feel nila parang ito na yung mangyayari.
1: Tsaka kung anong ginagawa nila.
0: Correct.
1: Diba? Ay, naku. Asa, sige, keep your messages coming, ha? Antayin po namin yung mga point of view ninyo. Ayan, dun sa ating question of the heart. Oras natin is 9:53. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart. 93.7. This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay! Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Luxury entertainment, now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:15 ang ating oras, and the time check is brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pandalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na! Ay, ang sarap pa ganito, no? Yung mga love songs na sasalubong sa inyo ngayong umaga. And by the way, I'd like to say hi and hello sa mga sweethearts natin dyan sa Makanhan, especially kay Emma Preglo at Alan Mantos ng Makanhan Barbershop. Thank you sa inyong laging pakikinig. And speaking of thank you, gusto ko lang din magpasalamat sa ating Beth o ating abet ng puntod. Thank you ha, may pasaging, may paginamos pa. Maraming salamat. Nabusog din naman kami, libre among breakfast ngayon.
1: Sarap ng ginamos.
0: Sarap ng ginamos, oh. Beth. Maraming salamat, ha. Tsaka, Dr. Hart.
1: Ano yun, George? Mga... ano meron, George?
0: Eh kasi, marami na yun.
1: Binigla mo naman ako, George. para wala tayo sa on-air. Okay. Ano?
0: Ganito po kami mag-usap talaga. Oh. Ayan, yung mga nakikinig sa atin sa Makanhan.
1: Uh-huh. Ay, mga Makanhan. Makanhan.
0: Oo, Makanhan. Yung mga sweethearts natin.
1: Ang dami nakikinig sa atin dyan. Hi po sa inyo. Good morning.
0: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat din sa mga sweethearts natin dyan sa may Makanhan Barbershop. Nakikinig sila.
1: Hello.
0: Thank you.
1: Ito naman mula kay 8764, sabi niya, good morning, DJ George and Dr. Hart. Thank you,
0: good
1: thank
0: morning.
1: You.
0: Good morning, sana to eh. Oh, Zach of Don Carlos. Mm. From Puntod, request ako ng song, Tapia Street. Masalamat ha, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sige, we'll try to play your requested song. Ayan.
1: Ito mula sa, ayan, ang daming messages dyan sa ano. Ito mula kay... Linara Talal. Talal ba? Tama ba? Sabi niya, for some reason, kayong mga babae. Sabi niya, tayong mga babae. Tayong mga babae, we always set aside our feelings. Kasi, mas inuuna natin yung mga mahal natin sa buhay. Bago ang ating sarili. So, if umabot na sa ganitong time na we need to choose ourselves, it means we suffer more pain than being loved. And letting go is the only choice to save both of you. Shoutout daw sa kanyang husband, Clinton, ng MCDT Taxi. At sa lahat ng kasamahan niya na medical, na yan, medical boys. Ayan kasi, di ba? Ganun daw kay mga babae pag nagmahal, di ba?
0: Kasi nga, grabe kami magmahal, Dr. Hart. Uh-huh. Buhos na buhos talaga.
1: Mapalakpak, gano'n.
0: Di ba? I'm sure many would agree na talaga, ang babae kapag nagmahal, 100%.
1: Yun na nga.
0: Oh,
1: kaya, pero kasi pag, kaya kasi nasabi ko, George, pag... gano'ng kalalim ka magmahal, ganun ka din kalalim na masaktan. Di ba?
0: Makita palingon si Harvey. Totoo kasi, yun nga, dahil nga yung mga babae is we are prone to be sensitive.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ang mga lalaki naman prone to be insensitive.
1: Hoy! Hindi ha! Hindi lahat ng lalaki ganun na insensitive. Find mo si Dr. Hartford, ha?
0: Hindi naman lahat, oh. Pero yun yung...
1: Hindi ako sumasang-ayon dyan, ha? Na insensitive kami.
0: Yun ang contrast ng babae at lalaki.
1: Uh-huh.
0: Oh, kasi nga, di ba, as we always say, yung mga past episodes natin, mataas talaga ang EQ ng babae.
1: Ang EQ na, atin ko na naman tayo sa EQ na yan.
0: Sa EQ na naman tayo.
1: Basta kaya, alam ko lang, sinusuot talaga yan.
0: Shout out. Oo. Kasi nga, yun yung ano, sitwasyon. Kaya pag nagmahal ang babae, pag
1: masyado
0: na-feeling
1: kasi kayong emotional eh.
0: Emotional, diba? Kasi, totoo yun. At saka madali kami ma-attach.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kapag nangyayari na ganyan, parang ang sakit-sakit sa amin.
1: Kami naman mga lalaki, hindi kami ganun ka-showy, pero malalim din kami magmahal.
0: Ay, oo. Kaya lang minsan, sa lalim ninyong magmahal, ay parang hindi na namin nararamdaman. Kasi, dahil nga sa, ano, hindi ko din alam eh, parang may point din na yung mga babae din, parang hindi namin masyadong nafe-feel. yung effort, lalo na kapag hindi na consistent.
1: Ito talaga sinabi ni sweetheart natin na si Talal. Yun na kasi, di ba? Pag sinasabi natin, pag paulit-ulit na tayong nasasaktan, di ba? There's no other way but to get out, di ba?
0: Correct. Correct.
1: It's a matter of saving yourself also, no?
0: Yes.
1: Yung dangal mo bilang isang tao na, di ba? Paulit-ulit ka na nga nasasaktan eh.
0: Tsaka magiging chaos din yan. Kunwari, kapag ipinilit nyo pa.
1: Uh-huh.
0: O, tapos eto na. One of these days, sasabog yan sa inyong dalawa eh. Kapag parang pinipilit mo. Na parang, sige, kaya pa to.
1: Pero sinasabi naman din natin, George, na huwag padalos-dalos sa mga desisyon na ganyan.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oo.
1: Meron nga tayong tinatawag na another chance. Diba?
0: Yes.
1: Try to reboot, reset again. Pero yun na nga, pag paulit-ulit na ginagawa pa rin sa'yo, well, ano pa nga ba ang choice mo? Diba?
0: Yun, meron
1: masakit
0: pa
1: man, pero kailangan mong gawin.
0: Kailangan.
1: Oh. Diba? Mga tangot-tangot-tangot. Oh, yun, ganun-ganun na. Nag-agree.
0: Yeah, kasi naman, pag nagmahal, wala namang ano, iba't ibang perspective naman tayo kapag nagmamahal. Iba-iba tayo ng way. Diba?
1: Si Michelle Saicon Madrina, sabi niya, good morning heart, pa-shout out diri sa, ano yan, Kahaw? Oh. Kahao. I just hope I got it right, ha? Kahaw Kausuwagan. Hi po sa inyo lahat dyan. Good morning.
0: Ito, gusto ko yung reply ni Ma'am Elsie Paterno.
1: Ano sabi niya?
0: Sabi niya, bahala siya.
1: Bahala siya, uy. Bahala siya sa life niya.
0: Thank you next, uy. Pag ganun, no?
1: Good morning din nga ba lang kay Arwan. And hi sa'yo.
0: Thank you.
1: Ikinig lagi.
0: Oo.
1: Ito naman, mula sa mga taga-Kabanday Machine Shop. Diyan po sa may Tagaloan.
0: Yes,
1: George, di ba?
0: Oo, Tagaloan.
1: Hi, kina Jukol, Jetro, Jusiel, Dodong, Marlon, and to Yuri. Yeah, maraming
0: morning.
1: Thank you.
0: Ay, mas gusto ko tog susunod.
1: Ano
0: sabi,
1: daw?
0: Sunod mag-spaghetti ko.
1: Ay,
0: thank you, Beth.
1: Beth, ng Puntod. Bait-bait talaga ng mga taga-Puntod. Bakit gano'n? Magpapaspaghetti si Beth. Ay, naku. Sana may magpahumba or magpa-sweet and sour naman dyan. Na pork.
0: Ay, alam mo ba, Dr. Hart, may nagbo-birthday ngayon.
1: Meron!
0: Malapit sa mga puso natin.
1: Uh-huh.
0: Hi, kay Pearl Gonzalez. Magandang umaga.
1: Ay, si
0: Kring. Kring.
1: Oh,
0: anak
1: si
0: ni Mami Marilyn. Yes. Happy birthday.
1: Kring Gonzalez.
0: Yes, from your Heart FM family. Uh-uh. Yeah, yeah. Happy birthday.
1: Good morning and happy birthday to you. Sige, oras natin is 10:24. Magbabalik pa kami ni George. Mag-aanap buhay muna kami. We'll be right back for more. Just keep it here in your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. You
2: gave me Heart 92.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee.
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Then 10:32. That was Kenny Rankin with Hiding Inside Myself. And that song was brought to us with Virtue Fortified Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na. Naku, ang hirap kapag nagtatago ka doon sa sarili mo kasi ayaw mo masaktan yung taong mahal mo o yung taong nakapaligid sa'yo. Kasi nga, di ba, ayaw natin makaistorbo, ayaw natin maging pabigat sa kanila. Pero kasi, you know, asking for help does not make you less of a person. And asking for space, asking for time, does not make you less of who you are. Mas mamahalin ka ng tao kapag totoo ka. Sabihin mo lang, kailangan ko ng tulong. Sabihin mo lang, di ko na kaya. Sabihin mo lang, teka lang, time's up. Stalin muna tayo, pwede ba mamaya? Let me have time for myself. Kasi baka, di ba, ang ending, yung relationship might end into an ending. Eh, minahal mo na nga yung tao, di ba? Diba? You don't wanna miss the chance. Kasi ang pinag-uusapan natin kasama ni Dr. Heart and George dito po sa programang Music from the Heart, sa lahat ng mga kaka-tune in lang, ay para ba sa inyo, okay lang ba napiliin ang sarili? Kahit alam mong masasaktan ang tao.

0: Just wondering, wala na ako nakadungog. Oh nga no, si Kate. Hello Kate, baka naman nakikinig si Kate. Baka naman busy si Kate, ano? Ayan, 6951. Mom George and Dr. Hart, shout out. Kang sa mister ko na si Master Sergeant Realista Tony at mga tauhan ko Noemi Magbanwa, Libeth Libeta at si Ashley Grace. Maraming salamat si Ate Nanette, Ate Ninette ito eh. Hindi ako nagkakamali. Good morning. Sa ano to, Bukid Noon? 'Di ba? Maganda umaga po sa inyo. And to those of you who would like to join our conversation about our question of the heart, why not go ahead and text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, 1035. We'll be right back dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. If you leave me now.
1: Ay, pwede bukas na lang.
0: Ayaw naman kasi nating humantong tayo sa ganyan, yes. George, diba? Mag-iwanan na magpa-part ways. Pero minsan napupuno na tayo, di ba?
1: Ando na din tayo sa sitwasyon na mismo yung sarili na natin yung kulang, di ba?
0: Di ba, pahalagahan din natin yung sarili natin kasi you just try to imagine, parang ano lang yan, George, parang nag-iigib ka ng balde-balding tubig dahil nga walang tubig.
1: Correct.
0: Di ba? Magtataas pa naman daw.
1: Oo nga eh.
0: Nag-iigib ka ng tubig para dun sa mga, para makaligo yung mahal mo sa buhay.
1: Correct,
0: di ba? Diba? Tapos hanggang sa, sige, igib ka ng igib. Tapos, sige, ligo din sila ng ligo. Ginagamit din yung tubig mo. Diba pagkatagalan, habang nag-iigib ka, nagbubuhat ka ng balde mo, diba nakakapagod din yun?
1: Correct. May limitasyon din kasi tayo.
0: Diba? Tapos sila nakaligo na lahat, ikaw walang ligo. Sino babaho ngayon?
1: Oh, diba ikaw din?
0: Hindi naman po masama na, diba? I mean, i-share natin yung pagmamahal natin sa ibang tao.
1: Correct.
0: Especially dun sa minamahal natin. Diba? Pero magtira din tayo para sa ating sarili. Huwag natin pabayaan. Uy, baka napabayaan nyo na yung mga sarili ninyo, ha? Pagtingin nyo sa salamin, ha? Lolosyang na kayo.
1: Huwag
0: naman ganyan.
1: Sa kakagive ng give.
0: Panatilihin ang kagandahan at kagwapuhan. Ika nga.
1: Diba? Sabi nga ni Tony Gonzaga, gibsong ka ng gibsong. Wala ka na. Wala ka na may babalik sa sarili mo. Diba?
0: Ayan, eto muna, batiin natin mula sa ating text line.
1: Okay.
0: 6896, sabi niya, good morning, Heart FM. Greetings. Uy, mga taga Mars Laundry Hub. Diyan po sa Ilaya Carmen. Kapitbahay natin to.
1: Thank you, thank you. O mga nakikinig sa atin sa Game Tech Only Fiber Patag Branch. Sa kanilang mga technicians, sa sina Habibi, Ricky, Arnel, si Ma'am Ching, si Sir Renerio Senior, sa kanilang buutan na boss na si Sir Romney Camarille, ang CEO ng Game Tech. Magandang umaga. Hi, Kenth Edit. Maraming salamat sa pakikinig. Ito, Dr. Heart, may sinishare sa atin si Demsoy.
0: Ay, sabi si Demsoy.
1: Oo, kung hindi mo pipiliin ang sarili mo, sino pa ang pipili sa'yo? Imong silingan at hindi sa kanto. Sabi niya, mas mabuti na masaktan siya ngayon kaysa ikaw ang tuluyang masira habang buhay. Kung pipiliin mo ang sarili mo para sa ikabubuti at hindi para manakit ng sadya, hindi yun makasarili. Iyon ay pagmamahal din sa sarili.
0: Ay, talaga Demsoy.
1: Grabe, si
0: grabe. Meron ka na mga hugot ngayon, ha?
1: May mga, oo, ha? Sumasali na si Demsoy. Good morning din kay Ate Nora. Ay, medyo mahaba to sa kanya.
0: Sige, ano sabi ni Ate Nora?
1: Oo, sabi niya, anyway, sa question of the heart, for me, depende din sa direction o direction sa buhay na tinatahak mo. Like for example, nag-secret appear ka sa isa kami niya din, na-touch ka na and love siya sa'yo. Pero nabulabog inyong pagtago-tago niya. Pero hindi ako, hindi daw siya ganyan. Uh-huh. For me, I choose myself, Jude, kaysa totoo naman. In relationship ko karon, away-bati kami, ika nga naging toxic na Jude dahil alam ko na may third party view do ang uyab ko, single ako. Pero siya, I think minyo iyag ikabuangan. If di ni na madala pag-ampo, maging okay pa cause of doubt. Will I choose myself? No, Jude, pagduwa-duha. Kahit may pagmamahal pa rin siya, din ako, mahal ko pa rin siya, pero piliin ko ang katahimikan ng buhay ko. I choose myself and I love myself.
0: Bala na daw mo hilak siyang tagok.
1: Oo.
0: I choose myself na Jude. O, di ba? Karoon siya ng realization this time.
1: Correct. Good morning sa'yo.
0: Sabi naman ni Jing Timahan Umalsa. Sabi niya, good morning, Pretty George and Dr. Heart. Shout out sa Tanang Naminaw. Diyan po sa may Malitbog sa Bukidnon. May buntag.
1: Good morning. Mami, ito si Mami Gemma. Yan, maganda mga
0: gamit. Mami Gemma.
1: You like it? Naminaw ko sa mga patsyado na mga song sa Heart FM. Walang limpyo sa balay. Shout out ko sa Tanang Naminaw sa Zone 10 Upper Carmen. Good morning, yeah. Mami.
0: Yeah, naglilinis si Mami sa bahay. Tutulungan ka daw ni George dyan, Mami. Si sino yung kanina? Si May Teres. Hi sa'yo.
1: Oh, si May. Good morning.
0: Good morning, May.
1: Good morning. Ayan.
0: Kumusta ka, May?
1: Oo. Nakikinig eh. At si 4053. Ayan, basta ako happy with no relationship muna. Maluhir, shout out sa mga tagasama kami Incorporated MITS. Kay Mitz, Annie, and Chona. Maayong buntag.
0: Hi po sa inyo.
1: Ayan.
0: Oras natin. Ayan, oy, magta-time check ko muna sana ako. Pero eto okay. Na. Nabigla ako dun. Pero oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Namimigay muna kami ng bigas at saka ng groceries. Eto na.
1: Ay,
0: katatayin ng ruleta.
1: O, yung mga may entry na, ha? Ayan. Abangan.
0: Alright, tumigil sa...
1: Ay, dito tayo sa Barangay Carmen, Dr. Hart.
0: Barangay Carmen. Alright, kung saan nandyan din ang Heart FM.
1: Yes, so...
0: George, bunutin mo na mula sa Dropbox ng Barangay Carmen.
1: Eto na, ang aking nabunot mula sa Alco Village, Barangay Carmen. Congratulations sa Romeo Chavez.
0: Romeo Chavez ng... Ayan, Alco Village, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Hindi ko mabasa eh. Congratulations, ikaw po yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Get i-claim mo na ang inyong papremyo. Huwag paabutin ng 14 days ha. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. This song actually, George, is all about leaving someone.
1: Correct. Kaya nga madalas tong ano eh, graduation song.
0: Ay, gano'n. Oh. Madalas ba to? Parang parting ways, di ba?
1: Sa mga elementary o tsaka high school. Lalala ko. We had seasons, di ba?
0: We had puro past tense
1: puro
0: na.
1: Puro past tense. Diba?
0: Kaya pangalagaan yung may present tense ngayon. Ang alagaan yung mga present tense, di ba? Huwag nyo i-take for granted na lang.
1: Correct. Sabi nga nila, Dr. Hart, a present is a present.
0: Uh-huh.
1: Meaning,
0: ay, ganun.
1: Yung present mo is a gift.
0: It's a gift.
1: It's a gift. Kaya present is a present.
0: Uh-huh. Ay, nako.
1: Di ba?
0: Nako, huwag hayaan na maging past tense.
1: Past tense, oo. Kasi kung may, kunwari, may mga ganitong sitwasyon wherein, ano ka eh, torn ka eh. Oh, ako ba, sarili ba muna? Or I'll keep going dahil, eto, may mahal ako, alam ko masasaktan. Oh, para sa akin ako dito sa ating cute-cute TH ngayong umaga.
0: Cute-cute?
1: Cute-cute. Ang ganda na, no?
0: Nakala ko cute, tapos biglang nag-pop up yung ano, si May, si May na message na. Akala ko cute si May.
1: Diba? Good morning.
0: Morning, May.
1: Good morning. Oh, ano?
0: Pakinig ka lang dyan kahit mahina. Alam ko yung Heart FM nasa puso mo.
1: Correct. Nakinig sila ngayon eh. Mm-hmm. Ako mas, I'd rather choose of separating ways with that person muna.
0: Uh-huh.
1: Kasi mahirap po ipipilit ko yung sarili ko na talaga. Nasagad na ako eh. Wala na ako eh. Paano pa yung iano ko sa relationship kung hindi na kaya ni self?
0: Diba? Oo. Naubusan ka na rin.
1: Correct.
0: Ano pang ibibigay mo kung ubus na ubus at sagad na sagad ka na?
1: Correct. Oo. Kasi tao lang din tayo. Alam natin na may ano tayo, may limitasyon. At kung eto, naniniwala ako, Dr. Hart, pag kayo talaga, kung para sa'yo, para sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Kahit pa may mga sitwasyon na kailangan mong, you need to face. Kasi for your, ano eh, for your growth, for the growth of the person, kailangan yung ano, maranasan ito. Oh, for you to feel and savor the success. No. Oh, diba?
0: Ang pag-uuna sa sarili, George, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay isang makasarili.
1: Yes.
0: Pinapahalagahan mo lang ang iyong sarili.
1: Correct. Yun din ang ano natin ngayon eh. Especially sa panahon ngayon, Dr. Hart. Stress ang mga tao. You know, we're so stressed. Pagod tayong lahat. Sino ba naman ang hindi?
0: Ay, nako.
1: Oo. Kaya lang, meron tayong tinatawag na mental ano, mental health. So, yun. Kailangan natin pangalagaan yun.
0: Emotional health. Yun ang mga dapat natin pangalagaan. Kasi pag hindi natin inaalagaan yun, nako, dyan na maglabasan. Diba? Sakit na yan. Diba?
1: Oo. Huwag niyong ipilit yung isang bagay. Kung kayang isalbago, pero kung ano na. Mm-hmm.
0: Mga taga Grace Win Hardware, nakikinig po sila ngayon kay Lynette, Lady Kyle, Cheryl, at saka kay Ma'am Jess. Hi po.
1: Yeah, good morning. Tsaka yung Pag-asa, Ilaya Carmen Branch. Ha? Mm. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga gwapo at mga gaganda. Ayan. Mga staff.
0: And of course, we're saying happy birthday once again to Pearl Gonzalez. And Kring, happy birthday to you.
1: Happy birthday. Mami Marilyn, good morning.
0: Asya, wala na tayong oras, George. Tayo po magpapaalam na. Maraming thank you ha sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga messages at nag-participate dun sa ating Question of the Heart. Si George, babalik mamaya.
1: Yes, Dear Heart po, alauna hanggang alas tres. You know the drill, love songs tayo.
0: Mahirap ang gawin ang desisyon na yun na nga, unahin ang sarili kaysa dun sa minamahal mo sa buhay. Parang kanta lang ng 98 Degrees yan, The Hardest Thing. Magpapaalam na po kami. This has been your Dr. Hart
1: and George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Susunod na si Harvey Stone para sa programang Heartbeats. It's gonna be 11 down till 1 o'clock. This has been Dr. Hart
1: and George.
0: Ingat po kayo lagi. We heart you.

0: Song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment.
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: Say na naman taon na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
6: Opo.
5: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
6: Yung pagbabawas.
5: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ng pangangatawan ko, malakas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
3: 92.7.

0: 33 minutes after 11 o'clock. Kayo nakatutok dito sa ating programang Heartbeats. Of course, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And Time Track was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Yung mga ngayon lang naka-tune in sa kanilang mga radyo, welcome po at saka magandang umaga sa inyo. Happy Wednesday. Welcome sa ating programang Heartbeat. Siyempre, kasama nyo tuwing pananghalian ang inyong chef, ang inyong ano bang tawag dito? Kusinero nyo, ha? Kusinero nyo sa radyo. Harvey's Zone at your service. Sama-sama tayo hanggang alauna. Of course, papasayahin natin yung ating lunchtime. Kung ano may yung mga ulam natin ngayon, sasabayan natin yan ng magandang beat. Kaya hawak ko ang beat. Good morning sa lahat ng ating mga drivers ngayon. Oy, kanina may nasundan ako kanina, ha. Parang yung mga septic tank specialist natin. Oh, kasi parang yung mga sumisipsip ng septic. Oy, pasintabi sa mga kumakain ngayon, ha. Pero at least nakikinig sila sa atin kanina. Oh, siguro hanggang ngayon din. Oh, maraming salamat, ha. Yan kanilang driver, basta puti yun na elf. Oh, happy listening po sa inyo at saka mga yung pagbiyahe o mga yung pagsipsip sa inyo diyan. Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Kauswagan. And of course, ang ating mga suki dyan sa may yung napuntahan kanina ng ating mga kaibigan, ha. Sabi yun sa may Makabalan, happy listening po sa inyong lahat. At saka kay Nanay. Oy, happy listening, Nanay. Welcome po sa Heart FM. Congratulations, winner natin ng The Prizes Rise Overload. Pangalan, Virginia Galvez. Oh, taga asa? Taga-gusa lagi. Taghang ginamino sa gusa ba? Ma'am Virginia, welcome po dito sa Heart FM. Oy, ipagawas tong humba nga unta, ha? Na dito. Para po sa inyong mga pabati, ha? 0917-1579-927. O di kaya mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Good morning, Demsoy! Magbabalik pa ako with more music. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa.

0: naman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Go Youth Savers Lab Co-op. The FICO Run 2026.
4: The FICO Run 2026.
3: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: same same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: If life is so short,
0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: 92.7.
6: Hey, it's midday.
7: Feel your heart
6: with heartbeats. Heartbeats on

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tiniyak ng Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction Management Department o CDRRMD na walang naitalang malubhang pinsala sa mga gusali sa lungsod matapos maramdaman ang lindol na umabot sa Intensity 3 batay sa kanilang isinagawang monitoring at assessment. Ayon kay Nick Habagat, manager ng CDRRMD, nagsagawa ng joint assessment ang kanilang tanggapan kasama ang City Planning Office, Office of the Building Official at City Engineering Office upang suriin ang kalagayan ng mga istruktura sa lungsod. Sa isinagawang inspeksyon, walang natuklasang malalaking bitak o seryosong pinsala sa mga gusali at establishmento. Tiniyak din ng opisyal na ligtas gamitin ang mga gusali batay sa isinagawang pagsusuri at wala umanong nakikitang banta sa kaligtasan ng mga residente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Okay, mga adlaw, sub ka na itong tanan, mahigala, nersip kita sa ato nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kininsab niyo higala si Kuya Earn, ang inyong ikauban karon diya sa inyong tagsatag sa kamaradyo. Sabay na usab sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampo nga gishare diri kanato sa usa ka lalaki nga si Ryan. Ryan, salamat, manginaot ko Ryan nga naka karon sa imong nahimutangan kung asa ka karon. Huwag karon atong tagaanag kinabuhi ang imong kaagi, imong gisalig diri sa atong programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Ubanin ninyong higala si Kuya Earn. Tod, kumusta ang mga lugar nga naabot sa atong programa, bisan pa man diri sa tibuok, kasuksuokan sa Mindanao o labi na usab sa Kabisayaan nga naabot atong programa ditong lapita. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw o sa walay puas nga suporta. O nga higala, ang pinakaimportante nga kung ipabati diya kaninyo, ako kining gipaningkamutan nga ikauban ko kamo pinagi sa paghatag o kinabuhi sa nagkalain mga kaagi. Pero ang pinakaimportante para ka na ako mga higala, ang inyong maayong panglawas na anaakin eh, no? Sa inyo ang kaugalingon. Pinagi usab sa pagtabang sa atong mga produkto kung inyo kining testingan o sulayan ninyo. Labi na kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mahigala, dako kini babang sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Di ba na yung mga tao nga hantod karon nga sayo to matulog, alas 9 sa gabi matulog, uban alas 10. Pero sayo po sa kadlawon pa makatulog. Kay lagi, huwag yun makatulog ikan sa paghigda. Usay mo, takilid na lang, muhayang, para lang makalimot na ba, para makatulog lang kita. Delikado mo yun, abasin malumos mo na, no? Ayon na, minti na mga higala, no? Ayon yung pasagdi ang inyong kaugalingon nga maglisod mo sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kay basin ito karang inyong insomnia o baka uban adun na ba yung mga problema. Makatabang atong Capricorn ni Ana, Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara mga higala. Nagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo, dako na kay nagtabang. Kung kaduha mo magtimpla sa usakad daw, kaduha buntag hapon, mahitabo nga usa lang ang kutsara. Ang tunga sa kutsara mga higala, nagkantidad lang ka na o 4 pesos or 5 pesos kada timpla ninyo. No, kung kaduha mo sa usakad daw, 8 pesos o baka 10 pesos, ano ba? Dako na kay nagtabang mga higala sa matag-adlaw ninyong pagpangapi. Sa hinahinay, mahibalik ang inyong normal ug taas-taas na nga oras ang inyong pagkahinanok. Makarelax na ka inyong lawas may gala. Pinaagi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kung inyo ka nang testingan. Ako di ko mapugos sa inyo may gala, no? Ako lang kining gi-share. Taman lang sa mo testing o mo sulay. Pero naamoy mga stitch side ng mga kapi inyo sabna. Pero huno na unda ninyo nga Pinoy rata basin dili haom sa atong dugo ang mga stitch side ninyo nga ipang-inom ng mga kape. Pero wala ko eh, mahimo diyan ka inyo masabna. Basin lang ba? Kaya kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pure organic gini mahigala. Makatabang ni sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kaya kining pagbawas mahigala sa atong hugaw sa matag-adlaw, pinaka-importante na sa matag-adlaw, bisan kausa o kaduha baka kabisis ka makapagawas sa atong hugaw. Kaya kung mulaktaw ko sa kaadlaw, duha, kung mamintin mga higala nga dili ta makapagawas niya, sangat tungad to magkaproblema gyud kita mga higala may tungod sa atong tinae nga kanunay maistakan og hugaw nga dapat naunta nga atong ipagawas. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mga higala, gitawag kini siya og cleansing effect. Muhinlo sulod sa atong lawas labi na sa atong tinae. Ipagawas gyud niya sa matag adlaw ang atong hugaw nga dapat natong ipagawas. Labi na natay mga hugaw mga higala nga tuwa ni suksok sa atong tinae nga itom na kaayo. Itom na siya mahigala, number one na nga makadaot sa atong tinae, matingala na lang ka nga wala man tayo kay bisyo sa pag-inom, sa mga ilimnon nga makahubog, unya sa oras nga tingkaon na aka kanunay, kakaon ka, pero nga itong daot imong tinae. Tungod na sa atong hugaw mahigala nga kanunay na itong gipalabay ang isa kaadlaw, duha kaadlaw, nga tuwa nagpundo ang atong hugaw nga unta, dapat na natong ipagawas. Kaya nga no, naanda naman ninyo, nga tag-usa, tag-duha kadlaw, una mo magbawas sa inyong hugaw. Dili na maayo mahigala. Ingon pa nila, simba ko lang, dili kita mahilayo niya nang gitawag nila nga colon cancer. Manayon-naon ninyo, mapobre man o nga'y mahimo nga mga higala na to dina. Basta pasagda ninyo ang inyong pagbawas sa matag-adlaw nga dili gyud man normal, delikado mahigala.
Kinigishare na ako ni Galas Kuya Arn. May nalang sabi sa ingani nga pagi, makatabang ko sa inyo ha. Oo, tuod, makagasto mo. Pero ginagmay lang. Oh, ginagmay lang mahigala. Muna nga, tistingin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kanab itong na yung mga higayon nga magpa-check up mo sa doktor o sa mga asa mo magpa-check up, maingon sila nga, dili lang sa ka mga pi. Sa pila ka higayon, kay bawal sa imo ang kape. Katong nga kape nga giingon ni doktor, uban na itong mga tigtambal nga dito mo nagpa-check up. Lahit itong but-pasabot nila nga kape, basi na ito yung mga chemicals, anak. Kaya kini atong Capricorn, rich in fiber ni siya. Antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Walay chemicals nga sagol. Pwede kayo sa mga bata o tibuok pamilya. Muna mahigala kung kape na malanggaling, i-Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kung testingan ninyo mahigala, mapalit po dito sa pharmacia o butika, ikumplito gid ang pangalan. Ingnan ninyo nga, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Para di mo makalimot, pwede ninyong isulat sa papel. Ihatag sa pharmacia o butika. Paghataga na, makita niyo sa ka-pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow. Yan na ay mga picture sa mais, malunggay, mangustin o baso nga puti. Yan ay 200 grams. Karandag ko, naman ay 200 grams. Tapos kita ay gagmay nga 110 grams. Muna, may gala. No? Manghinaot ko, nasabtan ko ninyo. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. May tabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas, napagkita'y trabaho, balda atong trabaho, may gala. Muna, kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon atong kaugalingon, nga makamintin ta sa panginabuhi, makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas, may gala. Kung labantayan ni mga bugat kay mo trabaho, dagang kay kagsingot nga ng gawas, nga mapuli ang kabugnaw, pamaulang labas ni ana, ang atong Orion, Herbal Liniment Oil. Duhan ni ka klase, ang isa green ang taklob nga daghan siyang kagamitan, ug ang isa orange may pagkamintol, may pagkabugnaw. Diri sa green ang taklob mahigala. Kining green ang taklob mahigala, daghan siyang kagamitan. Matugin ko na ako nga pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kay mo makapataw sa inyong anak basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga sa ilawom sa inyong tiyan. Pero maintain ninyo na haplasan ninyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadiha na si citronella, kakawati, akapulko, napagkisagol nga himag, guaba, luya. Basta mga pure herbal gidiha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pila pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kaya huwag ginahalang. Protection sa lamok, nga dili ka matugdungan og lamok, labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Eh, delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak, na, di takay balo, matingalan na lang ta, kanunay balik ang hilanat sa inyong anak. Nga, di na lang takay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na may tabo, maghatag na tag-protection sa atong kaugalingon, labi na sa mga bata, nga inyong haplasan before sila matulog. Kung nakaninod sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion, kiningirin ng taklob para dili siya balik-balikan o langaw na kusog mangutkot. Kaya ka ng Orion, na citronella, dili ganahan ang mga langaw o mga lamok ni anak makabaho. Na dali siyang maayon ay mong samad tungkay doon na siya ay himag oil extract. Amo nang nasa atong Orion, nga green ng taklob. Kaya pwede siya sa mga bukol, na mga bukol sa mga parts sa inyong lawas. Butang ilang Orion ng gapas, itaplak dito, nga mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit o labi na sa mga bun-e, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay niyo ipang tambal, tistingin ninyong Orion. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata. Kuya Mad, haplasira ng buhok sa bata. Lukpa, kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga. Ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa Orion. Haplasi siya, lukpa siya. Nga dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kaya manuhut-suhut man ang Orion dito sa ilawang sa scalp sa bata. Diliganahan ang mga kuto o glusa o kuyaman. Tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasinsya kayo. Ang Orion nga green nagtaklob na ganyan kagamitan. Sa mga adun ni Almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyang lubot. Nga na ay Orion ang gapas. Mga 2 weeks kung nitukar yung Almoranas itong kay nakakaon mo mga bawal. Kanara, mga higala. Makatabang lang atong Orion nga green ang taklob. Ug dayon sa mga higala,
kining orange ang taklog, pang-massage lang gini siya. Pareharagi apon sa green pang-massage. Kung pang-massage ang orange ang taklog nga orayon, pang-massage po na ang green ang taklog. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang-massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklog, kaya na magutay mga higala na to nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mo nang ipaiguan sa supplier sa atong orayon nga matagang pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga haplas. Ay, nga na lang mahigala, no? Itong orange to siya. Sige, manginawad ko na sabtan ninyo o napakoy uban pa nga mga product nga akong i-share sa inyo, ha? Gikan sa mga bata, hantun sa mga hamtong, mga teenager o mga tigulang, napakita yung mga product. Pero unya na, ato sa nasugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi nga gishare diri ka na to sa usa ka lalaki nga si Ryan. Ryan, ani ayang mong kaagi? Mga higala, makapapuo ba di ay sa pamilya ang usa ka tawo nga imong gipangga o gisaligan o gitabangan? Mao kining kinabuhi ni Ryan. Para inyo yung masabtan, ato tagang kinabuhi, pero sa dili pa. Ato sa ihatag kaniya ang gipangayon niyang awit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Sa akin ang pagkakataon noon, maigi na lamang at napapayag ko sa Sir Barry na ako na ang magmamasahi sa kanya noon. Agad naman po na inihanda ko ang panggagayuma sa kanya na magagamit ko rin para mapikot ko siya ng gabing yun. Naghanda na ako sa aking kwarto dahil ang gusto ko, sa kwarto ko siya imamasaj. At katulad nga ng aking inaasahan...

0: Gamay ra akong gikaon sa panihapon aron dili po nga sa imo pagmassage na ko, Choling.
1: Okay, sir. Unya sultihi lang ko hakun, andam ka na, sir.
0: Maligo na ko, Choling. Mao ako magpamassage ni mo eh nga. Wa ko'y kaligo.
1: Ikaw, Sir Barry, ha? Manukad kang daan da? Ingon sa may plano ka na ko, ha?
0: Unsa?
1: Tsaka lang, sir.
0: Sige na, maligo na ko. Human ko kaligo. Mo diretso na ko sa imong quarter.
1: Ah, sige, sir. Ready na kay ko.

0: baka mao ka manday chuling. Maila na ako sa hinapiran o dinutan sa kamot.
1: Reklamo lang, Sir Barry, ha, kun huwag kakauyon sa pressure.
0: Oh, sige-sige, padayon lang. Ganahan ko si imong hinikapan o dinutan, ha?
1: Okay. Kumanda ka karon, Sir Barry. Mahugid ka sa mga kamot. Mahimo kita kang bana o guway oras. Oh, grabe panahot ni mo sa imong pako dapit, Sir Ay. Unya din hi, oh. Mm? Din hi ubos sa imong batang. Din hi, ay. Oh.
0: Kana, chuling. Kana. Ganahan ko, ana.
1: Ala, uy. Kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala, no. Madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko naging panulti mo, chuling?
1: Asa may alho o glusong din, uy? Kay magluyang ko, ah.
0: Saba na, chuling. Mas spoil ang akong pag-relax ni mo, da.
1: Oh, sorry.
0: Kana, chuling. Kana,
1: kid, Sir Barry. I-feel cute. Aron mas ma-feel pa ni mo ang sunod na mahitabo.
2: Charmos ginamos, choling sana all. Kanang crush ni mo nga gwapo kay nga lami, balag bayot niya. Ikay ni massage, hikap-hikap ka. Ay, char! Charmos. Anyway, kamakabay unag ikadonghog na pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Choleng ang atalabati. Unya uman sa pipila ka mga painom nun sa ito pagbalik. At ipadayon ang pagbasag pagdrama kanay pa ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 5 sa iyang storya. Kadang tanan, din nilamang gihapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batod.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
5: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong itry. Dito lang sa satiyan, dito siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagayuan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, ESL Makabuhay Product. Tagasal.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Nagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre tinuod gyud nga ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule makahatag og kahupayan sa tanang mga balatian nga nasa atong lawas. Ug kun ikaw diha wa pay balatian, kaprotektahan ang imong kaugalingon mismo gikan sa mga bacteria, mga virus o mga nagkadaiyang mga sakit. Mo na mo tumartag mo inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement every day. Kay dili na kamahayan ang atong kapsula ka makabuhay kana tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang diha sa atong kapsula. Usa na diha sa mga ingredients nga makabenepisyo syempre ang atong panglawas mao ang ashitaba. ashitaba. Ang mga aktibo nga ingredients sa mismo ashitaba kamakabuhay, apil na di ang vitamin B12, halconoids, phoracomarines, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin, og ingon man an angelicin. Oo, ginapakita usab diha kamakabuhay sa pagtuon kabayan sa ashitaba ang pwede nga mahatag nga kaayuhan sa atong lawas pinaagi sa ashitaba. Pwede ka na nga mugana. Isip usa ka cosmetic ingredients, pwede anti-inflammatory, anti-neoplastic or potent antioxidant. Ginaingon usab nga ang B12 importante sa pagmintinar, sa kahimsog sa blood cells, ingon man sa atong nervous system kamakabuhay. Mugana usab ang mga calculus para malikayan ang thrombosis, ang cancer, ang pagdako or pagkatag sa tumor. Lakip na usab ang pagpanindot sa imuang panglawas nga malayo ka sa diabetes. Ang flavonoids, dunay mga characteristics nga antioxidant o anti-aging. O nang kung naakaan na sa imong lawas, murabag ka nang idara na ka pag-abot sa edad mismo, literal, pero ang dagway, batanon pa. Ganon. Kunya siyempre ginagamit ito sa mga shitaba para likayan o tambalan ang mga nagkadaiyang mga balatian kamakabuhay sama sa paghubag sa bisan-asang parte sa imong lawas. Makaayo sa mga shitaba sa metabolic syndrome, sa tumor o cancer, sa high blood, sa imong pagbugat sa imong timbang o karamitang o pagka-obese ni mo makatabang ang ashitaba ana para makunhuran mo baba imong timbang. Kung doon na kay diabetes or kanang murag na kay insulin resistance, makatabang ang ashitaba diyan ni mo. Sa mga viral infections, sa thrombosis, sa kanang diferensya sa imong atay or sa stroke, makaayo ang ashitaba, maka-okay ang ashitaba. Ug ang ashitaba ka makabuhay again usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha mismo sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Mo nang mutumar na kitag mo inom niya na everyday atong imong partner sa pangadu-adu nga pagkinabuhi. Isip ato ang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, corberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Kape, kape, kape. Manginom tag kape kamakabuhay. Kanang kape nga dito ang imang balaka kay basig na imutukar nga atong balatian sa atong lawas or basig masakit na hinunta or ang atong pagka-acidic basig butukar, magka-acid reflux, magpalpitate, maglabad ang o, mutaas ang BP o unsa pa ng mga gipamati ka ng uncomfortable gyud sa pangadu-adlaw. Pero bahala na lang kay basa makakapi o dili kinahanglan nga atong isugal o mo take tag risk nga mabalaka na inuntag mabutang na nunta sa no, delikado. O nang imong kapili ang 3-in-1, 4, 5-in-1 ka na mga pipila lang ang gi-in-1 diha pero kasagaran gina na dagan ka ay nag-sugar. Undangon na nato ka makabuhay og mag-switch ka na sa ato ang kape, ang EXL Coffee Mix. All-in-1 nga ginatawag ka na tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang diya. 17-in-1. EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 nga ingredients nga nasa ato ang kape, maong agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom ka makabuhay, usa ka na ka broad kaayo nga nailhan na. Nailhan na kayo sa kadaghanan para sa mga benepisyo nga makuha nato gikan ana para sa tong panglawas o kasagaran ginagamit ng agaricus mushroom sa mga pasyente nga adunay cancer or kanang genetic nga kanang inana na kadelikado. Pero gayon pa man, ang kaluwasan o ang pagka-epektibo sa agaricus mushroom para sa mga pasyente nga adunay cancer, diyo ko nagbase rin gihapon asa gidaghanon sa mga rason sama sa indication sa cancer, sa chemotherapy, uguban pang pagpanambal o kanang genetika sa tumor. Ang agaricus mushroom kamakabuhay o sa kanakapandungag sa nutrisyon. Ang supplement ng agaricus mushroom, ababonggang-bongga na. Apil diha sa kanabitang tawagan ng grupo. Oo, sa mga aktibo ng mga ingredients sa agaricus mushroom palang gihapon na.

0: o ang pagkamatay sa mga cell. Siyempre ang Agaricus Mushroom na ana sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na kita ni Ana kay walay delikado, bisan pag everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw, syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: Kung ganoon yan ay katulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 5 sa revelation ni Choling, ang makalingaw niyang kaagi sa kinabuhi. O kinabuhi, anak, ganon, o bakit? Now na, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

bato na katulog nga ho si Sir Barry, hindi pa man tapos ang pagmamassage ko sa kanya. Inihinto ko na kaagad at isinagawa ang ritual ng panggagayuma sa kanya. Matapos ko pong sindihan ang mga itim na kandila ay inusal ko na kaagad ang latinong dasal para gayuma. Pagkatapos noon ay tumabi ako kay Sir Barry sa kama. Wala na rin akong saplot sa katawan. At siya, hinubaran ko rin sa lahat. Pero ako'y nakatulog.

0: lang! Gilugos ko! Pa! Lo! Tama ka mo! Chuling! Chuling! May kay nakamata ka!
1: Oh, Sir Barry! Ngano?
0: Matawag mo ngano? Kisa man ay gusto mo pagtanawa? Katong senador nga hiling kay bayan o babae, nga dahil ko kay tip, bagagnaw nga senador? Unya maghagit paggubot sa tinuod nga speaker? Unya mangayo rin ay sorry, kaya talawang dako ang abusado ngay uaw?
1: Ha?
0: O sa mo'y pasabutin, ha? Ngano ako itabon sa lawas? O ikaw, mausap! O nagtupad na sa magigda? Ngano kinitsuling? Hey! Kaluod ni mong tanahon damak, hugawan!
1: Sir Barry!
0: Ay, yung pagulit ako! Ay, pagdikit ako! Luod kay Katsuling! Bawa! Naisikad! Ay! Ah! Ah! Ah!
1: Ah! Ah! Da! Kasakit sa kong sampot nga nadakdak sa sauguman ko mahuog sa kama tungod sa iyong pagsikad, sir!
0: Mura ang ngayon mo!
1: Tama, mga langit! Girape kong babay! Luod ba ho! Oh!

0: Nyaa na ang resulta sa medical examination. Wa ka unsa at huling. Wa'y mihilabot ni mo. Wa kunay tatsa ang imong gumamela.
1: As in, Sir Johnson?
0: Wa ka unsa ani bare.
2: Klaro kung di ka na birhin, Chuling, pero wa ka lang yun hilabti ni bare.
1: Ha?
3: Wa ko makauyon sa gibuhat mo, ha, Chuling? Untag na lalaki ka pa, kaya ko pa'y mamugos ni mo, bayran pati kang amawa, kang bigaon, kang dakong baho ka.

0: Bari! Ang baba mo, Bari, anak!
1: Sakit ato, Sir Bari, uy! Nauwaw ko!

patod na pahiya ho ako sa aking ginawa. Hindi naman kasi umubra, hindi tumalab ang gayuma. Nabudol lang yata ako ng mambabarang, malaki pa naman ang ibinayad ko ron. Tapos, mas nandiri pa nga sa akin si Sir Barry. Nakakainis at hiyang-hiya talaga ako na gusto ko nang maglaho na lang sa labis na hiya. Walang isang linggo noon, Lady Batod, ay nag-alsabaluta na lang ako. Plano ko nang umalis noon sa aking mga amo. Uuwi ng Mindanao at antayin mamatay na lang ang damdamin ko para kay Sir Barry.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibukan sa chapter 5 sa revelation sa itong sender nga makalingaw nga si Choleng. Pakyas man oy, di ba? Anyway, unya sa itong pagbalik kuman sa pipla ka mga painom dumatong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 5 sa iyang kasaysayan. Di nilamang gihapon ka ng tanan sa itong tulumanon sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangka, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, yung akong gikuan sudlay, nangahunhun, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw, natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo, ato pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayoko.
0: Maraming salamat ako kay Katabang Gyod. Indeed, kamakabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule sa ato ang panglawas. Para protektahan ang atong kalawasan gikan sa mga nagkadaiyang mga sakit, kung kundo na ibalatian, matabangan tanga kanang tanan, mawagtang sa atong sistema. Kanatungod kay dagkag mga ingredients gagiusa sa atong kapsula, usa na diha ang luya or ang ginger. Abasa ginger sa luya kamakabuhay dagan kadag anti-inflammatory antioxidants sama sa gingerols, sugals o kanang gingerones. Ang gingerol pananglitan mao ni makapatanggal sa sakit. Ginatawag nato og analgesic minana ba. Makapakalma or sedative o makapabatok sa mga bakterya or antibacterial ganon. Mao bitaw na nga ang hatod gyud anang luya sa ato ang kalawasan kamakabuhay kay mawa ang mga uncomfortable nga itong mga gipamati. Kanya tungod sa gingerol, makatabang usab ang luya sa pagtambal sa ubo, sa sipon, sa trangkaso, o kanang katul kaay nga tutunlan yung magsilikag ubo bang matunong rabagyo dagang tao. Kaya na good, makatabang kaay diha ang luya. Kung kaniadto ang mga singer kasagaran mo inom na sila sa labat para protektahan ang ilahang mga tutunlan niya munindot ang ilahang tingog karong mga panahon na katumilabay nga mga tuig katong COVID-19 mayin ana mas midaghan ang miinom anang sa labat or kanang pwede raman og kanang naghiwa ra kag kanang luya imong gikuan sa ininitubig min ana terbisan karong mga panahon na nga bakunado ka na or okay na ka diha ligid gihapon mo kumpiyansa nang bongga, diba? Siyempre ka ng luya naara na sa atong kusina o sahay or kasagaran gyud kay apil na sa mga lamas ngayon mo pamaliton sa palengke or sa merkado.
5: Unya isay kay imora na ipadapten daloy araman na. Naagi na inidot nga ikahatag sa tong kalawasan. Kay di gina maapil ang luya, isip usa sa daghan nga mga ingredients nga nasa tong kapsula kung luya-luya lang na naagi na inindot nga ikahatag ug natay mabenepisyo ana para sa to ang panglawas. Ang luya apil sa mga ingredients nga giusa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato ng Imnon Everyday isip atong partner sa pangadoadlaw nga pagkinabuhi. Isip usab ato ang dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Sa mga mahilig unog kape, kay coffee is life gyud. Di makumpleto ang adlaw kung di gyud ka kape. Ang uban kaduha mo inom katulo ka upat kalima gyud ba no, grabe na gyud na. Malag na igi pamati. Pero sa ato ang kape wa kay angay kabalak-an. Instead, ayuhon ka pa sa imong balatian sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Muna kung di na maunga kape imong ginainom, ari ka na, mag-switch ka na ka makabuhay. Again, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay 17 ka mga ingredients, giusa lamang diha. Usa na diha sa 17 ka mga ingredients, mao ang non-dairy creamer. Ang non-dairy creamer is a concoction sa daghang mga food additives nga masailhan isip coffee creamer or whitener. Ginagamit ka na sa mga pagkaon para mo substitute bitaw mo hulip ba sa milk powder or to lessen kana mapakunuran. Mugamay na lang ang amount sa milk sa mga beverages. Sama sa coffee, sa tsaa, sa oatmeal, sa hot chocolate, ingon man sa mga gibake ng mga pagkaon. Dairy creamer, supplier powder, nagakomprise na sa kanang mga nagkadaiyang mga components matud pa sa the United States Department of Agriculture or USDA. Na di ay solid corn syrup, vegetable oils or fats, na ay di potassium phosphate, na ay di glycerides and monoglycerides, na ay silico aluminate of sodium, lecithin, natural and synthetic tastes, na ay natural and synthetic colors. Mga ana. Dali ba na matunaw, Lady Batod, kana sa tubig, kana ang ginatawag na tuog non-dairy creamer? Anako, abdi kaayo. Sayon, og dali rak ay matunaw. Sa init nga tubig between 175 ngadto sa 185 or degrees Fahrenheit. Without any adverse reactions such as curdling. Mean ana. So di ka ngay mabalaka di masukro matunawan ana. Wait, kana di ilang kape kay naaman day nay ginatawag og kanang nan dairy creamer. Nako dali ra kay tunawon. Ang pag-inom sad gud nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kay puri butang sa bugnaw nga tubig. Naday mo kape nga sa bugnaw sa ininit man jud na no. Wa kay ang kabalakan sa ato ang kape ka makabuhay. Good sa ato ang health. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao nang manginom na ta everyday aron wa kay kabalak-an. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod ug ang nag-inusarang
7: Lady Bato.
5: Dagang salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
5: Siyempre, kamakabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batod. Gihatod ka na ito. Siyempre, gipaluyuhan, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, ang bugtong kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, ug muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, kanang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian, kamakabuhay, pananglit diabetes, hypertension, cancer, cancer, rayuma, arthritis, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Kung ikaw wala pa'y balatian, okay pa ka, kay healthy imong lifestyle, man imong nabatunan, ayaw kumpiyansa. Oo. Kung ikaw adult, mutumar mo, inom gyapon ka para doon na kay protection, naka-shield ang imong body, imong lawas, imong system, gikan sa mga bacteria, mga virus, ug uban pa. Usa nga to sa duha ka kapsula imong pag-aimnon every day ka makabuhay. Syempre inadlaw or warm nga tubig, inadlaw nga tubig or warm nga tubig, dili bugnaw nga tubig imong imnon ha sa pagtumar nimo sa tuang EXL Makabuhay Plus capsule. Kada pagkabuhaton nimo 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Pananglit masakiton ka na nakibalatian, usa nga to sa duha ka sakit baron, bisan usa lang. Mas naghano na to ang dosage. Imuuna na to na ang duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Unya ang tubig inadlaw gihapon or warm water. Sa dili ka pa mukaon, mahimo usab nga after na mukaon pero mag-ihap sa kag usa ka oras. Una ka mo inom, isipin mo ang food supplement. Laban kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay sure nga makaayo, makaprotektar, makapalaskig sa panglawas.

0: kamakabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato. Din kagani atong nabati ang kanitibukan sa atong pagbasag pagdrama sa chapter 5 pa lamang sa revelasyon ni Choling. Pero wa pa mi end dito. Kano na itong isigot ang lulagbitan ng atong danungog at drama kaganihan ng bonggang-bongga. But before that, sa ito ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti, smile, diba? And God bless us. Anyway, Choling, salamat once again sa pagpadangat mo si Mong Kaagi. Thank you kaay sa pagpakatawa nako every day. Sukad nga na feature nato ang imong story. Duwa pa tama mahuman sa tong pagyagyag sa tanan nga imong ipada dinhi. Kay na pay mga pipila ka mga episode nga kundi in atong i-feature pa ang sumpay sa imong revelasyon. Well, karon pa lang daan nagnisip ako. Why ending? Dili matukib sa pungang kong kalipay, no? Kana nag-wish ko baka baton kong friend na sama nimo, kana di lang manggayuma, di lang manintal, dili lang mag-una-una. Char! Coming from me? O bakit? Anyway, Choling, kung basahin na to ang chapter 5 sa imong kaagi, lisag yun na ang struggle, no, para sa atong kaugalingon. Kanabi tong, gusto nato ang sa katawa, pero way gusto nato. Andam tang buhato ng tanan, pero siya po andam ang buhato ng tanan para muli kay nato, diba? Kanabi tong, mayroon tanga, mahal na ko siya, as in mahal kaayo, kanang gamay lang yun na pagtubay ang gikinahanglan and okay na ko. Pero bisan gamay ang pagtubay, wag yung mahitabo, no? Mo nang, agay kaayo na sa part sa tao nga nakagusto og nahigugma. Pero again, din sa atong pagkinaboy sa kalibutan, dili ta nang gusto nato ito makuha. Bisa pag feeling nato deserving ta. Pero kay dili man maabot nato, di man nato makuha, di man nato maangko, ibig sabihin, dili na para nato. Dili sa ingon nga, di gina para nato, hangtod sa hangtod. Pwede nga sa pagkakaroon lang as in temporarily, dili pa na para nato, no? Or, gitudluan na tagleksyon nga, dili ihatag ang usa ka butang or usa ka tao, usa ka sitwasyon para nato. Para makatong tagleksyon gikan ana, para makabaton tao ganyang extension sa atong pagpasensya, sa pagpaabot sa hustong higayon, sa hustong nga panahon nga kita magbalipayon sa atong gusto nga relasyon or sa gusto nga tao nga atong higugmaon and everything, di ba? So, kinahanglan kita nga magbaton og pasensya. Siya. Extension, extended, lugway sa atong pailob, no? Sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Kay mo na ako nakatunan sa chapter 5 sa imuhang revelasyon, Choling, ang pagbaton og pasensya, pailob og ganabitang pagsabot nga kanang lawakan pa ang pangunawa, ang pag-iisip na kanang pwede nga makuha na ito ang usa ka butang, pwede na ito makuha ang usa ka sitwasyon, ang usa ka trabaho, ang usa ka bisan unsa, no? Pero kung di pa na ito makuha sa pagkakaroon, ibig sabihin, naapay giandam ang Ginoo nga mas nindot pa nga oportunidad para nato. Nga dili kinahanglan nga kita mahiubos, magmahay, nga mangutana sa Ginoo, nganong siyaman, nganong di man ako, di ba? Dili kinahanglan nga mo question ta kay nay right time o exact time o kanabi taong panahon yun nga para ng yun nato nga itagana ang Ginoo para mahatag ang atong gusto. Kung di pa na mahitabo karon, ibig sabihin, dili pa ato ang panahon. Di ba no? So, pailob lang, magpasensya lang, musabot lang, and keep going. Dili magpasabot nga na yung aspeto sa itong kinabuhi nga murag pakyas pa, maangin na ubang pa aspeto, dili ingon ana. Samtang pakyas pa na usak aspeto, mamawit na sa uban, no? Kay ug mapuhon sa itong pagmata, okay na ang tanan, makafocus sa taadong aspeto nga, dili kay tantong okay. O, oh, di ba? Or, bisag din ta kilala mo effort, moabot lang panahon nga, ula, nanalagi ni. Mao na kung gusto sa una o pero gihatag sa Ginoo nga wala ko pangayo karon ang anak bitaw kay ang blessing usahay di man magsaba mo kalita panuktok sa imong door inig open nimo oy mauna ni oh di wow di ba ganon. Anyway, kamakabay, sunda nato sa mosunod pang episode sa tong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Choling. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Okay, mga adlaw, sub ka na itong tanan mahigala na sub kita sa ato nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kininsab niyo higala si Kuya Earn ang inyong ikauban karon diha sa inyong tagsa-tagsa kamaradyo. Sabay na usab sa paghatag og laing pagtagad sa laing tampo nga gishare diri kanato sa usa ka lalaki nga si Ryan. Ryan, salamat manghinaot ko Ryan nga naka karon sa imong nahimutangan kung asa ka karon. Huwag karon atong tagana kinabuhi ang imong kaagi nga imong gisalig diri sa atong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Ubanin ninyong higala si Kuya Earn. Tod, kumusta ang mga lugar nga naabot sa atong programa? Bisan pa man diri sa tibuok, kasuksuokan sa Mindanao o labi na usab sa Kabisayaan nga naabot atong programa ditong lapita. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw o sa walay puas nga suporta. O nga higala, ang pinaka-importante nga akong ipabati diya kaninyo, ako kining gipaningkamutan nga ikauban ko kamo pinagi sa paghatag og kinabuhi sa nagkalain mga kaagi. Pero ang pinakaimportante para kana ako mga higala, ang inyong maayong panglawas nga anaakini no sa inyo ang kaugalingon pinagi usab sa pagtabang sa atong mga produkto kung inyo kining testingan o sulayan ninyo labi na kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mahigala dako kini babang sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Di ba na yung mga tao nga hantod karon nga sayo tod matulog alas 9 sa gabi matulog uban alas 10. Pero sayo pod sa kadlawon pa makatulog. Kay lagi wag yun makatulog ikan sa paghigda. Usay mo takilid na lang muhayang para lang makalimot na ba para makatulog lang kita. Delikado may na basi malumos mo na no. Ayon na minti na mga higala no. Ayon yung pasagdi ang inyong kauglingon nga maglisod mo sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kay basi mitukar ang inyong insomnia o baka uban adun na ba yung mga problema. Makatabang atong Capricorn ni Ana Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara mga higala. Nagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo dako na kayo nagtabang. Kung kaduha mo magtimpla sa usakad daw kaduha buntag hapon may tabo nga usa lang ang kutsara. Ang tunga sa kutsara mga higala nagkantidad lang ka na og 4 pesos or 5 pesos kada timpla ninyo. No, kung kaduha mo sa usakad daw di 8 pesos o baka 10 pesos ana ba? Dako na kayo nagtabang mga higala sa matag-adlaw ninyong pagpangapi. Sa hinahinay mahibalik ang inyong normal ug taas-taas na nga oras ang inyong pagkahinanok. Makarelax na ka inyong lawas mga higala. Pinaagi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kung inyo ka nang tistingan. Ako di ko mapugo sa inyo mga higala, no? Ako lang kining gi-share. Taman lang sa mo testing o mo sulay. Pero naamoy mga stitch side ng mga kapi inyo sabna. Pero hunaon-naon daan ninyo nga Pinoy rata basin dili haom sa atong dugo. Ang mga stitch side ninyo nga gipang-inom ng mga kape. Pero wala ko mahimo diha ka inyo masabna. Basin lang ba. Kay kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pure organic gini mahigala. Makatabang ni sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kay kining pagbawas mahigala sa atong hugaw sa matag-adlaw, pinaka-importante na sa matag-adlaw bisan kausa o kaduha baka kabisis ka makapagawas sa atong hugaw. Kay kung mulaktaw ko sa kaadlaw, duha, kung mamintin mga higala nga dili ta makapagawas niya na sangat tungad to magkaproblema gyud kita mga higala may tungod sa atong tinae nga kanunay maistakan og hugaw nga dapat naunta nga atong ipagawas. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mga higala gitawag kini siya og cleansing effect. Muhinlo sulod sa atong lawas labi na sa atong tinae. Ipagawas gyud niya sa matag adlaw ang atong hugaw nga dapat natong ipagawas labi na natay mga hugaw mga higala nga tuwa ni suksok sa atong tinay nga itom na kaayo. Itom na siya mahigala, number one na nga makadaot sa atong tinay, matingala na lang ka nga, wala man tayo kay bisyo sa pag-inom, sa mga ilimnon nga makahubog, unya sa oras nga tingkaon, naaka kanunay, kakaon ka, pero nga itong daot imong tinay. Tungod na sa atong hugaw mahigala nga kanunay na itong gagi palabay ang isa kaadlaw, duha kaadlaw, nga tuwa nagpundo ang atong hugaw nga unta, dapat na natong ipagawas. Kaya nga no, naanda naman ninyo, nga tag-usa, tag-duha kadlaw, una mo magbawas sa inyong hugaw. Dili na maayo mahigala. Ingon pa nila, simba ko lang, dili kita mahilayo niya nang gitawag nila nga colon cancer. Manayon-naon ninyo, mapobre man o nga'y mahimo nga mga higala na to din ha. Basta pasagdan ninyo ang inyong pagbawas sa matag-adlaw nga dili gyud man normal, delikado mahigala. Kinigishare na ako ni Galas Kuya Arn. May nalang sabi sa ingani nga pagi, makatabang ko sa inyo ha. Oo, tuod, makagasto mo. Pero ginagmay lang. Oh? Ginagmay lang mahigala. Muna nga, tistingin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kanab itong na yung mga higayon nga magpa-check up mo sa doktor o sa mga asa mo magpa-check up, maingon sila nga, dili lang sa ka mga pi. Sa pila ka higayon, kay bawal sa imuang kapi. Katong nga kapi nga giingon ni doktor, uban na itong mga tigtambal nga dito mo nagpa-check up. Lahit tombot pasabot nila nga kapi, basi na ito yung mga chemicals, anak. Kaya kini atong Capricorn, rich in fiber ni siya. Antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Walay chemicals nga sagol. Pwede kayo sa mga bata o tibuok pamilya. Muna mahigala kung kapi na malanggaling, i-Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kung testingan ninyo mahigala, mapalit po dito sa pharmacia o butika, ikumplito gid ang pangalan. Ingnan ninyo nga, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Para di mo makalimot, pwede ninyong isulat sa papel. Ihatag sa pharmacia o butika. Paghatag na, makita niyo sa ka-pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow. Yan, na ay mga picture sa mais, malunggay, mangustin o baso nga puti. Yan ay 200 grams. Karandag ko, naman ay 200 grams. Tapos kita ay gagmay nga 110 grams. Muna, may gala. No? Manghinaot ko, nasabtan ko ninyo. O dayon, usab, sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. May tabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man na pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas, napagkita yung trabaho, balda atong trabaho, may gala. Muna, kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon atong kaugalingon, nga makamintin ta sa panginabuhi, makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito ay haplas, may gala. Kung labantayan ni mga bugat kayo mong trabaho, dagang kay kagsingot nga ng gawas, nga mupuli ang kabugnaw, pamaulang labas niya na, ang atong Orion, Herbal Liniment Oil. Duha ni ka klase, ang isa green ang taklob nga daghan siyang kagamitan ug ang isa orange may pagkamintol may pagkabugnaw. Dirisa ta sa green ang taklob mahigala. Kining green ang taklob mahigala daghan siyang kagamitan. Mao to giingon ako nga pamaol, panuhot labi na sa mga buntis. Mga buntis ta pagkaplas gid mo ha. Kay pagabot sa inyong pagbati, layo mas panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kay mo makapataw sa inyong anak basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga sa ilawom sa inyong tiyan. Permintin ninyo na haplasan ninyong tiyan, di mo babalaka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadiha na si citronella, kakawati, akapulko, napagkisagol nga himag, guaba, luya. Basta mga pure herbal gidiha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pilat pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kaya huwag ginahalang. Protection sa lamok nga dili ka matugdungan og lamok labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo og Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Eh delikado ng lamok dengue. Simba ko matugtungan ninyong anak na di ta kay balo, matingala na lang ta nag kanunay balik balik ang hilanat sa inyong anak. Nga di na lang ta kay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na mahitabo, maghatag na tag protection sa atong kaugalingon labi na sa mga bata nga inyong haplasan before sila matulog. Kung nakaninod sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan mo Orion kiningrin ng taklob para dili siya balik-balikan og langaw na kusog mangutkot. Kay kanang Orion na citronella, dili ganahan ang mga langaw og mga lamok niya na makabaho. Kaya dali siyang maayo na imong samad tungkay doon na siya ay himag oil extract. Amo nang nasa atong Orion nga green ang taklob. Kaya pwede siya sa mga bukol, na mga bukol sa mga parts sa inyong lawas. Butang ilang Orion ng gapas, itaplak dito niya mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit o labi na sa mga bun-e, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay inyong ipagtambal, tistingin ninyong Orion. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata. Kuya Mad, haplasira ng buhok sa bata. Lukpa kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga. Ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa Orion. Haplasi siya, lukpa siya. Na dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kaya manuhut-suhut man ang Orion dito sa ilawom sa scalp sa bata. Diliganahan ang mga kuto o glusa o kuyaman. Tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasinsya kayo. Ang Orion nga green nagtaklob na ganyan kagamitan. Sa mga adunay almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyang lubot. Nga na ay Orion ang gapas. Mga 2 weeks kung nitukar yung almoranas tungkol kay nakakaon mo mga bawal. Kanara, mga higala. Makatabang lang atong Orion nga green ang taklob. Ug dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareharagya po sa green pang-massage. Kung pang-massage ang orange ang taklob nga orayon, pang-massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang-massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya namang utay mga higala na to nga mahilig sa mintol ug bugnaw. Mao nang ipaiguan sa supplier sa atong orayon nga matagag pagtagad ang mahilig sa mintol may pagkabugnaw nga haplas. Ay, nga na lang mga higala, no? Atong orange to siya. Sige, manginawad ko na sabta ninyo o napakoy uban pa nga mga product nga akong i-share sa inyo, ha? Gikan sa mga bata, hantun sa mga hamtong, mga teenager o mga tigulang, napakita yung mga product. Pero unya na, ato sa nasugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi nga gishare diri ka na to sa usa ka lalaki nga si Ryan. Ryan, ani ayang mong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, makapapuo ba di ay sa pamilya ang usa ka tawo nga imong gipangga o gisaligan o gitabangan? Mao kining kinabuhi ni Ryan. Para inyo yung masabtan, ato tagang kinabuhi, pero sa dili pa. Ato sa ihatag kaniya ang gipangayon niyang awit.

0: Oh, Melchor, may ka na kauli ka na.
1: Oh, asa man si Ryan?
0: Ay, balo na ka ni mo anak. Di may mutang dris balay. Ah, dali natin naman yun to ta.
1: Oh, tara. Kaya na po ko isulti to sa mo ah.
0: Ah, dali na tawad. Punsa na isultin mo dris ako ah.
1: Ay, di good kayo, good kwan good. Pero may nang masibalupod ka, kay lisod kayo magbuot-buot ko. Tod?
0: Ah, dalingkod ka niya oh.
1: Naunta na to si Ryan. Sining bataan yung ating paniod to na.
0: Ay, kanina rin ko nangita ba?
1: Ikaw sabdi ko yung kababalakan ni mong anak nga. Makasala na dito sa laing balay.
0: Ah, mapaulay na to karon. Ibalot to nga ting paniod to na. Ikaw ang importante. Sige na. Yung balik pa ka sa trabaho.
1: Tod. Ah, Ryan na. Nakoy manghod si Bobby. Gikan sa laing nasod.
0: Si Bobby, nakalubrob ko na itong imong gisulit sa ko ah.
1: Oo, si Bobby. Mao nang among kinamanghura na mo. Manya na ning kamot. Hanto na ka, humanog eskwela. Mao na nga. Yang pangandoy nga gusto daw siya mo abroad. Mao na ning kamot siya nga makatapos. Nanatuman. Pila na katuig. Sa eskwela pa siya sa high school. Nagpalayo na ko dito sa ako mang ginikanan uban sa ako mang igsoon. Hanto ning kita ko trabaho, nagkita ta. Mao ni karon, pila na katuig. Naka-graduate kaya po sa college si Bobby, mauna naka-abroad. Siguro mga 7 siya katuig sa abroad. Unya, nag-chat siya sa kuha nga nang umusta. Nalipay ko kay Iksoon God. Wani daw siya.
0: Amo bisita din sa imo ha?
1: Oo. Ang plano na ako, kay gusto biya po na ako mag-abroad. Di, mangutan ako sa'yo kung unsa'y mga kinanglanon para abroad.
0: Oh, makatabang na siya sa'yo mo, ha?
1: O, mo gani nga. Gusto na ko siya panihon niya. May italigin na siya kapuyan.
0: Ano na siya'y pamilya?
1: Ay, wala, good. Wala pa siya'y pamilya. Ulit tao pa na akong manghod. Gusto lang niya nga mangitag balay, ngayon kapuyan. Aging na ako, anih lang diri sa balay, kay ipailayla po ka na ako sa akong asawa. Huwag anak. O niya rata maghisgot na yung mong puyanan. Tamangan ra ka na ako. Ang plano na ako, Diriana, kung masugot ka, diri lang na to pasakon si Bobby nga kung manghon. Kay basin na yung madayon po ko pag-abroad. Kay sipa magkughikay sa akong mapapil. Mangutala po ko kay Bobby kung nana to diri, kung usap ang kinang nano para abroad.
0: Ah, pag-abot na lang niya diri, kano sabi siya makani?
1: Karoon na itong si Manaha, makaabot na to diri.
0: Ah, sige, sige. Wala problema. Dirin mo sa pasakon. Wala problema sa kuha.
1: Amaw gani nga nananghin po ko sa'yo mo kay Lison man kayo pakalit ang takam. Kalit na lang na yung mabot nga tao. Niya mo ingo ko nga. Diri pa po yun.
0: Ah, sige, salamat kayo. Ah, sige na, kaon na. Taatun sana ako si Ryan.
1: At ang bata dito, kao di ko makuntinto ni kung kaon tayo atong anak dito. Gigitom na to. Nalinga lang sa dula sa mga bata nga pares niya.
0: Ah, sige, pagkaon na din ha.

0: astila ni mong bataa ka. Hoy, buwan na kayo mabot ni mong Uncle Diri. Si Uncle Bobby ni mo.
1: Uncle Bobby pa?
0: Oo. Ryan, dili kasi kigpang disturbo mga silingan nato kayo at akabalo. Nakadisturbo na ka dito.
1: Wala man ko mag atug balay pa. Naraman mi sa gawas. Nagdula-dula mi sa akong mga amigo.
0: Mo gani ha, bantay ayo mag dula-dula sulod sa balay ha, kamakasalat na. Sige na, kauna.
1: Sige na, Ryan, kauna. Oo, ma, pa.
0: Hoy, basimabot si Uncle Bobby ni mo. Amigohon ni mo para dililayon sa diri ha, kaya nagtrabaho ba ako?
1: Oo, pa.

0: Salamat kayo nung imo kong isugat din nung kay para din ako magkapulikis pagpangita ko sa inyong pinuyanan. Magani nga gianita ka, isugat na ka din kay para din na ka maglisod pag-anto sa buong pinuyanan. Yeah, ako makasol sa imo anong awa may problema na. Alang nga nanggit sa ako sa akong busi nga akong itrabahoan nga na ako sugatun nga akong isuon nagigitan sa laing nasod. Astilan dong babig ni guwapo na may nung kagmayo dong abuyag niya nung ikaw din nung guwapo manghihapon ka liwat rako ni mo amas guwapo gining gigan sa abroad ok ang kutis ok pula-pula ra. Tala at ito sa balay o sige tala nung oh babi. Rihanna, mani akong manghud si Bobby.
1: Oh, Bobby, welcome ka diri sa moang balay.
0: Salamat kay si Ibu Anang. Oh, diya si Ryan. May imong pagumangkon. Ryan, mao ni gingon ako si Uncle Bobby ni mo nga gikan sa abroad.
1: Call, paamin ako call.
0: Kaluyan ka si Ginoo, Ryan. Liwat man ni ka ni Papa ni mo. Wapo sab ni.
1: Amalagi padlungon pong mataas, iglaglaag sa gawas.
0: Natural lang ng bata nang. Hindi na malikayan, labi na makahigala o pares niya. Munang giingon nila nga bisan o mingaw ning lugar, pero bibo para sa ila akin na may kababata niya.
1: Malagi, Sam.
0: dali na! Nag-andam na ito. Paniunto na to?
1: Ay, kaganina ra. Dali na. Ako nagigainit ang sabaw.
0: Mau ba? O, sige na.
1: Dali din, Bobby. Ay, kaulaw.
0: Dali na. Dugay-dugay na tayo. Wala kita magkasalo pagkaon na. Mau ganin o, pila na katuwing na wala kita magkita. Nalipay ko dako kayo dong babi nga nakabisita ka diri sa ko akin pila na katuig nga wala kita makita. Unya sultian ta ka. Oh, saka na nung. Lagi kay pukos ako mga papel para abroad. Kay may nanaw apuslan ni akong kurso nga nahuman ako. Kay pastilan og diri lang ko magsalig sa atoang lugar. Mahadlo ko sa akong anak nga basin dili ko makapa-eskwela. Di ko makapa-eskwela siya ba kay gusto daw siya mag-engineer o baka mag-pulis siya. Pasalamat lang ganun nga imong anak na ipangandoy matuman ang iyang gusto nga kurso. Okay, engineer, police, okay na na. Maugani ang akong kadlukan basi hindi ko kalahutay. Tama na ko sa iyang pagka-high school, niya pag-college na. Niya wala man na rin sa tong lugar ng iyang ingon nga mag-engineer, mag-police o sa iyang gusto. Tuwa man na sa syudad. Muna nga, mo-abroad yun ko. Di ba, basta-basta mag-abroad nung okay lang sa okay ulit tao ko.
1: Kung ako'y pasibot, hindi ko masukot nga mo-abroad ka. Ang nindot mangod nga na, kanon na, mag-uba ng pamilya.
0: Tinod na nung. Unya, kumo lang na yung hunaw-hunaw ang kamingaw, nga buo pirminti ang pamilya. Unya, saan naman lang ang kaugbaon po sa pamilya? Kung inganin na lang ta kanon ay, igura makakaon. Napaybalay nga, giyabangan. Ha, giyabangan pa yun mo ninong? Ay, oo, nag-abang pa kuwan eh. May nang barot-barot uragani ni 3,000 na rin abang ani.
1: Oh, pastilan.
0: Sige lang nung. Ako'y bahala sa abang eh. Ayaw na. Ako na may bahala. Ay importante nga, makabroad ko, tabangan ko ni Motsoy akong himoon. Ito ay problema nung. Sige, tabangan tayo gasto nung kunsi kinang lanot para abroad. Sige nung, salamat kayo kayo nung. Kana lang ako nung, pero magtabang-tabang pagkagasto din sa balay. Ayaw na. Kana lang sa akong trabaho, pwede na ako nimo tabangan kay medyo pitos ko karon. Wala problema nung.
1: Salamat kay Bobby ha, na matabangan nimo imong magulang.
0: Ay salamat kayo kayo na kaigsoon kong buhutan nga naka-abroad pa yun. Sige na, mga una tao eh, ang sama ni.
1: Sigurado na yun ka sa imong plano nga ma-abroad ka? Ha, Melchor?
0: Ay, oo, Rihanna. Huwag ay mo kabala ka diri. Kay diri naman na magpabili na kumangon si Bobby. Di na makaalalay sa inyo, ha? Samtang to ako sa lingnasod kay matod pa niya. At dugay-dugay pa na sa isang balik dito kay nakapundo naman na hibalo ko na kwarta na sa bangko. Ulit tao man.
1: Nindutan sa ni Bobby, no?
0: Ay, buuta lang mataala. Pero tingala ko, nangutana ko sa iyo nga. Wapag-exakatistay na guyab.
1: Mau pa? Tinod tayo mag-isulti, Melchor?
0: Oo, lagi kay focus lang sa pag-school lagi kan pa sa elementary hantod na high school. Kay mama nag-iingon niya sa among mga ginikanan nga pukusan ganiya kay ang iyang mga panganloy makabot niya. Hantod na ka tapos ko siya sa iyang kurso. Hantod na ka abroad o. Wagin makatila o guyab. Hantod na lang nakita na lang may pag-usab na pila na katuig. Wag nga po yung asawa. Wayo oyab.
1: Pastilan, pirting virgin na din na ni Papi.
0: Oo, virgin pa na sa tanan virgin. Ha! Manay mo kabalaka. Kay ka na si Bobby, buutan kay nga bata. Mantigog yun na mo respeto. Sa kinsa, dinaig na dito sa bata para. Dinaig na dito sa mga silingan. O malipayan kay ko nga, di rin na sa ako nakasaka. Kay magpakabanagin na siya sa mga unsay maayo. Himoon din sa sulod sa balayo sa ikatabang niya.
1: Ah, sa ato mabot pa sabot. Dili kay ko tanto mingaon sa mga kay nami akaalalay diri.
0: Oo. Pinanggap po na ako na masaligan ganang mataan na.

Pastil anong, gitawagan na ka para abroad. Mao lagi, dong babi, dong. Ay, lasig balik abroad, dong. Total, magpadala mo kwarta. Apil na ka sa akong konsumo diri, dong. Unti pa, unsipot pa sabot mo, no? Ang bot pasabot na ako, gandiri na lang sa kasa. Amo ah, ubani na lang sa si Manang Rihanna ni Mog, akong anak si Ryan. Kay, luoy kay sila o sila lang duha diri. Bisan turo ako silang pinadala, pero mas may mang gitong nailalaki nga para sa imo ha, nga makaalalay ni Manang ni Mog. Kung mga gusto ni mo nung wala problema. Diba nga kung magubla si mo balik na ni kag-abroad, saan na lang? Sila na lang duhan ni Ryan din ako asawa si Rihanna. Sige nung kung gusto ni mo nung na makakonsentrate ka dito, sige, alalayan ako yung pamilya. Magpabilin ko din hantun makauli ka. Aka na! Pastila, yung kay laban mataa ka ba? Sa una pa yun. Dinayin ka sa itong maginikanan ng mga silingan sa itong uban na itong magigsoon. Hantun ka ron, huwag yung kay pagluban. Ikaw may naghangis ako anong, wala problema.

0: Ryan.
1: Col.
0: Oh, ano nakilakwan ka?
1: Iminga ako ni Papa.
0: Daan pa gina ako. Samtang naglantaw ko sa mo, nakita ang taka nga. Naghilak. Ngayon ko nga, gimingaw siguro ni Saman. Sige lang. Para di katanto kay mingaw ni Papa ni mo. Pag iyon lang ang lahag kay suri ko ikaw.
2: Papi, yun sa ka na, Papi?
0: O nang, pastilan ninyong anak si Ryan.
2: Ryan, anak?
1: Ma, gimingaw ko ni Papa.
2: Kung gimingaw ka, gimingaw po ko. Parehas kitang duha, anak.
0: Mas maayo ni ini para mabawas-bawasan yung kamingo kay Manong. Manglaagta.
2: Manglaagta?
0: Oo. Mga unta sigaw si Tutaman ni hapon niya. Ako rin bahala. Para di na kayo mutan tumingaw ni Manong. Kaya biniyo ka ng kamingo bitaw. Wata kay balubasin. Mupikto dito kay Manong. Kunya, di siya katuloy ng trabaho.
2: Tinood ba ka ng iyan, Ababi?
0: Oh, hindi ko makapropiro basin ba? Namasin lang ko. Oh, mapiktahan ang trabaho ni Manong. Kahit na ay nagunaw na kaniya, gimingaw kaniya. Murang basi mo function sa iha ba? Basin lang. Pero hindi ko makasure nga. Tinood na.
2: Ah, anak, manuri daw to niya. Mga ondo ta si gawas. Ingo ni Uncle Bobby ni mo.
1: Sige, Col. Kaya gimingaw yun ko ni Papa.
0: Oh, sige. Manda mo niya. Ang lahag ta.
2: Ah, salamat kayo, Bob.
0: Sige, dito naman na po na sa gawas.

0: Oh, Ryan. Ah, dia kan lingkod.
1: Lindot sa tiringa kananan.
0: Kalau pa ko dire kasulod na. Oh, Ryan.
1: Paul.
0: Oh, sa'yo gusto nung kaunan. Ah, dali, dire ta. Mamili ta. Dali na.
1: Ah, sige, ma'am.
0: Ah, dali, Ryan. Oh, sina kay gusto kaunan?
1: Tagan magtaon, dire, Paul.
0: Oh, gusto nga kananan. Matod pa nila. Nakaagin ako dire, pero karoon ko kasulod.
1: Ah.
0: Dali, dali, dali.

0: Pastilan, ikaw po yung taon si Ryan. Pasensya na kay kababi ha, bugat naman ang bata ha.
1: Mag-aandra kini lang. Ah.
0: Ah, kanila kayo kabilihan ng kwarto rin kay si Rado to.
1: O si. Pastilan yung bata ha. Ikaw po yung dula-dula dito sa dulaanan sa mga bata.
0: Bisan maapay mamanghod sa iya ha. Nisagol yung dula-dula dito.
1: Pero may nalang sabnang. Nalingaw siya para dili sa tanto na mingawon sa iyang papa.
0: Sa bagay san. Ah, palib na lang kong sulod sa kwarto.
1: Ah, Bugatan yung patapon niya.
0: Dako, manggod.
1: Ah, sige na. Matusok ko sa akong kwarto.
0: Ah, sige, babi.
1: Mapasin mo yung kinanglano nang ha. Sangpita lang ko, tuktukal ko ito sa kwarto.
0: Ah, sige, babi.
1: Sige na, aras ako.

0: Sí, Melchor. Hello, Melchor.
1: Ah, kumusta?
0: Ah, okay lang. Aminin mo, gikan bisag gawas na ni hapon.
1: Ah, na nga, mo sa gawas?
0: Ah, Melchor.
1: Ah, kumusta inyong banding-banding?
0: Ah, okay naman, nangaon mo sa gawas, pero...

0: Maulaw ko kay gasto man lagi ni Bobby.
1: Awa na problema na ako manghod. Riana, wa na ilabad. Basta naali iyahaw. Di na naman ningil sa iyong kauban kasi pa-chip-inon pa na. Ibalo ko sa batasan niya na.
0: Naningkamot lagi ng taon siya kay kaganina. Naghilak si Ryan.
1: Mau ba?
0: Oo. Gimingaw siya sa imo ha. Naloy si Bobby. Mau to nga. Dito mi sa gawas na ngaon. Kaming tulo. Nalingaw ang taon siya dito sa mga dulaanan sa bata.
1: Ay, pagkaloy po ang taon siya kong anak. Dala sige, bisit na kay mga problema. Isang pita lang si Bobby. Kung makapadala ko, ilaglaag lang na kay. Diligin na malikayan mo, batik kami ngaw din sa ko ha.
0: Lalo ay gayon taon ni Mamangon si Bobby. Pasinugma ko no, sunod adlaw at tunog ko no mis dagat. Maguban-uban mi, kay paralas bata.
1: Ah, wala problema. Sige lang, kasi makapadala ko kwarta. Bili na tamaulaw na tanto ni Bobby nga kumanghon.
0: Ah, sige, magpaabot rin ako sa imo ang padala.
1: Ah, sige, sige, sige. Ala, ikumusta ko sa umangon si Bobby? Ina, salamat kayo sa mga pagkatiman niya sa inyo ha.
0: Ah, sige, ino na ako si Bobby. Tuwala, tulog na.

0: Oh, Ryan. Okay ra kay diri sa dagat?
1: Okol.
0: O di kayo pagpalayo ha. Kay idyo dagudag ko kay balo do na sa plane.
1: Okol. Ah, Bob, ikaw, Bob. Di pa ka maligo?
0: Karo na taon-taon. Ah, Ryan, day life jacket, oh. Ah.
1: Salamat, Col.
0: Ah, dito sa minimaman mo sa katis na to, ha? Di kayo ka ba sa layo, kaya nagkugay balon. Kasi birahon ka sa sog.
1: Oh, Col.
0: Ah, nang Ryan, ha? Tana, magkaon-kaon sa atin dito lang.
1: Ah, sige, tana.
0: Ryan, ha? Ipagpalayo.
1: Oh, Col. Abi mo, Bobby?
0: Oh, saka na lang.
1: Daw ay nung pasalamat nga na ako. Labi na may tungod kay Ryan. Kung wala pa lang ka, ambon sa una ko ni akong anak. Sige, maghilak sa balay kay pinangga makay ni samahan. Sige silang manglaag. Mao na nga, mahinumduman na iyang amahan nga. Wala diri.
0: Mao lagi, sige lang. Taman sa akong mahimo nga malingaw mo. Labi na si Ryan. Ako kinihimoon.
1: Salamat kayo, Bobby. Abi di mo, Bob? Matingala ko sa'yo, ha? Ganun wala pa ka magbinyo?
0: Abi mo nang, wala pa ko magunaw ni Anya.
1: Tama tong ingon ni Manong Melchor ni mo.
0: Gawin saan nang?
1: Nga focus ka pag-eskwila. Anto ni nga kahuman ka na abroad. Wala daw ka ka-testing ng panguyab.
0: Isulti na ni Manong si mo, ha?
1: Oo.
0: Ay, tinood na lang. Okay. Isana ko sa ila ni Papag Mama. Na gusto ko mutapos para makatabang ko sa ila. Dako kay kinlang kalipay nga nakagraduate ko sa akong kurso. Wala nga, naka-abroad. Nakahatagya po sila. Yang pangandoy na ako na magkita min Manong Melchor. Muna nahiabot ko sa inyo, ha? Napunin siya plano nga mo abroad. Muna mahangi siya nga, ubanan lang sa muna ako. Samtang nga napas siya sa Laing Nason.
1: Salamat kayo, Bob.
0: Ah, lang. Basingin lang ka mo inom lang.
1: Ay, ikaw.
0: Ah, sige. Siya tango, kami lang upainit lang sa lawas para dili laay ba.
1: Ah, sige ikaw, sal pag-inom.
0: Oh, dami pulutan na to. Asar to si Ryan at ora. Kanunin lang ako si platan si Ryan ng kay masin malipat ta. Biraon sa suog ba? Kay kusog kayong balod, oh.
1: Mga gani, pero naramit sa snap lane.
0: Ah, sige na lang, shot na lang.

0: anak Ryan. Ma, ilan tan man siguro kung sakit kaya ako lawas. Noon sa may imong gusto, ma. O ano mo kitambal, dirigod. Sa huwag butangan na nagtambal para sa hilanat. Sakit kaya kong lawas. At to sa si Angkol, babi ni mo ka. Pania, kay mamalihog ko. Oo, ma. Sige na, anak. Oo, ma, matto ko. Kol, babi.
1: Oh, Ryan.
0: Si mama, ingin siya gilantan daw siya.
1: Gilantan niya? Si problema?
0: Wala namang itambal sa iyong butanganan o tambal.
1: Sige.
0: Patun daw ka niya.
1: Sige, bato ko. Tara. Nang, doon sa ka?
0: Bab, ilantan ko.
1: Wala ba itambali mo din, ha?
0: Wala.
1: Kanila, magpalit ha. Okay, balo ko na kung siya mayong itambal para sa iyo, ha?
0: Salamat kay Bob.
1: Kani lang nang. Ryan, uban na si mama ni mo ha. Masin na isugo si mo ha.
0: Oo, Col.
1: Kani lang nang. Magpalit sa ko.
0: Sakit kaya kong lawas, Ryan. Anak.
1: Sakit mong lawas nang.
0: Oo, Bob.
1: May ako ipaplas dito nang.
0: Nakayaplas?
1: Oo, kwanto na ako. Okay na sa'yo, ma-presenta ka. Akong pisil-pisilito ni mga baga.
0: Sige, Bab, kung okay lang sa'yo, mga Bab.
1: Sige, kanilang. Kung ano ko ha-plus.

0: kikalami sa wings na ko sa akong likod. Babi nga imong ipislit.
1: Ibaday lang imong dugan sa unlan lang para mo baugin imong likod para mapislit na itong maayo.
0: Asa man to si Ryan?
1: Dilakaw mo ito kanil lang. Nagsaling to kani ako. Sa ato lang pislitin imong likod ha, be.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may pod den kaghanap ko kay gihi.
3: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Nanya karon muragani pud inkong na. Una gina nga dili gyud doon ta ko magpakawana kay kanang na ang gigganahan man pud ko.
3: Thank you kaayo okay, na ha. Oh padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
4: Salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galam ako itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared. Kuan mo ba duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mogin nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
5: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba sila na pwilo. Nga no, ako raw ang pwilo pamaol ka daw magulit. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, maka-relax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ang nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta.
1: Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag-Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa, ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte Capsule. Ang Ferbyte Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga na wala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya na ang problema, magmintin og Ferbyte Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Soap. Ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Soap siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 Times Soap. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Asa ba ito si Ryan?
1: Dila ko ba ito kanila? Nagsaligto ka niya ako. Sa ato lang silito ni mong likod ha, be. Okay. Oo.
0: Lisod ka niya layo ta sa kauban na to.
1: Maunigayin ko nang lisod kayo mag-abroad. Labi na kay pamilya. Nagkinahang lang ka ni Manong Melchor. Pero wala siya. Pero ikabala ka nang, di ako. Sagiin ko na ako kay nung Melchor. Tanan akong himuon para sa inyo, ha?
0: Ah, salamat kayo, Bob.
1: Ah, pwede ka mo. Barong ka din, ha? O, lingkod na ni Katri.
0: Ah, sige.
1: Ako yung kwanong imong abagan ni mo.
0: Ah.
1: At talikod lang nang. Kaya din na ako sa likod ni mo. Kung pasilito ni mo abagan ni mo. Pati ang bukton.
0: Ah, palayog ko, Bob.
1: Ah.
0: Mabi akong dugan. Imong napitan.
1: Sinja kayo nang ha?
0: Wala ka na yung problema. Sukat-sukat, Bob. Wala ba ka kay kapuglawa sa usa ka babae?
1: Ha?
0: Sukat-sukat ba? Wala ba ka kay kapuglawa sa usa ka babae?
1: Ah, wala ba?
0: Karon lang, babae man ko.
1: Ha? Oo na, karon pa. Pero may problema kay nag-massage mo ko sa ibuha, nag-hilot bang ko.
0: Ah, diri dapit, ibabaw sa akong dugan, Bob. Diri dapit sa, ibabaw sa akong dugan.
1: Okay na. Oh, nang imong gawin arong kamot?
0: Mabi.
1: Ha? Unsa nang? Huwag na may tubang sa kuha na.
0: Pila na kahit kayo nga kinanglan ko sa imong magulang. Pero wala siya. May mga higayon, Bobby, nga kaming mga babae. Magkinanglan usap sa usa ka kalipay. Ngaon ta kauban ako imo magulang si Melchor. Pero wala siya.
1: Sige lang, papaulir to si Manong Melchor nang.
0: Dugay pa. Kinanglan pa ba na ako magantos?
1: Ha?
0: Nga naaka.
1: Kuha na,

Lumot sa kanina itabo na tao. Bobby. Nakasala ko sa umagulan. May itabo kita. Bobby. Ato lang kiniha. Lumbriana. Lumbriana.

0: pukul Oi. Ryan.
1: Permintilay ka na ako makit anak ko. Masige ka. Sulod sa kwarto ni mama.
0: Ha? Kay kuan?
1: Ryan, anak. Ma? Saan ko lagi, ma? Sige, nagsukul-sulod sa kwarto. Anal ko iki patabang sa iya, ha? Onyo, katong natulog ta. Nakamata ko. Na si uncle sa imo, nag-akos mo.
0: Ha?
1: Ryan. Ah, hilo man ang baba ni mo, ha? Kung sa'yo nakita ni mo, akoan. Nyo, naon siya man rito, ma, call?
0: Wala, Ryan, wala. Hihilo talaga ko si mama ni mo.
1: Nag-akos lagi mo, ma.
0: Ha?
1: Wala, Ryan. Kalimti na ka to, Ryan.

0: Ang sakit eh. Ang sakit ako ibati. Murag malipong ko.
1: Brianna?
0: Oh, Bobby, namanay ka.
1: Paningot ka, luspat ka tanawan.
0: Pinanikad lang akong ibati, Bob. Kanunay ko kasukaon.
1: Basin pwede ka magpasikap sa doktor. Para may bala lang kung sige ibati din mo.
0: Bobby, ako na'y dumduman. Sadyang nagsabak ko ni Ryan. Mabot ka niya akong ibati.
1: Unsa? But pasabot ni mo?
0: Basin nagsabak ko.
1: Nagsabak ka?
0: Basin?
1: Unsa plano ni mo?
0: Kung naglipo ko sa akong himuon, dili pwede nga ako kinimpuniton. Nakasalap ako sa imo magulang. Minsan oo, minsan magpakasalap ako sa Ginoo.
1: Minsan tama. Tatay pa, unsa plano ka ni mo?
0: Wala ko kay balo.
1: Umaapat Ginoo ka.
2: Umaatras. Kilos mo namimintas.
1: Dili pwede nga talikdan ta ka. Ako ka na anak.
0: Unyon sao naman lang nato ni kumay paloy mo magulang nga nagsabak ko.
1: Plano ko na to ni maayo. Naglibo pa ko kay karubo kay bulong nga nagsabak ni ka.
0: Ginoo ko, Bobby, sa ato ibuot.

0: Ma! Oh, Ryan. Punta na to, silingan mo ba? Anong need ako, loy mo tiyan? Ha? Oo. Unsa din na, ma?
1: Ryan. Dong. Buntis si mama ni ma.
0: Buntis?
1: Oo.
0: Nga lang mabuntis man ka, mawala man si papa.
1: Ha? Ako an, Ryan.
0: Cool. Wala ba yan si papa?
1: Sige lang. Istoryahan tara ka, Ryan, ha? Istoryahan tara ka.
0: Oo, Cole. Sige na, anak. Pasabdon na ka na mo ni Uncle Bobby ni mo, Ryan.

0: Kumusta kasi nung Melchor, Rihanna?
1: Natingala ko siya, wala na siya magtawag-tawag din sa ko. Pinanakadla.
0: Wala pa ba kasi na kay Balong sa iyong sitwasyon karon? Nga nagbuntis ka?
1: Wala ko kay Balo, Bapi. Sige lang. May bala na nato na nanay Balo na si Manong Nima.
0: Unsa kay resulta kung may Balo na si Manong nga nagsabaka nga ako ang amahan?
1: May bala na ka.

0: Wala na tawag-tawag si Melchor Dris ako. Ah. Baya-baya si Melchor na nawag. Ngano kakaroon pa siya nakatawag? Hello, Melchor?
1: Kumusta ka niya?
0: Kuan?
1: Kumusta yung mag-isabak? Siguro dako na kayo mong tiyan.
0: Melchor?
1: Wala ko. Eh, balo nga, mahimo mo kini ka na ako. Karong imo malinyo na sa kuwar. Ako pag yung mangod akong isaligan. Yaro na itabo din ninyo niya. Ibalo ko ba kayo kagpasaylo din sa kuwa?
0: Melchor, pasaylo ako.
1: Ibalo ko. Nga mo na danay mo isulti din sa kuwa. Mga ayong pasaylo. Mga salpahis mo. Paminaw! Karoon na ibalo na ko nga nagsama ka. Kaya hindi mo sugot ang kahigayunan. Nga di ko mahibalo. Bisan di ako sa layo. Wala ka kaibalo ko sa akong imati. Rihanna. Naningkamot ko din eh. Para sa inyo, para sa atong kaugmaon, huwag labi na sa atong anak si Ryan. Pero ikaw ang kakapaabot kung kalus ako ang kamakapugong sa imong kaugalingon. Nga magkinanglan ka sa lawas nung kalipay ang ako pag-inbanghon. Uylak-hilak pa ka.
0: Oo, ginakasalao ka ni mo.
1: Gikan ka ron. Pagkalimtanay na kita, huwag ati man na si Ryan ha. Ati man na si Ryan. Kamunay magpadayon sa kumanghon. Utro po siya. Nga nunga siya magpukong sa ingkaw galingon.
0: Melchor, pasalo ako.
1: Kinsa may ganaan mong hatag pasalo niya ng inyong gihimo? Ha? Kinsa? Human mo nagbalipayon sa kumanghut, karon hilak-hilak ka din sa kuha.
0: Masalo ako, Melchor.
1: Oo, ano ko ibahimok kay Nana na hitabo na nagsabak na ka sa dugo sa kumanghut. Sige, maghinaot ko magbalipayon mo. Ayaw kalimot ati man natong anak si Ryan.
0: Melchor?

Ay, kabala ka. Ibalo ko gisakit ang kaya si Manong. Wala sab ko magtuong ang mabot kini sa akong kinabuhi ngayong ane. Luyo sa mga kalipay nga nagkita na kami ni Manong. Ako magnaong nga mabot kini nga panghitabo. O sa plano ni mong baba. Natural. Isul po biyaan ta ka, pasagdan ta ka. Ipadayon na lang nato kini. Padayon nato kini. Pasailo lang kita sa Ginoo sa atong ginahimaw.

0: Lalaki itong anak niya. Nabahe ng naong sa imo hawsa ko, ha?
1: Kol? Unsa na itawag na ko, anak, Kol?
0: Imo ni Mangod.
1: Iksuon man mo ni Papa. Kasin rami, anak, Kol.
0: Dili mo kasin. Iksuon mo.
1: Ano, iksuon man mi?
0: Paminaw, Ryan, ha? Ibalo ko makasabot ka na gamay. Kining bata, gikan sa tiyan sa imong mama. Pero ang amahan ani ako.
1: Ah, dili din ako nakasin.
0: Oh, imuring manghod.
1: Unya ikaw kulon sa mitawag na ko sa imo, ha?
0: Dapat din nakamag-angkol sa ko, ha? Magpapa na ka.
1: Angkol naman ka kay naman ko, Papa. Anak, Papa, natawag ni mo kang Bobby. Niya kining bata ngayang gikukos. Imo kining manghod. Kay siya ang tatay ani. Oh? Oh, anak Ryan.

0: Na tumahi kayo na Kuya Ern, hibalo ko sakit kay para sa akong amahan ang gihimo sa akong uyawan. Na si Angkol Babig sa akong inahan na si Mama Rihanna. Pero tungod lagi sa kalinghon pa na ako niya tumahi kayo na igo lang ko sa pagdawat sa mga panghitabo. Puno sa katingala. Nga naunsa na akong palibot. Nga akong giumanan ng mga tao, akong inahan, huwag akong uyuan. Nga nakapaton silag anak. Nga naglibog ako nitong tungora kung ako ba kining first cousin, ako bang igsoon. Pero matod pa nila ni Mama o Uncle Bobby nga akong manghod. Abi ni mo Kuya Ern, tagsa lang kami magkita sa akong amahan kay nanasab siya ay pamilya. So kadi ato hantod karon nagpadayon nga nag-uban ang akong uyuan, si Uncle Bobby o akong inahan, si Mama Rihanna o sa ilang anak. Sukad nga nakagraduate ako sa college. Naningkamot na lang ko nga masuportahan ako akong kaugalingon. Ipahimos lang ako akong kurso sab nga natapos. Pero akong amahan, si Papa Melchor, tagsa na lang kami magkita. Tuwad kaya doon na siya gipukusan nga laing pamilya. Sakit huno naon Kuya Ern. Nag-inusara ako sa akong kinabuhi. Nagpaabot kung sa mga panghitabo sa umaabot samtang ako ane nagpuyo sa usa ka Pinoyanan nga nag-inusara. Kuya Ern, ako kining gi-share nga kaagi. Pamasin nga makahatag usab kining inspirasyon sa uban. Ug daghan kay salamat sa paghatag nimo kinabuhi. Ang imo magtatampo, Ryan. Salamat kay Ryan sa imong kaagi. Sa tinuod mga higala, dili na to'y mahibalan kung unsa ang nagpaabot sa ato as sa unahan. Ang mga higala, nagkansap salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kini si Kuya Ern, inyong Dr. Love. Mahangit kaninyo, unta, walay puas, walay hunong inyong suporta sa atong programa, labi na sa pag-maintain sa atong mga product. Mao ni pinaka-importante para sa inyo ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O labi na sablo sa atong duha ka klase nga Orion Green ang taklo bang isa nga dagan siya kagamitan o ang Orange may pagkamintol may pagkabugnaw. O sa atong Nerviplex Serap ang kompletong vitamina para sa mga bata. Nerviplex Serap ang kompletong vitamina mga igala, mga inahan. Dihanan nyo, higayon nga ipatagamtam nyo pagmahal sa inyong mga anak. Nerviplex Serap ta. Mga elementary nga bata, babae man o lalaki. O napog kita yung Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Kanyang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para rin sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Kung nawala ang ganas pagkaon ninyo, gikan sa mga bataon, hantod patigulang, gikan sa 13 anyos nga edad, pwede mo take nini atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40, ang high dose nga B vitamins, ang B40 mga higala, para rin sa mga higala na ito nga naka-fail din ha, murang na yung nakamatikod niya manusok-tusok sa ilang tiil, magbinod ilang kamot og tiil. Muna na gitawag nga nerves neuropathy. No? Nerves neuropathy na maigala. Kinana atin manun ninyo na ato sa pharmacy pangita ang B40 capsule. O sa atong Migacar soft gel capsule, ang Migacar soft gel capsule maigala, makatapang kinis mga taong na yung mga balatian. Dagang health problem ang itikir ni ini. Gikan sa high blood, diabetes, o labi na usab no sa mga senior citizens para dili dahil sila magka-Alzheimer's, dili daling limtanon. Mga anak na yung mga tigulang diha, mga ginikanan na, mga senior na, ay na inyong mga ginikanan o usan na kapsul ng Migacar soft gel capsule. O sa itong Fairbite capsule, luspad ka nun ay tanahon, maglipong-lipong, unya dry ang lawas, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na mayo mahigalang, gamay nga trabaho, dali itang kapuyon. Kaya ang panginabuhin na ito niya, nulisod kaayo, mawala ang gana sa trabaho. Makatama ka itong Fairbite capsule mahigala kung pwede kayo na sa mga bagong nanganak na mahinahan. Kaya ka na siya nga vitamins, di ka makalasa o taya, di ha, o dayon, di maghilam ang imong tiyan. Mag-Fairbite capsule. Okay, dagang kayong salamat mahigala. Kinis Kuya Ern ang inyong Dr. Love.
1: Dr. Love!
0: Ngayon, bye-bye o God bless ka na itong tanay.
1: Dr. Love! Nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Maayong adlaw sa tanan! Sa tanan ato mga mamiminaw o sa tanan ato mga suking texters o senders. Doktora, hello!
3: Hi! Hi, Ma'am Buttercup! Nagkagwapa malay ka, Ma'am.
2: As in, nagkagwapa. Akong buhok ako magunong ikondok. Halaga, gisip ko na lang ko. Ganyan kong doktora, nagkagwapa. Unsaon na lang. Naada ko ni sikreto para vivo.
3: Ha?
2: Na, Doc, welcome sa itong programa, Doc, no? Kana ang... Salamat kayo nga naaka kay of course gula ka sa una lang wala mo tambang diri sa atong mga texter nga daghan kay nakapadala diri og mga problema Dok.
3: Na wala na daghan kong problema dayani.
2: Daghan problema pero matabangan man sila Dok. Dami kay ang feeling Dok to nga makatabang ta sa mga nanginahanglan ilabi na sa imong bulawanon nga mga pagtambag. Di ba, Doc?
3: Sige, go.
2: Sige, go. So, sugod ta, no? Dirita sa ato ang una nga texter sender nga kanang 7202 sa Sir 910. Ningon siya, Doc. Luoy po kayo niyang gibati diri, Doc. Ay, kay. Yan siya, good PM, Doc. Naulahi lang ko og text kay maupay pagkuha na ko sa imuhang number. It's good to know, no, nga nakuha na niya ang ato ang hotline yes. number, Doc. Ningon siya nga, mag-ask lang ko kay kining akong diabetes, type 2 na daw ingon sa center dito daw sa Mungkayo din. Kering iyang gibati nga kung kasi aron ko pati akong tiil nga wala mukirig og sakit sa lapalapa nako. Kunya ra ba kung naa na ko sa CR mura og tudlo kagagmay ang mugawas og dugay pa jud. So yang yaaning mga Pope mugawas nga muhilak na lang ko kay mukirig naman akong tiil ang iyang wala nga tiil. Ug murag tai sa kanding kagagmay ug tagduha or tulo ang kinadaghanan kay 4 kabuok ana ra sa so, paliho kog sultihi ko kung unsa ni Doc atong text sender kay babayi 51 years old nga si Ma'am Daisy.
3: So actually dili ra man kay gid na ingon associated sa diabetes no pero ako lang siya ikwan no daghan mag type sa diabetes niya yeah, very common lang is type 2. Pero actually, ang type 1, mas grabe na siya. Kaya ang type 1 is guba jud imong pancreas or ang imo ang lawas, giatake imong own pancreas. So, ikaw mismo, dili nakaka-form og insulin sa imong lawas. So, muna, kasagaran sa mga type 1, bata pa lang, hitabo na sila or teenager na masakpan. No? So, kana sila, nag-require yun is like insulin. Ang tawag na nila sa una is juvenile kay batan-on man mugawas or kanang gitawag og kanang insulin dependent diabetes muna sila. No, ang type 2 is initially normal ra atong pancreas. Ang first na mahitabo ana is natay insulin resistance. So meaning naka-form ra tag insulin sa atong lawas okay ra atong pancreas pero ang pagdawat sa insulin is na ay problema or murabag signal sa ato ang insulin ang pagdawat sa lawas ang signal is kanang hinay no. So kinahanglan pa og more insulin ay ha makadetect no in ana siya so eventually ang uban nga grabe kayo og type 2 na napasagdan nga imbis na naluya lang tong ilang pancreas kadugayan ni bug down na no so ang ilang lawas kay nadaot na ilang pancreas dili na ka-form og ilang kaugalingon so mo na nga kinahanglan og mag-import na pud og insulin gikan sa gawas so mo na nga mag-inject pud sila so mo na yung difference sa type 1 ug type 2 so initially ang type 1 insulin dyan na siya diretso kay insulin may kulang nila agi kay giatake sa ilang lawas ang ilang kaugalingong pancreas mo na siya so ang uban nga type is the next is GDM kaya nagitawag na to gestational. No, meaning, agi na siya sa hormone na naa sa inunlan sa balay sa bata, no, sa atong uterus o sa inunlan. na dito ang mga hormones nga ni counteract sa effect sa insulin. So naa siya'y murag temporary nga insulin resistance. Hmm. So like tako, nag GDM po ko during my second and third pregnancy. Hmm. So ang high risk ana is ay makaliwat o kanang obese or kanang mga high blood, no, na iban nga mo develop sila ina na, no. So temporary ra po to kay inig panganak, wala nang inunlan, mawala na ang kanang mga placental hormones. So maundang na pod. Ang uban, moderate sila diabetes, no?
2: Hmm.
3: After mga 2 years kasagaran.
2: Dalia kay dok, no?
3: Oo. So actually, namang siya'y tendency good nga mag-diabetes agi sa kaliwat. So muna nga, trigger lang to during pregnancy.
2: Mm-hmm.
3: So muna siya'y other is kana ng mga steroid o gamit, transplant, o uban nga kanang, uban bitang kanang naitambal nga, kanang bitang na-psychological problem, no? Labi na ka ng mga ADHD, may nana, di man sila ka-control sa ilang kaon. So, ang tendency, ana, ni develop sila insulin agi sa diet po, no? Mm-hmm. Walay bugong sa kaon, may nana, or agi sa obesity, nana. So, manay difference, ana. Pero kanang yung reklamo siyang pagkalibang, murag, usahay, oo, ang diabetes makakos og diabetic gastropathy, no, nga muhinay ang movement sa tong tinai. Pero, I don't think pareha ani nga mugagmay ang iya ang tai. So constipation siguro makaingon ko. Pero kaniningon siya nga nigamay iya ang caliber si ang tai nga murag tai kanding. Ang ako ang tanaw ani is dapat siguro magpa ultrasound siya. Kay ba sinay something nga nagbara diha, no? Simba ko lang. Very common man good ang kanang change in stool is usahay na ang mass nga nag-obstruct, no? So, inana kasagaran, no? So, ang ako ang suggestion sa iya, is, pa-check up siya, or maka-work up. So, i-work up po ng iyang diabetes, oo. May mga HbA1c, fasting blood sugar. Pero, kinahanglan i-work up po ng iya ang tiyan. So, mas maayo siguro magpa-ultrasound whole abdomen siya. Or, kung wala'y makita na, ang uban, mag-need yod o CT scan of the whole abdomen. Mm-hmm. Mas better karang na i-contrast, no? With contrast. And then, aside from that, pa-check siya sa iya ang chorea, pa-check siya sa iya ang SGPT, SGOT, feel na po na siya. No? So, akong tanaw sa iya, dapat murag may pagka semi-general check-up siya.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Dahil yun, for now, siguro, para itong ato ang discuss sa bata last time, increase siya o fiber, ganilang di man siya pwede magpalabi sa fruit. So, increase lang siya sa fiber diet. So, kanang mga gulay, nga mga green leafy vegetable para sa mga tangkong, kawunggay, inana, pwede. Or, mainom siya mga psyllium fiber, nga mga juice. Pero, kana lagi ba sinay extra sugar, so, pwede na lang siya itong psyllium fiber capsule.
2: Mm-hmm.
3: Inana, pero, ideally, ganoon ta, dapat magpa-ultrasound siya or abdomen CT scan.
2: Mm-hmm. So, dapat mani buhaton gini mo, Ma'am Desi Rose.
3: Mm-hmm.
2: Then, dok, kanang mga oatmeal, dok, makatabang ba na? Tinood ba na siya nga fiber?
3: Pwede man. Fiber man na siya.
2: Uh-huh. Okay. Mm-hmm. Instant naman good, dok. Lahit magod po itong murag na yung mga old-fashioned down. No?
3: Pwede nga, i-cook ni mo.
2: Anak lang, no? Dili itong instant.
3: Ang instant, yung muna lang i-cook.
2: Mao, no?
3: Oh, pwede na lagi hapon. Mm-hmm. Dahil yun, ang kuhan ng ana is kinanglan mapacheck up siya. As I said, change of diet siya. Dahil yun, siguro ako ma-advise, kung gusto siya matong specialty una, gastro. Gastro. And then, sa iyang sugar is pwede diabetologist or endocrinologist.
2: Mm-hmm. So, salamat kayo na, Dok, no? O ginaot nga nakadungog si Ma'am karon sa iya ang kuhan.
3: Mm-hmm.
2: Iya ang problema nga na tambagan siya. Nga magpa-check up gud basta natay batiun pa-check up gud ay dayon di na gud ta maglangan, no. Mm-hmm. Diri na pala sa atong text sender sa 3378-0975. Ingon siya, hello doc, kining akong bukton ba bisan og ulan mintin man unsa ning mintin mintin maghulas kini ra pod sa tuon na bukton unsa man ni doc si JD ay ni sa Surigao del Norte. So kani yung Surigao no nagoy ning ko ana doc. Bisan og ulan, mintin maghulas. Nasabta ni mo, Dok?
3: Wa, Jun.
2: Batanon para ba ni si Sir CJ, kaya 37 years old. So, iyang bukton, maghulas, magsakit, dagway, Dok, no? Iyang bukton?
3: Saan ang hulas?
2: Kanilang. Kaya sorry ka ako nun, mani sister.
3: Ba, kuan lang siguro nung kinsa to'y nag-message ani, pwede i-change into Tagalog or English. Kay sa inyo ang dialect, manggo, di may kasabot, di hindi may kaintindi ba in your dialect, so you just better text in English or Tagalog.
2: Oh. Ano? No, okay.
3: So yeah. Dili kay ko ka answer, kay wa kay ko ka gets.
2: So, sir, CJ, pasensya ka ha. Sana hitabo ka ron nga.
3: Oh, at text least, na lang balik.
2: At least happy ka nga nabasa na mo, pero murag malisdan good in town may ani pagsabot, no?
3: Yeah.
2: Mo to palihog lang text og balik ha para mabasa nato balik on air ang imo ang gibati karon, no?
3: Mm-hmm.
2: Thank you kaayo sa imong pagpadala sa imong message kay nag-effort jud ka. Mm-hmm. Si doktora unta mag-effort gud unta nga mohatag sa imong advice pero murag di pa ginamo masabtan. Okay, so dili na lang ta sa ato ang lain nga texter sender sa last four digit nga 9702. Ingon siya maing hapon dok. Unsay tambal sa pangatol? Magburot-burot, magnana, mahimong nuka. Ang edad sa bata kay 1 year o 3 months, no? Atong texter sender kay si Inday of Kabadbaran. By the way, nakapa-check up na daw na siya pero walay alibyo ang tambal.
3: So, nasiguro ni ka nang gitawag na to o kay nagburot-burot man. Then, mahimong nuka. So, feeling na ako, murag nani ka nang gitawag hand-mouth-foot disease.
2: Uy.
3: Na musay na ay murag magburot-burot, magpula-pula. Dahil yun, kadugayan mo nuka. Initially, actually, first, murag siya viral. And then, nag-secondary bacterial infection na siya. So, ako ang suggestion is, mudato siya ang doktor. Silang area, either ilang GP, ilang MHO ba diha or ilang pediatrician na haron matagaan ni siyang antibiotic o ointment para sa iyang samad kay luoy kayo tao ng bata niya peligro maguni main ani ma'am kana mga skin infection bitaw. Naam ko na uban ana nga ang infection muagi sa ugat nato dayon malodge dito sa kidney. So naay kanang gitawag na to o kanang glomerulonephritis, maghubag ang kidney. So, ang uban ana is mura siyang manghupong.
2: Luoy de, no, kayo.
3: So, diligid maayo nga ka ng mga nuka, pasagdan lang. So, as much as possible, ipakonsulta na ninyo og doktor sa inyong area, haron matagaan mong antibiotic. So, ang kinanglan ninyo actually, antibiotic nga imnon o antibiotic nga apply dito. Ointment, no? So, dili pwede nga ointment lang. Dapat na ni siya antibiotic nga imnon, no? Kaya ang piligruhan na to, kanang UTI o kanang mga skin infection is maapil o ka-infected ang ato ang kidney or kanang gitawag na to glomerulonephritis, maghubag po siyang apil. No, so kana mo oy peligro.
2: Luoy po kayong bata ani dok, no, kay 1 year and 3 months pag nai-nani nga bation nai magnana nai katul nai sakit
3: agi mangu na masigug kamang-kamang bitaw ma'am. Ayun ma ko mahugaw na dayon nana din ma-infected kaluton pa nana. Yung kato, mura siya hand-mouth and foot disease na murag na siya secondary bacterial infection.
2: Maayon na siya, Dok, no? Pag mamaayon na siya, makainam ang bata o tambal after siya mapacheck up, Dok, maayon mag-maintain siya atong Nerviflex syrup, Dok, no? Kaya yes. Doon na ni siya kuan, katong para po sa mga pang-allergies, di ba, Dok?
3: Katong na siya zinc. Actually, for immune system.
2: Oh, yeah?
3: Oh, pero as much as possible, hindi na ito basagdan itong bata nga magkamang-kamang sa kuan, sa lug. So, dapat ang atong sa lug, butangan na ito na o kanang kuan ba? Playmat. Playmat. Diba na yung mga baligya na mga playmat? Or kundili, banig, no? Kinahanglan na na dyan, no? Kanang, luoy biya po, labi na ang mga bata na ito, magkamang, din magtipa na sila, sa mag-sop-sop sa ilang tudlo, magkuan. Mo ilara nang ibutang dai ng mga kamot nila sa ilang baba. So piligro pod ba? So aside ana mo nang dali kay magkalibanga. Inana ang kuan. So ang pingan jud pod nato. Wala nag arte, no? Karang gitu nga arte kini mo ana kinahanglan jud nagkagaw haron mo kuan.
2: O man ingon nila do.
3: Oo, pero sa mo na ako magkalibanga. Unsa mo na nato kung gahan man mouth food, no?
2: Dili man kuno
3: mo. So sala ra gyud pod na sa ginikanan ng pasagdang inana.
2: Pero ingon sa dok, dili man pod magkalibanga dahil pag naka-immune na kay siya sa kagaw.
3: Pero okay, mangunta ka ingon karon kaysa magkuan nga magsisi ka.
2: Correct. Wala na bang pagsisisi, no?
3: Yes.
2: Kay kana galing makakaon na mga bata o ganang hugaw, di ba dok, magka typhoid fever, di ba dok?
3: Kana may na
2: pagka ameba kung naka
3: or worm. Very common diba? Kayo daghan akong pasyente nga Nakit anti yan. Yan ha dila diha. Pagkumaday tungi mong anak. Dagkag bitok. Naon sa man to. Sa manig. Ipainom na para bitok sa eskwilahan. Diba? Kaya sa eskwilahan. Paimnon naman karon. Painom dyan na ninyo. Humagpamahaw. Paimnon na ninyo para bitok ka nang ipanghatag sa school. No? Inana. Dahil mura. Lagi. Dili magtiniil. Para akong mga anak. Maglagot dyan ko dahil. Pitikan dyan ako na ng tiil dahil.
2: Na mo ben na dok no dili kay maay magtiniil so di pod maayo nga kana ilang kamot lang pod no nga
3: yes tinuod na siya dok
2: patakag kubot patakag unsa gikubtan
3: no na lega liwat na siyang papa magtiniil na lijud ko ma kwan bitaw po ko sa hay to ana na pod nagtiniil na pod
2: lagi na salamat kay doktora no sa ato mga nanay din ha no at least ma-aware na ta para unsaon pag-care ang bata no nga. Dili lang gyud ingong pasagdan lang bisan unsa mapasok sa baba din human magsisira ta pagkahuman kay kana laging magkalibanga na. Anyway, dirita sa atong laing text resender sa 6361 sa atong na 0936. Ingon siya Doc Choi. Choi.
3: Choi.
2: Yes,
3: Doc Choi.
2: Ingon siya good morning Doc Choi. Na ako ipangutana importante. Unsay tambal kanang magsigi og sakit ang tiil?
3: Pwede siguro siya mainom og B40 sa for the meantime ha. B40 ang atong high dose nga B-complex kay usually mo dyan siya cause sa mga neuropathy, no? Na atong mga nerves sa atong tiil, labi na ka ng overwork kita nga sige tag bahas-bahas, sige tag tindog, no? Ana. Pero kung dili na mawala, abtan kag duha ka semana nang ininom na ragihapon, magpa-check na siya sa iyang sugar. Pa-check na sa yung uric acid. Basin mo po na irason dahil, no? Na nag-as na dahil ang uric acid o sugar. Pero usahay, no? Kung normal, ramang yun ang uric acid, usahay. Pero nag-arthritis na yun siya o gout kay agi sa mga fatty foods. Kaya mga high in uric acid, ng mga pagkaon, sama sa mga gininhawaan, atay, isaw, kaya mga munggos, pasayan, kasag, mga shell, no? Kana siya, napunay siya yung tendency nga na-expose ka o high uric acid nga, nga mga pagkaon, no? So, usahay, dili pa na siya moderate yung kasaka.
2: Mm-hmm.
3: It will take time nga musaka siya, pero kung bago ka na sige kaon, ana, mangulngol na imong mga tiil, labi na sa imong mga joints, no? Sa ankle joints ni mo, kana mga joints ni mo sa mga tunga-tunga sa imong mga kumagko, inana, no? So, dana na siya, mahilig na siya sa mga joints.
2: Mm.
3: So, usahay sa tuhod or sa elbow joint, napo na siya, inana. So, for the meantime ko to, B-complex lang sa ako mahatag sa iya, ah, high dose na to nga B40. And then, mo na, para check siya kung maabta nagpila kasi man nga nagyapon.
2: Ah, okay, Doc. So, makatabang mo po ng kwan, Doc, magtiniil, then tapos magtunob-tunob anang naikabatuan?
3: Kuno, ingon sila, makakubal na. So, doon yung nangyikasakitan. Kaya kubalo na ka.
2: Mode na siya, Dok. Kaya gikubal
3: pero
2: ingon
3: sila, reflex ko no. Mm-hmm. Ano lang. Mga murag hilot-hilot sa nerves or guguno na, ma'am.
2: Nagi, Dok. Kaya
3: ano? Kabantay ka ng ubang mga chinilas nga naikuhan. So, murag reflex
2: na. Kaya usahay mo, Dok. Kapoy mo, Dok. Maghilot. May matong itunob na nila sa kuhan. Kabatuan, keron di na makahilot, no?
3: At least pero, na ang problema, mangulaan ang ganamay nana, para nako, dili na siya. Para lang nako, ha? Dili ko mo approve, ana. Kaya what if, matunog kinoong kag mga tamtaks di, ha? Matunog kag nails, matunog kag something hait.
2: Nandakong problema.
3: Na, problema, diyo kayo ng tetanus, kay kanang tetanus, dili na alang-alang na sakit, no? So, mura ka nagmanggahi, nga. Peligro yun.
2: Lagi yun.
3: Dili lagay ka halos makakaon, ana. Yes, deadly yun siya. So, dili ko mo approve lagi magtiniil yun.
2: Okay. Insakto rin na yun, like chinelas nga na yung burot-burot. No. Na, sige. Salamat kayo sa tanan. Salamat sa imong advice, doktora, para sa atong mga text resender o kinaot nga nakatabang nila karon ang imo ang tambag, dok, no? Dayon. Hangtod na po ta sa sunod nga higayon kay unsa naman po tong oras na apta naman po ta. Dali ra kayo Doc, no? Chika-chika ra ta din hi. So invite sa nato balik no ato ang mga text resender nga mo message sa tong hotline number 0909-304-8924. Okay, doktora, salamat. Mga higala, salamat kayo no. Ug sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga magpahinumdum ka na tong tanan nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
3: Yes, og ako nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now,
2: bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Atin na mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. That was Sir Gino Padilla. Closer You and I. Talaga mapapaklose ka dahil sa panahon natin ngayon, medyo gloomy. By the way, that song was brought to us by Duncan. Pasalubong ng Bayan. Mga sweethearts, 13 minutes before we hit 3 o'clock. Padayon tano sa pagpabugnaw sa inyong hapon, which is kind of soothing the weather now. Parang, muraga paminog, it's just ato ano. Hi to Junros, dyan sa by JL Flower Shop, 3363. Sabi niya, makulimlim na hapon, Lady G. Kape muna tayo. Sige, sige. Kanahan ko, Ana. Ay, naku, pagdating sa coffee, I cannot say no. I don't know. I don't know why. Ay, to them, Soy Robles. Maayong hapon, ha? Diyan sa may Maramag Bukidnon. Maraming maraming salamat sa inyong laging pagpaminaw. O sa inyong laging pagantabay sa ating programa. And before anything else, let's go ahead and give you some more blessings. Dito lang yan sa The Price is Rise. Overload mga sweethearts sa lahat ng mga may entries. Eto na. Ayan na ang ating aabangan. Pwede ng aking ruleta. Si ruleta na mainit-init pa. Eto na. Let's go select. Sa mga may entries. Ayan ha. At sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo, andito na tayo sa ating ano point where you have to go here at i-claim, magdala ng ID. Eto, sige, bago ako magano, eto muna sina Maria Victoria Labella ng Barangay 31, Virgil Lago ng Barangay Bayaba Zone 5, Romeo Chavez ng Barangay Carmen Alco Village. Eto ha, si Candy Ato, nag-claim na ito. Ayan, oh, congratulations. Ito na, sa ating draw ngayong hapon. Dito tayo bubunot sa driver. Driver, driver. Ayan, maraming salamat. At wala sa ating driver dropbox. Uy, taxi driver pala ito. Oo, mula sa Docmo Taxi. Congratulations, Edwin Acebo. Edwin Acebo ng Docmo Taxi, ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID. Ayan, I keep on reminding you that. 14 days to claim your prize. Andito kami located sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. At ang inyong The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared.
7: Ang sarap.

92.7 Heart FM. Kagendi Orawe 93.7 Heart FM. Bukid na ona. 2 more minutes. Bago mag-alas stress. Tapos na ako, Dr. Hart. Ay, ang sarap magstay. Oh, sabi nga ni Beverly Craven, I'm promised to go home. So kayo ha, oh, mamaya palasing ko. Pero I know you're having breaks right now. Sampunta. Ayan. O si Arvis to na pang susunod para sa kanyang programa Heart Afternoon Drive. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong hapon. Tomorrow is gonna be another date with you all. Date tayo ba? Oo. Hi to ano muna, Norman Transco Taxi Driver, kay Sir Luther Sibalios. Maraming maraming salamat sa inyong laging pakikinig. And the rest of your messages, hala si Harvey na ha. Oh, siya na ang susunod. Spread love and virus. And be kind in all days and in always. I'll see you all tomorrow. Manatili nakatutok dito lang sa Heart FM. Ang radyo lang heart ko. Bye. Take care. Mwah.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Tinatayang aabot sa 600,000 pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng sunog na sumiklab sa Cedar Barangay Kamanmanano, Hunyo 7. Ayon kay Barangay Kagawad Alicia Cabile,

anyos na binata na umano'y nagtangkang iligtas ang dalawang bata mula sa nasusunog na lugar at nakuryente matapos mapadikit sa isang live wire habang isinasagawang pagsagip. Sa ngayon, nananaw

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:14 ang oras natin. Paglipad ng paro-paro. Ngayon, dadapo na yung paro-paro natin, ha. So welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Sama-sama tayo hanggang alas 5 po ng hapon. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Big Shot, Big Adlaw, nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Yan, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luir Erasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
4: Life is so short.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:30 ang oras natin, sweethearts. Mayong-mayong hapon po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Nagbabalik po ako ha, siyempre, tayo yung magkakasama tuwing hapon po. Monday till Fridays, di ba? So, araw-araw po yan. Dapat masanay ka na ha. Dapat kabisado mo na yan. Anyway, that was Four of Spades with Kabisado. Song goes out sa ating mga sweethearts ngayon. Sino ba yung may kabisado na may birthday ngayon? happy birthday once again ha, kay Pearl. May you have many more birthdays to come. Ako, batang-bata pa ni Pearl. Ha. Mga napas 29 years old si Pearl. Kasi yung mama niya nasa 50 years old. Magandang hapon ha, Gonzales family. At saka yung ating mga sweethearts ngayon diyan sa may Bukidnon. Demsoy, mayong hapon. Si Sir Eddie Kinya, mayong hapon din sa inyo, sir. Kay Sir Efren Wayan, mayong hapon sa inyo. At saka kay Christine, mayong hapon sa mga Christine. Kumusta naman ka? And hi din sa ating mga taxi drivers. At itong mga sweethearts natin ha, diyan sa may Makanhan. Happy hapon listening kay Emma Preglo and also kay Alan Mantos. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka, hi din kay John Janix Blue Haneo. Dyan po sa may Zone 10 Purok 5B. Dito yata yan sa Carmen ha. At saka kay Rosemary Haneo ng Tamsi Grade 4 Diamond. Dyan po sa may West City Central School. At saka mga teachers natin ha, dyan sa West City Central School. Happy listening po sa inyo ha. At saka maraming salamat. O, diba, wala kayong choice. Silingan ta, diba? Dapat dito lang kayo sa Heart FM. Anyway, para sa inyong mga pabati, shout out! At saka yung request niyo ha, 0917-1579-927. Ating Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 3:33 na po ng hapon. Padayong tasunahan. Moving on with more music right after this short break. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon. 3:43 ang oras natin. There she goes. Andyan na naman siya. Anyway, that song was brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Parang may distraction tayo ah. Magandang hapon po sa mga nagkakape ngayon. Shoutout po dyan sa may NHJ Kauswagan. At saka yung mga sweethearts natin sa may puntod ha. Yung mga sikat-sikat drivers nato din ha. Kumusta man? O, pwede na ba? Makaabang na bata sa atong sikat? Mayong hapon sa inyo ha. And happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Makanhan. Shout out kay Emma Preglo and also kay Alan Mantos. Happy listening po sa inyo ha. At saka magandang hapon din po sa mga nag-snacks ngayon dyan sa may Scarlett Nicole Eatery sa may Patag. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Sir Ron, mayong hapon sa imo, sir! Kumusta naman? It's been a while. Congratulations nga pala ha, dun last natin kita dun sa inyong car show. Congratulations.

0: Doon sa inyong mga awards ha, na nahakot nyo. Happy, happy listening din po sa ating mga SG ngayon. Yung mga inaantok ng mga SG. Nako, stretching lang ang katapat niyan. At saka mainit na black coffee. Yan, para at least may tamang nervyos tayo. Hindi tayo antukin kasi nininervyos na. Magandang hapon sa inyong lahat ha. 3:45 na po. Patuloy pa rin ang mga magagandang music dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills d'yo karun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Bus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7. Carlino.
1: 93.7. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Singan and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
8: FICO Run 2026.
7: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
8: Choose your race category.
7: 3K, 5K, or 10K. Top three finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
8: The FICO Run 2026.
7: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 29 minutes after 4 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Over October with Ikot. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagward.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Noel Arangcon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
2: Magandang hapon, Kuya Harvey. Magandang hapon si Tart. Sa may dumadaan dito sa may JR Bora Street, Guling to Carmen, may karigatan na po yung daloy ng traffic na dyan. At yung alternate route natin, kung pupunta tayo ng Recto Avenue, dumaan lang tayo sa may Channel Street, dire-diretso ng Recto. Yan yun po yung access road natin na maluwag na maluwag. Recto Avenue, stopan po lang yung highway natin dito sa may Recto Peles, Recto Corrales, at saka Recto Osmeña. At saka dito sa may Recto Goico Agora, Stapango. Pero paglapas natin dito sa may lapasan area, going to Galaxy po sa may kabigyan natin po yung mga kasama natin. At dito tayo sa may Cookman, at may kalungagan naman dito paglapas ng Cookman hanggang makarating ng Agusa. Kaya medyo dadaan lang po kasi medyo nagsisimula na po yung pumatap yung ulan.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasada na dahil ko sa ngayon. On board tayo sa Tranco Bus. Ako si Heart Pasada Group Noel Arangcon para sa Heart FM Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: Radio with heart.
1: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7. Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan, the order 93.7 Heart FM Bukidnon, oras natin 43 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening. At saka mayong pagpangapi kay Rosalyn, ha. Happy, happy listening po sa inyo. Ito yung pagkain niya, oh. Sarap ng insaymada. Oh, wala pa daw ulan dyan sa may... Alam ba yan? Sa may Manyag Maramag. Ako, napakasarap ng insaymada mo. Padala ka dito, ha, Rosalyn. Maraming maraming salamat in advance. Oy, Demsoy, nanimaho na pud ka. Mayong hapon si Modemsoy, ha, kay Mami Elaine Gales. At saka, eto po, sa ating mga kaibigan natin dyan sa may Villanueva, Misamis Oriental. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Ang Gabas family, of course, sa kanilang kambal. Hi din po sa ating mga kapulisan dyan sa may Taguloan, ha. Sa Taguloan Municipal Police Station. Shoutout po sa inyong mga poging mga sir. Snappy salute po para sa inyo. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner. Ito na.

0: Alright, ito po yung winner natin. Congratulations kay Isabella Wabe. Isabella Wabe ng Barangay 31. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Dali, pakikuha lang ang inyong premyo dito ha. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, the prices rise overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:45 oras natin, sweethearts. Magbabalik ako with the music from Ed Sheeran. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman.

0: aman no colon cancer.
1: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rice coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, pagkin na po.
0: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
7: GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash GBills.

0: Welcome class. Ato ang padayunon, ang ato ang topic, Purpose in Life Series. Nanata sa part 4 sa ato ang program. Kining topic nanay siya sa part 4. Living Beyond Yourself. Magkinabuhi ta, magtuon po tag mabuhi, nga dili lang para sa tong kaugalingon, para po sa uban. Unsa man ang purpose sa pagserbisyo. Kanang pagkinabuhi alang sa uban. Nakanahon na ba mo mga pinangga nga naay mga medisina nga walay reseta, walay side effects, libre og mahimong makatabang sa imong mental health, emotional health og bisan sa ato ang physical health. Og kini nganong gitawag ning medisina tungod kay dako ang iyahang mahatag diay nga kaayuhan sa atong mga balatian. Kining pagtabang sa uban. Based sa scientific studies, nakita nila dito nga ang mga tao nga naay regular gyud nga nagatabang sa uban, kasagaran mas sila ang malipayon. Naa kay mga regular nga activity nga ginaapilan ba once a week, naba kay at least 3 ka oras nga apil ka sa charity work, missionary work, mga bayanihan, naba kay gitabangan, kutob lang us makaya, kay naman tay mga extra nga time. How about sa extra nga kwarta? Naba tay extra nga kwarta, murag sagad man siguro nato, moingon wala no. Pero kung isipo nato, asa nimo gi-invest ang kwarta? At least naagyud tay i-invest no. Bisag maumao na lang na siya, pero kabalo man taon sa effect ani, basta ato ni siyang i-contribute, ato ni siyang i-share. Based sa pagtuon, ang tao nga nag-a-appeal ni ini nga program, mas malipayon, mas ubos ang stress, mas ubos ang depresyon, o kasagaran mas taas pagani ang ilahang kinabuhi. Diba? Akong gishare atong nisgutan dati, kadtong 115 or 114 ang edad nga Filipina, taga Negros, nga namatay siya, niya nang idara, 114 or 115, babae, na ay nagapangutanan niya, so pa siya niabutan ng idara, nga wapahig kapoy si muhang edad na ay, nga taas naman kayo mong kinabuhi, ingon siya nga dili ko magkapoy-kapoy, nga naman, mas ganahan pa siya, mo, sulti sa uban, bahin daw sa gugma sa Ginoo. O sana sa iyahang serbisyo, nga masultian niya, mapadasig niya ang iyang isig katao. Ang scientific facts, mga pinangga, ang psychology and public health research, ang nasa lang itawag nga helper's high. Kung sa maning helper's high, mga pinangga, kanabitong lami imong pagbati human makatabang ka sa uban. Kabantay ka nang nain, grabing hilak si motubangan, grabing pasalamat si motubangan, nakigitabang sa iya. Natay itawag helper's high. Panahon di ay nga makatabang ta, namanggoy mugawas sa tong utok kanang gitawag dopamine. Feel good chemical. Chemical na nga connection na kalipay. Mugawas na siya. Panahon nga mutabang ta, muservisyo ta. Helper's high mo na siya. Then, naputay gitawag oxytocin. Kanang bonding hormone. Hormone nga nagpaligon sa relasyon ng pagsalig. Ayan ha. So isipa ang imong relasyon nga unsay iservisyo nimo sa imong gikarelasyon. Dili lang kay unsay imong makuha sa iya. Napoy gitawag endorphin, natural pain relieving chemicals. Usa siya ka natural nga chemical nga makatabang sa pagpaubos sa mga ngulngul og sakit sa atong mga lawas. No, even gani mo smile ka, mukatawa ka, mutaas imong endorphin. So kanali ang mga ngulngul kay ilahang mga likod, mga abaga, kulang nagkatawa, kulang ra po nagpagserbisyo sa uban. Kanay timan igid pinangga. So pag kini silang managas, mao na kasagaran humanta makatabang sa uban, nindot atong paminaw, murag naay kahulugan ang imuhang adlaw. Dili lang ni siya emotion, mga pinangga, nani siya biological explanation sa ato ang sulod sa lawas. Ngano man nga ang pagserbisyo, ang pagtabang makapa-improve mang gyud siya sa ato ang panglawas, ngano man mo pa-reduce siya sa stress. Pag mutaas mang guning mga helper's high nga pagbati, mutaas mang gud ang imuhang neurotransmitters, mga hormone nimo, mubaba pod ning imuhang o atoang mga stress hormones nato. Mao na mawa atong mga gipambati nga sakit. Nganong mawala man, panahon nga nakafocus ka, dili sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Ang atensyon nimo dili lang sa imuhang sakit. Ang imong atensyon wala sa imong problema. Dili lang sa imong problema. Dili lang sa imong kahadlok. Pag mo serbisyo ka sa uban, mubalhin na sila ha. Bitaw ay pagkatawa na. Ang purpose lagi, every time nga mutabang ta, mutaas ang atuang happy hormone. Pag mutaas ang atong happy hormone, mubaba ang stress hormones. Mauna, pag mubaba ang stress hormones, mawala ang imong sakit, dali maulian imong sakit. Ang imong problema usahay, nakita nimo nga, oy, kaya raman ito, gamaya rin yung problema, oy. Katong imong natabangan, dali ka maulian sa imong sakit kasing-kasing. Nga naman, tungod kay, na-improve ang imuhang mental health. Nga naman, ang pagserbisyo di ay, nagdala nato ni ngadto sa relasyon, koneksyon, o komunidad. O ang tao nga na ay healthy relationships, kasagaran na siya'y mas maayong mental health. So layo kas depression. Ikatulo, ang benepisyo sa pagserbisyo sa uban, muhatag ni siya og meaning. Daghan kayong mga psychologists nang ingon nga ang mga tao dili lang nanginahanglan og kalipay, nanginahanglan po siya meaning. Ang gusto mo kita malipay pero gipangita po nato unsay meaning o si kahulugan ani. Panahon natay natabangan, makita nato ang atong bili. Pag naa kay gitabangan, mabati nimo ang imong bili. Labi na kung magpasalamat sa nimo, labi na kung magstorya na to sa wano, at tumo sa iyaha kay siya yun ang nakatabang nako. O dito mo palit sa iyaha, dito mo magpaservisyo sa iyaha.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria, Kolomolok, South Cotabato. Ako ay taos po sa napapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinahikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito talaga ang para sa ating lahat. EXL Makabuhay Plus.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Elle Maguay.
9: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na! Don't settle for less. Don't ka sa the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
10: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, pamahayag XL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
13: Makabuhay!
14: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: I have XL
2: Makuha. Basta healthy, happy.
0: Oh, for example, sa data ha, sa research ha, daghan kay mga nag-retire, ano mga retirees ba? Wala nang trabaho, meritiro na sa trabaho, human sila nga retired o niya wala na sila kabisihan kaayo, mas dali sila nagsakit, dali sila naluya, why gana ang ilahang kinabuhi. Pero kadtong nagpadayon na volunteer work, na ministry, community service, na negosyo gihapon sa buhaton, kasagaran nagpabiling aktibo o malipayon. Nga no? Kay naagihapon sila ay rason sa pagmata matagbuntag. Kanino ka bumabangon? Kay every time di ay mo serve ka, bisag 100 ka pinaka, mutaas lagi ang atuang mga neurotransmitters. Helpers high. Timan igyo na. Helpers high mga pinangga. Dopamine, oxytocin, endorphin, managas na sila every time na akay tabangan. Dok, unsa ako man na dok, kung wala ko'y daghang kwarta, wala ko'y kwarta ikatabang. So, ang imong time, kana imo'y tabang. Bisitahi ang mga nagluya, mga masakiton, mga biyudog-biyuda, nag-anto sa problema, padasigi. Bisag na kay 15 minutos, naminaw ka sila ha, nakigampo ka sila ha, gipadasigan, gitambagan. Pwede ka maminaw sa ilahang mga problemas kinabuhi, loneliness, anxiety, stress. Ampuan ba nimo sila pinangga? Mo-share ba kag knowledge sila ha? Mga health principle? Ang imong natunan din he. Mga produkto nga atong gi-share, pwede nimo i-share. Every day ay mag-radyo baktasta. Every day ay mo-share ka. Bisag ikaw lang nag-inom sa mga suplemento, ikaw lang ang nag-naulian sa mga supplement nga imong ginainom. Pero imo ni siyang gi-share, milakaw kasi mong silingan. Gitawagan ba ron nimo imuhang amigo o amiga, gi-share nimo. Points din at siya pinangga. Na siya'y good effect sa imuhang lawas. Ni-share ba kag Bible study? Ni-share ba kag mga livelihood ideas? Ni-share ba kag mga practical skills? Midala ba kag pagkaon? Bisag gamay rin imuha pero ni-share kag mga pagkaon. The best yan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. One capsule hantod sa tulo ka capsule, human panihapon or dayon matulog. Labi na kung naakay ngol-ngol nga gibati sa lawas, grabing kalintura, grabi bang imong pamaol, sulayi, duhag tulog yun, inuma. Sa di pa ka matulog, ugma, hayahay kaing paminaw. Nga nung hayahay, tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Naani siya ay andrographolide. Kini ang main medicinal compound sa tanom nga andrographis. Mga benepisyo nga nakita sa pagtuon, naani siya ay anti-inflammatory, makapakunhod sa inflammation. Ana ni siya'y antioxidant, makapugong sa oxidative stress. Ana po ni siya'y immune modulating, mutabang sa pagbalanse sa immune system. Ana po ni siya'y neuroprotective, mutabang sa proteksyon sa utok o sa nerve cell. O nindot kaayo ni Pinangga kay mutabang po ni siya pagpalimpyo o makahimo paglimpyo ang atong utok basta naatay andrographolide. Mauna nga, inom gyud ta og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag o tuhapon kung naa kay gibati nga grabe-grabe. Kung medyo pang-maintain na lang nimo, normal na imuhang tanang lawas, maintain ta kada adlaw before baba ni hapon, human baba ni hapon, or sa dili pa matulog tungod kay naatay kinahanglan i-maintain bisag wa na kay high blood, wa na kay diabetes. Ang atong i-maintain ang stress kay kada adlaw kinahanglan mo reset ang atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, ana po ni siya'y hepatoprotective. Nga mo patabang sa atong mga atay, nga healthy ang atong mga atay. Nga nung mas maayo ang pagpaminaw pagmata, tungod kay, mas ubos ang ato ang inflammasyon sa lawas, maayong immune response, mas maayong liver function o detoxification pathways o mas maayo nga blood circulation. Kung ang lawas dili kaayo inflamed, kasagaran mas gaan ang paminaw pagmata. Kabalabo mo mga pinangga nga sumala sa pagtuon ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang andrographolide ni ini makapakunhod sa neuroinflammation. Magsuporta ni siya sa brain-derived neurotrophic factor. Makatabang pod sa memory o learning pathways. Mao nga, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa mga brain aging, cognitive decline, mental fatigue. Di kadali malimtanon ani o layo ka sa pagkaango-ango. Sa siyensya, walay literal nga brain cleanser. Apan, adunay natural nga sistema ang utok nga gitawag lymphatic system. Kini ang drainage system sa utok. Kung sakto ang tulog, mas daghang waste proteins ang mawala. Mas mahawanan ang metabolic waste. Mas fresh ang paminaw pagmata nato. Sa medical science, ang dugo gilimpyuhan sa atay, kidney o lymphatic system. Walay herb nga literal nga manglimpyo sa dugo. Apan ang andrographolide o neoandrographolide o deoxyandrographolide. Mauni siya ang mga compound sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga naani siya'y antioxidants effects, liver protective effects, o musuporta ni siya sa normal detoxification pathways. Mao nga, pag magamintain tag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mas gaan ang lawas, mas klaro ang huna-huna, mas energize pagmata. Importante natong hinumduman, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule dili ni siya puli sa healthy lifestyle. Ang pinakadako gihapong kontributor sa klaro nga utok ug maayo nga paminaw pagmata mao ang maayong tulog, regular nga pag-ehersisyo, tubig ug pagkaon nga daghan ug gulay ug prutas. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin, nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon. Makabuhay.
5: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Elma Kumay.
14: Virus lang yan. Huwag kang matakot. Sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rosehip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: It's Elma Kumay.
6: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria Colomolok, South Cotabato. Ako'y taos po sa nagpapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinahikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito talaga ang para sa ating lahat. EXL Makabuhay Plus.
10: Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: It's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
0: Magbilintag kasabihan, mga pinangga. May kasabihan. The happiest people are not those who asked, "What can I get?" but those who asked, "How can I help?" Ang pinakamalipayon din ng mga tao, dili mangutana unsay akong makuha. Apan ang ilang pangutana unsa ang akong matabang. Kung tanaw nimo sa imuhang asawa nga murag tagilid na gyud kay ang iyahang kinaiya ba? Sugdi na siya ampo pinaga. Iampo nimo na siya sa Ginoo. Tanaw gyud nimo asawa nga imong bana nalulumbag bisyo. Sugdi na po sa pag-ampo. Ang research sa relasyon nagpakita nga ang mga magtiayon nga naay service mindset. Kasagaran, na sila'y mas taas nga marital satisfaction kalipay sa kaminyoon. So, unsa man yung mga simple nga mga acts of service kanang makaservisyo ka sa imuhang bana o sa imuhang asawa, kanig yung pagpaminaw. Kining pagtabang sa balay, pagdasig, pagampo alang sa sog-usa, paghatag og panahon. Kasagaran dili dagkong butang ang makapalig-on sa relasyon. Ang gagmay nga butang nga ginahimo kanunay, mao din ay sikreto, mga pinangga. Sama sa sakit pinangga, overtime na ginahimo, no? Wala na siya kausa, kung dili hinay-hinay, midagan ang panahon, wa mag-usab sa wrong lifestyle, hantod na himo siyang nalig-on nga sakit. The same gihapon sa ato adyang kalipay sa kaminyoon. Ang sikreto, mga ginagmay nga ginahimo nga nagpadayon, gipirmi, paghimo, mauday sikreto, mga pinaga, mulig-on ang kaminyoon. True happiness comes through service. Kadtong mga malipayon kadto di ay mga nagahimo gyud og labaw para sa uban. Those who are happiest are those who are doing the most for others. Ang modern psychology nag-agree gyud niini nga ang pagtabang gyud sa uban makapa-increase gyud sa atong kalipay og life satisfaction. Usahay baya, gaan kita mutabang sa gawas, pero ang atong sulod sa panimalay, wag yun na ito natabangan. Kulang kitag hatag og pahiyom, kulang kitag halok sa atong pamilya, kulang ganitag gakos sa atong pamilya, kulang ganitag padasig sa atong pamilya. Hinumduma na ito, natay gitawag the law of life is service. The law of life for earth and heaven is the law of service. Naay balaod, kita kabalo magyuta. Ang atong komunidad, ang atong economy, nabuhi na tungod sa law of service. Tama o tama kayo? Napay giingon sa journal, the pleasure of doing good to others imparts a glow to the feelings which flashes through the nerves, quickens the circulation of the blood, and induces mental and physical health. Imagine mo na, human di ay nga nakatabang ta, pagtaas sa mga neurotransmitter, helpers high. Ang mahitabo ani day mga pinangga, mukanat-kanat dayon ni sa tong mga nerves na to. Unya makapabuhi dayon sa tong sirkulasyon sa tong dugo. Unya makapatabang dayon, makapahimsog sa atong panghunahuna, pagbati ug panglawas. Hinumduman nato ha nga ang balaod gyud sa kinabuhi ang pagserbisyo. Kung gusto nato nga mas malipayon ang kaminyoon, mas himsog ang atong mga hunahuna, mas ligon ang atong mga pamilya, unya mas naay lalom nga tumong sa kinabuhi, katuyuan sa kinabuhi, then one of the greatest questions we can ask each day is, who can I help today? Kinsa ang akong matabangan karong adlawa? Pangayon na to na sa Ginoo, pwede na to na iyampo sa Ginoo, Lord, gamita ko. Asa ko nimo gamiton, tagay kog gahom, tagay kog kaalam, tagay kog kusog, tagay kog self-denial, tagay kog self-sacrifice. Specific nimong pangayon sa Ginoo para i-serve. Mangayo ta para ihatag. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Magaingon ang grasya galino sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan nato mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
14: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: I have XL Makabuhay. 93.7.
15: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
16: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
17: With heart.
18: The best mix of music.
16: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yan, boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:29.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Ang sikreto ng kutis na blooming,
7: pinagsama-sama sa iisang sabon.
6: Kojic para sa linaw,
7: gluta para sa kinta,
6: papaya para sa kinis,
7: at carrot para sa healthy glow.
6: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
7: at sunflower oil para sa healthy skin.
6: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi,
7: moisturize pa ang balat.
6: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin
7: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
6: para sa kutis na blooming at healthy.
7: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Glow na todo
7: sa presyong abot kaya.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo?
7: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
8: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
8: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
8: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
8: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
5: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
5: patotoo,
9: karanasan,
5: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
5: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malandang doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At diyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan dako man po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Shamsuddin Omar.
0: Ano pong pangalan?
1: Shamsuddin Omar.
0: Omar?
1: Opo.
0: Okay. Tatay Omar, taga saan po kayo?
1: Dito sa sa Mindanao.
0: Saan po sa Mindanao, tatay?
1: Malapit sa sa Awang Airport.
0: Ano po?
1: Cotabato City.
0: Cotabato City. Okay po, tatay. Ilang taon na po kayo, Tatay Omar?
1: 40.
0: 40?
1: Opo.
0: Okay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee, Tatay Omar?
1: Hindi pa, kasi itatanong ko, may mabibili na ba dito sa Cotabato City?
0: Meron na po, Tatay Omar. Wait lang po, ha? Paano po ninyo nalaman yung ating po namang rice coffee, tatay?
1: Nabalitaan ko lang sa mga sa mga kaibigan, sabi nila subukan daw.
0: Kaya po tumawag kayo sa amin dito sa ating programa.
1: Opo, tapos binigay sa akin yung number mo.
0: Opo.
1: Sabi na tawagan mo para magtanong-tanong ka ba.
0: Salamat po, thank you very much po. Sige po, Tati Omar, ang Cotabato City po ba nasa north o nasa south?
1: Sa Cotabato City sentro, sa kwan?
0: Cotabato. Wait lang po, ah. Sentro po, Cotabato.
1: Opo.
0: Cotabato City. Okay po. Kidapawan City. Malayo po ba yan? Tulunan? Makilala?
1: Malayo. Kasi North Cotabato pa. From Cotabato to Kidapawan. 250 pa pamasahe.
0: Pulumulok. Sorala.
1: Malayo pa rin.
0: Jensan. Malayo.
1: Malayo pa rin, napakalayo.
0: Cotabato City po talaga.
1: Oo, merong napakalaking mall dito sa Cotabato City, yung KCC Mall. Wala pa kayo dito?
0: Meron po bang South Star Drug diyan?
1: South Star Drug?
0: Opo, South Star Drug. Itanong-tanong po ninyo, tatay. Actually po meron na. Wala lang po sa akin dito yung listahan. Hindi pa po sa akin ibibigay. Pwede niyo pong ipagtanong-tanong sa mga butika diyan sa inyo kung meron po ng ating rice coffee. Sa mga butika po, available po yan. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong lugar, available po yung ating rice coffee, tatay.
1: Opo, magkano po yung isang kasi?
0: Yes po, ang by carton po ito, tatay. Depende po kasi kung di ko po alam kung yung pong butika ay magpatingi-tingi. Kaya po by box.
1: Yung kasi sabi nang yung nagbigay sa akin ng number, tag-18 daw.
0: Magkano po?
1: Yung per batch, 180 daw.
0: Yes, tama. Ano po yan? Isang karton ay nagkakahalaga po ng 180 pesos lang per box.
1: 10 pieces daw.
0: 10 pieces, opo. 10 sachet po yun, tatay. Tama po. Opo. Yung po yun. Pwede tayo dong, pwede tayong makabili ng ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, doon po naman sa inyo po namang lugar.
1: Okay, okay. Yun na lang po.
0: Opo. Nakakita na po ba kayo ng ating Rice Coffee, Tatay Omar?
1: Sa online, sa live, dito sa Rice. Nakikita dito sa ano, sa Facebook ba?
0: Ah, sa Facebook, opo. Tapos...
1: Rice brand.
0: Opo, Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung pong karton na kulay gintong dilaw.
1: Opo, opo.
0: Kuha po ninyo, yun po yung hanapin po ninyo, Tatay Omar. At balitaan nyo po ako kapag kayo po'y nakabili na ng ating po namang Rice Coffee. Balitaan nyo po ako para kahit po paano po ay ano, malaman po natin at masabi din natin sa iba natin mga kababayan.
1: Okay, bye-bye. Okay, salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Omar. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Opo, opo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan, kalusugan pa rin. At din syempre ng ating malamang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Sino
1: si
0: po?
1: Nanay Rose ito.
0: Nanay?
1: Rose.
0: Nanay Rose. Nang?
1: Oo. Oh. Jungan.
0: O Jungan Romblon.
1: Romblon.
0: Ay, opo, Nanay Rose.
1: Wala pa.
0: Wala pa rin.
1: Wala pa rin.
0: Ay, nako.
1: Ay, nako.
0: Nako talaga.
1: Naiinip na ako ng kakaantay.
0: Sige po.
1: Nakalod na ako ng 300. Wala pa rin.
0: Yun nga talaga. Baka magalit na rin ako nito sa ating mga deliveries. Nanay Rose, ano nga po yung apelyado ni Nanay Rose?
1: Hilindon.
0: Si Lindon. Ay, nako. Wala pa po talaga ngayon, hanggang ngayon, Nanay?
1: Wala.
0: Wala pa rin.
1: Baka bili ako.

0: So, pasensya na po.
1: Sana ngayong linggo na to magsabado oh. Maganda sana yun.
0: Opo, nanay. Sige po. Hayaan po ninyo. At ipa-follow up ko po, nanay.
1: Oh, sige.
0: Salamat po.
1: Huwag kang mag-ano na ako yung naging makulit.
0: Nanay, sabi ko nga po baga, kahit po kagalitan niyo po ako, okay lang.
1: Alam ka na pagalitan pa kita, basta katuhin mo lang.
0: Okay lang, nanay. Kasi nga, di ba, matagal mo na rin talagang inaantay. Eh, ako naman, nasabi ko na rin dun sa ano, kaya lang wala pa. Kaya pwede mo akong kagalitan. At wala naman po akong magagawa at maghihingi lang po ako ng umiyak na. Nanay, pero nanay, maraming salamat po sa inyo. Hayaan po ninyo at yung follow up ko po at kakulangan po namin ito. So, apo.
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Pag napadala na dito, i-ano mo, sabihin mo.
0: Sasabihin ko sa radyo. Apo.
1: Nanay Ros, nandyan na yung sabon mo.
0: Okay po, nanay. Sige po. Sige po.
1: Dahil araw-araw naman, nakikinig ako ng programa mo.
0: Opo, nanay. Very good po. Sige po, nanay.
1: Kahit gusto kong matulog, hindi ako tumutulog dahil nakikinig ako ng programa mo.
0: Opo, sige po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Sige po. At ipa-follow up ko po sa ating mga deliveries. Thank you, nanay.
1: Oh, sige po.
0: Okay. Nanay Rose, pasensya na po. Pasensya na po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Okay po, maraming salamat po, Nanay Rose. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, si Nanay Rose. Wala pa rin daw yung kanyang hinahanap na sabon dyan po sa Odjongan, Romblon.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating walamang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon. Ang numero, itawag nyo po yan dito po naman sa ating programa mga kaibigan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon.

Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. 0969-226-9623. At sa lahat ng ating po namang mga tagapakinig, ano po yung lahat na mga kababayan po natin na patuloy po naman na umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo at baka po hindi pa po ninyo natitikman ang bisa at sarap ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yung ating po naman 25-in-1, mga kaibigan, ay nako, available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Available na po yan, mga kaibigan. Kaya po naman punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar at dapat po matikman nyo na po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Nako, napakasarap po niyan, mga kaibigan. At talagang makakatulong po naman sa inyo po namang kalusugan, kagaya po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Ito po yung kompleto rin po naman sa herbal na sangkap, mga kaibigan, na talagang makakatulong po sa ating kalusugan. At yung lasa, ano po, yung lasa na sinasabi po natin na para kayong nagtimpla ng tsokolate sa sobrang sarap po naman, mga kaibigan. Naku, napakasarap talaga ng ating mo namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yan po yung tinaguriang po nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1.

Tawag po ngayon sa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo na yan.

0: Eto another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din.
0: Yes po, sino po sila? Sino po ito? Ano po, ano po muna pangalan?
1: Si Samsudin Omar po.
0: Ah, okay po, si Tatay Omar ng ano, Cotabato City. Okay. Tatay Omar, gusto ko lang pong Kuya Boy po ulit ito. Gusto ko lang pong itanong kasi sigurado na po kayo doon sa atin po namang nakitang rice coffee. Kung tama po yung ano niyo, yung nakitang rice coffee para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ninyo.
1: Opo, opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Okay. Alam niyo na po yung itsura ng ating po namang produkto, ha? Para hindi kayo magkamali sa paghahanap.
1: Parang gold ba? Gold.
0: Yes. Tapos ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Yes. R-I-S-E kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po, Tati Omar. Maraming salamat po muli. Bye-bye po. Thank you.
1: Okay, maraming salamat din.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan.

0: Kuya Boy, ano po ba ang osteoarthritis? Ang nanay ko daw po kasi ay meron nito. Pwede po bang uminom ng rice coffee? Pwedeng-pwede po, makakatulong po yung ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa problema niya po sa osteoarthritis. Isa po yung karaniwang karamdaman sa mga kasukasuan, ano po, kung saan unti-unting nasisira po ang yung cartilage na nagsisilbing pad o yung harang sa pagitan ng mga buto. Dahil dito, nagkikis-kisa na po yung mga dulo ng buto tuwing gumagalaw na nagdudulot po ng pananakit, paninigas at hirap sa paggalaw. Habang tumatagal po, maaaring lumaki o mamaga ang kasukasuan at magbago ang hugis po nito na nagiging sanhi po ng mas matinding limitasyon ng isang taong merong ganito sa paggalaw. Isa po sa mga pangunahing sanhi ng osteoarthritis ay yung pong matagal na pagkasira ng cartilage dahil po sa paulit-ulit na paggamit po o kaya pagtanda. Maaaring po itong dulot ng mga dating pinsala sa kasukasuan, labis na timbang at mga kondisyon na nakakaapekto po sa estruktura ng ating po namang buto o sa balanse ng hormone sa katawan. Sa mga pagkakataon din pong may kinalaman ang genetics, ano po kung minsan. Kasi kung saan po mas mataas ang posibilidad na magkaroon nito, yung mga tao po kung may mga kamag-anak na may parehong karamdaman. Pinakakaraniwang naapektuhan po nito ng osteoarthritis ay yung mga, sabi po sa pag-aaral, yung mga nasa edad pong 50 pataas. Lalo na yung mga babae pagkatapos po ng menopause. Madalas itong maapektuhan po yung mga tuhod, balakang, yung kamay at gulugod. Yung mga bahagi ng katawan na madalas gamitin o na nagpapasa ng bigat. Sa mga taong may trabaho o gawain na may paulit-ulit na kilos ng kasukasuan, tulad ng pagtayo at pag-upo, ito po mga kaibigan yun, ha? Sabi naman dito ng isang texter natin from Pagadian City, malaking pasalamat ko po Kuya Boy sa rice coffee dahil di na po sumasakit yung tagiliran ko. Dati biglang sumasakit Kuya Boy at ngayon di na po, kahit pa uminom pa ako ng soft drinks araw-araw, di kagaya dati. Naku, huwag kang araw-araw ng soft drinks. Kahit okay ka na dahil sa pag-iinom ng rice coffee, huwag mong araw-arawin yung soft drinks. Makakasama yun sa'yo. Balikan natin yung pinag-uusapan natin tungkol po naman sa osteoarthritis. Wala pong ganap daw na luna. Sabi po sa mga pag-aaral, ang para po sa osteoarthritis. Ngunit maaari pong mapabagal. Ano po? Ang paglala. At makontrol yung mga sintomas. Kadalasang inirerekomenda ng mga espesyalista sa kalusugan yung mga gamot laban po sa pananakit at pamamaga. Yung mga ehersisyong pampalakas ng alamnan at pagbabawas po ng timbang kung kinakailangan. Ano po, kailangan po talaga magbawas ng timbang. Sa Santa Maria, Bulacan, may nagtatanong dito, saan po banda may rice coffee sa Santa Maria, Bulacan? Sa mga taga Santa Maria, Bulacan po, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong lugar, sa Santa Maria, Bulacan, available po yung ating rice coffee. Lalo na po kung meron pong South Star Drug dyan. Meron pong rice coffee mix sa South Star Drug sa buong Pilipinas. Ano po, saan mang dako po ng lugar, banda ng Pilipinas na may South Star Drug, available po yung ating rice coffee. O di kaya po mga kaibigan, kung halimbawa wala pa rin at nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo, kahit po yung mga maliliit na butika, wala pa rin kayong nakuhang rice coffee, balitaan nyo po ako, pwede nyo po akong tawagan dito sa ating programa. O di kaya mag-order po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Ano po, ha? Pwede po online. Pero kung halimbawa may pagkakataon po kayong tumawag, tumawag po kayo sa 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Muli, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyong pong lugar. Mga kaibigan, napakadali lang po na kumbaga atin po namang maisaulo ang atin po namang produkto. Ang atin po namang produkto ay apat lang. Nandiyan po yung ating Rice Plus Herbal Capsule, nandiyan po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, yung ating sabon. Yung sabon, mga kaibigan, available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Ano po yung kagandahan ng ating sabon? Napakalaki po, mga kaibigan, dahil po ito po ay 4-in-1. Meron pong kojic extract, meron pong glutathione extract, meron pong papaya extract at may carrot extract. Napakaganda po nito sa balat, pang buong katawan po natin, mga kaibigan. Sunod, yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito po yung tinagurian po nating strong and healthy rice coffee, mga kaibigan. At yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Paalam na po ang lingkod, mga kaibigan. Wala na tayong oras hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon, yung sa pagganda sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
1: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. 93.7 Heart FM Time. It is now 7:59.

0: Heart FM Time. It is now 8:14.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati. Masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na. Tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati. Apat na araw. Pagtatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:28.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po yung uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beta, isang araw.
3: Tama.
2: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. It's Sugar Free Burnout at 14 minutes after 6 o'clock. Second hour ng ating program, mga sweethearts. This is a brand new day. I don't know, Thursday. You better check your calendars. Para sa lahat ng mga may special na mga appointments. Alright, sa araw na ito. Kung pangkaraniwang araw lang naman sa'yo kasi may trabaho ka rin naman talaga araw-araw, be excited pa rin. Diba? Alam mo kung bakit? Kasi palapit na tayo ng palapit. 1, 2, 3, 4. Apat na araw na lang. Paldo ka na naman. Paldo na naman ang mga tindahan. Kasi siyempre magbabayad na naman ng utang. Pero at least, right? May pambayad tayo. Mas mabuti na yun. Kumbaga parang cycle lang, ano? Sige, tatanggap ng sweldo, pambabayad. Maningkamot na po ng 13 araw. Tapos, eto na naman. Ganun lang talaga. At least, di ba? Surviving tayo. Pagkita ko baga po, sa lahat ng mga napapangiti, yung mga may-ari ng mga sari-sari stores, mas excited dyan kesa sa mga susweldo. Di ba? Mas excited sila kasi alam mo kung bakit, mababayaran sila eh. Yun ay kung maaalala sila ng mga umutang sa kanila. Baka magkaroon na naman ng rerouting scheme yan. Yung mga tipong maglalaho na naman parang bula. Yung tipo bang araw-araw naman siyang dumadaan dati sa harapan ng iyong tindahan. Pero nung araw ng sweldo, aba, parang hindi mo yata nakita. Nilipot ba'y? Nilipot dito sa pikas ni Agi ba'y? Magandang umaga sa lahat ng mga nakaka-relate, ha? Di ba napapangiti kayo? Totoo din naman, lahat naman yata tayo nakaranas ng ganyan. Eh, tinatawag na araw ng kagipitan. Gipit lang naman talaga. Magandang morning po. Siyempre ba, Jason Steele has still with me until 9 o'clock doing the show. Hoy, sweetheart, palapit na tayo ng palapit sa pamimigay ng ating bugas at saka groceries. Panibagong draw na naman at panibagong set of winners will be drawn today. Kaya naman abangan nyo lahat yan, mga sweethearts, ha? O, ito muna. Pag nagbanggit ako ng mga pangalan ngayon, ito po yung mga nanalo ng bugas at saka groceries. Huwag na natin patagalin pa. Early in the morning, grasya agad ang ating banggitin. Ang ating diba, ipatikim sa lahat ng mga sweethearts natin ang ikinig ngayon. Ito yung mga babanggitin ko mga pangalan, mga nakadaog niyo bugas at saka groceries, ha? Si Maria Victoria Labella ng Barangay 31. Maria Victoria Labella ng Barangay 31. Congratulations. Nakadaog ka og bugas at saka groceries. Ganun din itong si Virgie Lago. O Virgie Lago ng Bayaba Zone 5. Congratulations also. At ganun din kay Romeo Chavez ng Alco Village, Carmen.

0: 92.7 Thunder FM Cagando Oro City, 93.7 Thunder FM Poginon. 31 minutes after 6 o'clock, times brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. It's a situationship sa inyong relationship. Ano bang status ninyo? Kaya nandun na ba kayo sa no label? Ay, yung iba sa inyo, wala lang. Sige lang. Sanay na kami sa ganitong setup. Mga ganun tipo, ano? You know? Eh, kanya-kanya naman yan, eh. Kanya-kanyang sitwasyon sa isang relasyon. Yan yun. That's a Janine Birdie para pong sa inyo. Magandang umaga, Galas family. Thank you so much. Tate Nicolás, magandang morning. Mami Elaine, good morning. Thank you so much for always listening. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. As always, present din ito. Laging present din sa ating attendance. Good morning na good morning. Sa lahat po ng mga naka-Heart FM na, hi bundang! Sige na, ano nang update dyan sa inyong mga tahanan? Anong update na sa loob ng inyong mga bahay? Ano, nakapamahaw na ba tanan? Nakapamahaw na ba ang mga estudyante? Teka muna, naligo na rin ba? Oh, alas 6:30 na. Alas 7 ang kanilang time in. O ang kanilang oras sa pagpasok. Aba, meron pang ilang minuto. O hindi naman kayo magta-travel at malapit na usually. Diba yung mga eskwelahan? Eh, okay lang yan. Kayang-kaya pa. Ako pang oras. Still with Jason Steele hanggang alas 7 ng umaga. Oy, shoutout muna sa mga sumusunod, mga taga-Bunbun. Good morning, ang Balos family sa may Zone 5 Bunbun. Good morning na good morning. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan da pita ha. Jenny, good morning. Pangapin na mo diya sa inyong mga silingan, ingnasad. Na kailangan eh, magkaroon sila ng bugas at saka ng groceries. All they have to do is, you know, listen to us. Mag-Heart FM lang. At syempre pa, kung meron naman kayong extra load, abay magparamdam kayo sa ating text line. Ang ating text line, 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Mahaw na! Commercial break naman ako dito habang namahaw mo, ha? Alright, panayon lang sa magpamino mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa insuking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: El Salvador City, Misamis Oriental, and all Bukidnon branches. Promo starts at 6 a.m. until 6 p.m. only. So don't miss out. Whether you're craving your classic favorites or premium delights, Dunkin' Day is the perfect time to share the joy and satisfy your sweet cravings. Mark your calendars, June 20, 2026. Head to your nearest Dunkin' branch and celebrate Dunkin' Day with this amazing one-day offer. Dunkin', the sweetest moments are meant to be shared. The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 7:30 FM kagaya the Oris City 93.7 FM bukidon 11 more minutes before 7 o'clock. Wow, mali. It's a prank. That's maling akala. Song from Brandman Revival. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Wala na paligoy-ligoy pa. Bugas at groceries na agad tayo. Mga paminaw, paminaw, aras na para mag-draw. Alamin na natin kung sino ba ang ating buwena manong winner ng bugas at groceries sa araw na ito. Roleta, select! Ah, dito to ha, dito to matatagpuan ang aming studio sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Puro tayo sa grab bag sa driver. Ayun, isa lang. Uy, Motorella! Motorella driver! Ang pangalan ng Motorella driver na nakadaog ng bugas at groceries, Leo Moreno! Leo Moreno, Motorella driver, congratulations ha! Nakadaog ka ng bugas at groceries, pumunta ka dito, magdala kang ID para mag-claim mo na ang iyong popremyo. Abangan natin mamaya. O, yung iba pa mga winners ng bugas at groceries, siyempre, mag-dumayaran pa tayong mga susunod na mga draw. Bawat oras mo, ha, may nananalo. Sumayin niyo ang ating The Prices Rise Overload. Inihati dito sa atin ang Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Standby lang, ha, mga sweethearts. Heart, 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas, munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 83 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani pud ako mga anak ani, so karon, lami po kaya lang tulog, dahil dili na pud sila luya, inig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online.
2: 93.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
7: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, pre-trial conference sa impeachment case ni VP Duterte, itinagda sa June 18 ayon sa Senate.
8: Mga senador sa majority bloc magdo-donate ng isang buwang sahod para sa Mindanao quake victims.
7: Balitang nasyonal pa rin sana 2026, walang red carpet at long gowns ayon naman sa House Sec. Gen.
8: Headlines sa ating balitang lokal, panukalang 40% na dagdag singil sa tubig sa county, pinapareview.
7: Sa balitang lokal pa rin, OCD 10 pinalakas ang panawagan sa LGUs para sa masanda at sistematikong paghahanda laban sa lindol.
8: At libreng tulis sa hospital, sa city hospitals, mahigit 1,000 kabataan na kabenepisyo.
7: Sa ating balitang lokal pa rin, NBI pinangunahan ng capsule laying para sa bagong regional office sa El Salvador City.
8: Headlines sa ating balitang Bukidnon, panganib sa agrikultura sa Bukidnon, ginalala ng posibleng El Nino at pagtaas ng production cost.
7: Sa ating balitang Bukidnon pa rin, PDL sa Bukidnon, PDRSC, umabot na sa mahigit 1,000 droga, pinakamataas na kaso.
8: At pagsusuri sa katatagan ng mga gusali sa Malaybalay, ipinananawagan matapos ang lindol.
7: Dati naman balitang Mindanao, pagdami ng kaso ng online scam sa Davao del Norte, pinag-iingat ang publiko.
8: At headline sa ating balitang international, Israel at pansamantalang ititigil ang pag-atake sa Iran.
7: Sa balitang international pa rin, Pilipinas at Egypt, mas palalawagin pa ang ugnayang pang-ekonomiya.
8: Headline naman sa ating balitang pampalakasan, Agusan del Sur Governor Santiago Cain Jr. nagrekomenda ng abogado sa ina ng nasawing Ateneo athlete.
7: Ating balitang showbiz naman, Heart Evangelista, inaming naramdamang sugar mommy sa ex-boyfriend.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center,
2: narito ang inyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hunyo a 11 ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
8: Nel R. Shara.
7: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Hard FM, Balitang Nasyonal.
7: Aras natin ngayon, alas 7.23 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Hard FM, Balita.
7: Itinagdana ng Senate Impeachment Court na pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Hunyo 18. Batay ito sa abiso na inilabas ng impeachment court kahapon, Hunyo 9, kung saan tatayo bilang presiding officer si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pinadadalo naman ng Senate Court si Bibi Sara at ang public prosecutors ng Kamara sa nasabing pre-trial. Alas 9 naman ito ng umaga sa Claro M. Rector Room ng Senado. Tatalakayin sa isasagawang conference sa mga issue tulad na laman ng stipulation of facts, simplification of issues, listahan ng testigo at schedule mismo ng paglilitis.
8: Samantala, inanunsyo ng Senate Majority Block na pinangungunahan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na idodonate nila ang isang buwang sweldo para sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa mga senador, layunin ng akbang na makatulong sa agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad tulad ng pagkain, tubig, gamot at pansamantalang tirahan habang nagpapatuloy ang rescue at rehabilitation efforts. Nanawagan naman si na Minority Bloc na makiisa sa inisyatiba at iginiit na dapat manaig ang pagtutulungan sa gitna ng kalamidad. Samantala, nagpadala rin ng mga team ang mga opisina ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano sa Davao City at General Santos City upang magsagawa ng assessment at magatid ng tulong sa mga apektadong residente.
7: Aras natin na 7.24 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balitang nasyonal. Idanunsyo naman ng Kamara na wala nang ilalatag na red carpet at ibagbabawal na rin ang pagsusuot ng mga magagarbong long gown sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, opisyal na isasama ang naturang patakaran sa mga imbitasyon kung saan hinihimok ang mga bisita na magsuot na lamang ng simple ngunit kagalang-galang namang kasuotan. Ipinahayag ito ni Garafil matapos naman ang unang inter-agency coordination meeting nito Martes para sa nakatagdang ulat sa bayan ng Pangulo sa darating na Hulyo 27. Didaluhan ang pagpupulong ng mga opisyal mula naman sa Kamara, Senado, sa pangunguna naman ng Secretary Renato Bantog Jr., Office of the President at iba't ibang ahensya ng seguridad upang talakayin ang mga logistikal at protocol na kaayusan. Tiniyak naman ng mga kalahok na ehensya ang kanilang kahandaan at mahigpit na kooperasyon upang makasiguro ang maayos, simple at matagumpay na pagdaraos ng taunang okasyon. Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Hard FM, balitang lokal.
7: Sa ating balitang lokal, umapela sa sangguniapang lungsod ng Cagayan de Oro na muling suriin na nakabimbing panukalang 40% na taas singil sa serbisyo ng Cagayan de Oro Water District o County. Ay dahil pa rin sa posibleng mabigat na epekto nito sa mga consumer. Ay kay City Councilor Roger Abaday, dapat unahin muna ng CAUDI ang pag-angat ng kalidad ng serbisyo bago magpatupad ng anumang dagdag singil dahil marami pa rin reklamo ang mga residente kaugnay ng mahina, putol-putol at hindi tuloy-tuloy na daloy ng tubig pati na rin ang isyo sa kalidad nito. Sa naturang panukala, hirati ang tataas ang minimum bill ng mga residential consumers mula naman 218 pesos hanggang 294 pesos kung maaaprumahan ang 40% increase. Kahit ni Abaday, bagamat walang kapangyarihan ang konseho na direktang mag-aproba o magbasura ng adjustment sa water rates, mahalaga pa rin ang kanilang papel sa pagrepresenta sa sentimiento ng publiko at sa pagkikipag-ugnayan sa CAUDI at sa iba pang kinauukulang ahensya.
8: Sa iwalay naman ng balita, pinaigti ng Office of the Civil Defense o OCD-10 ang panawagan sa mga local government units o LGUs sa Rion na higit pang palakasin ang kanilang kahandaan at mga mekanismo ng pagtugon sakaling tumama ang malakas na lindol. Ayon kay OCD-10 Regional Director Antonio Sugarol, mahalagang may nakahandang komprehensibong plano ang bawat LGU na hindi lamang nakatuon sa emergency response, kundi sumasaklaw din sa maagang paghahanda, koordinasyon ng mga ahensya at mahusay na paggamit ng mga lokal na resources sa panahon ng sakuna. Giit pa ni Sugarol, dapat malinaw sa mga plano ang agarang aksyon sa oras ng lindol, kabilang ang mabilis sa pagresponde sa mga naapektuhan, paggamit ng mga umiiral na pasilidad gaya ng mga ospital at health centers, at mas pinatibay na ugnayan ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang regular na pagsasanay at information campaign sa publiko upang maituro ang tamang safety protocols tulad ng duck, cover and hold, pati na ang wastong evacuation procedures sa oras ng lindol.
7: Oras 7:28 na nagmamadaling umaga. Samantala, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal, mahigit naman 1,000 kabataan sa Cagayan de Oro ang nakinabang sa libreng Operation Tuli na isinagawa sa mga city hospitals noong buwan naman ng Mayo. Ayon sa tala, umabot naman sa 1,110 ang kabuang bilang ng mga sumailalim sa programa sa JR Borja General Hospital, City Hospital Lumbia at City Hospital Tablon. Sa bilang na ito, 604 ang mula naman sa JR Borja Hospital Main, 263 sa Lumbia at 243 naman sa Tablon. Layunin na naturang medical mission na mapalakas ang kalusugan ng mga kabataan at matiyak ang access sa libreng serbisyong medikal ng lokal na pamahalaan. Patuloy pa rin ang mga health service initiatives ng JR Borja General Hospital sa pamamagitan naman ng programang serbisyo sa baryo na nagdadala naman ng serbisyong medikal sa iba't ibang barangay dito pa rin sa lungsod.
8: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, isinagawa ang capsule laying ceremony para sa itatayong bagong NBI Regional Office ng NBI 10 sa El Salvador City, Misamis Oriental, na pinangunahan ni NBI o National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kahapon Hunyo 10. Ayon sa NBI, layunin ng bagong pasilidad na makapagbigay ng mas maayos, malawak at mas epesyenteng serbisyo sa publiko, lalo na sa paghawak ng mga kaso at iba pang investigatory services ng ahensya. Sa kanya mensahe, binigyan diin ni Matibag ang kahalagaan ng modernong infrastruktura upang mapabilis ang pagtugon sa mga reklamo at investigasyon, pati na rin ang pagpapalakas ng koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies. Dagdag pa ng NBI, inaasahang magpapataas ang bagong regional office ng kapasidad ng operasyon ng NBI 10 at higit na mapahusay sa serbisyo para sa mga kliyente sa buong Northern Mindanao.
7: Aras natin, eksakto, 7:30 nang nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing paalala o commercial break, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang balita papalakasan ng sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
9: 93.7, this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music.
15: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
16: For happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
7: Para sa atin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
17: Heart FM Balita.
7: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
17: Heart FM Balita.
7: Ngayon din, dito po sa Lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
17: Heart FM Balita.
7: Sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages na maaari po ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
17: Heart FM Balita.
7: Ay po'y napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live, ha. Samantala, dito sa ating Facebook Live, maaari po ninyong i-share, i-like at pakipusuan po ng ating Facebook Live, at maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o ng inyong maging ng inyong mga pa-shoutout, at yan po'y babasahin natin sa huli at pagkatapos po ng ating balitaan.
17: Heart FM Balita.
7: Alas 7.33 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
17: Heart FM Balita.
7: Mas pinalala ang mga hamon na kinakaharap ng sektor ng agrikultura sa Bukidnon dahil sa patuloy na pagtaas ang presyo ng gasolina at undi-undi pagbaba ng supply ng tubig, bunsod pa rin ang kakulangan ng ulan sa mga nakalipas na buwan. IG Provincial Agriculturist Maria Lily Turan, inaasang lalo pang lalala ang sitwasyon sa pagpasok naman ng banta ng El Niño, kung saan umaabot na sa 72% ang posibilidad ng paglitaw nito. Batay pa rin ito sa datos ng pag-asa. Nilinaw rin ang opisyal na hindi nangangahulugang tuluyang mawawala ang ulan sa panahon ng El Niño, dahil posible pa rin ang mga biglaang pag-ulan dulot naman ng iba't ibang weather disturbances. Bilang paghahanda, tiniyak naman ng Provincial Agriculture Office na may nakahandang standby funds at mga programa mula naman sa Department of Agriculture at sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund upang agad na makapagbigay ng tulong sa mga magsasaka kung sakaling lumala pa ang epekto ng tagtuyot.
17: Heart FM Balita.
8: Samantala, nasa 1,182 persons deprived of liberty o PDLs ang kasalukuyang nasa Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDRC sa Bukidnon, batay sa pinakahuling tala. Sa bilang na ito, 66 ang kababaihan, habang natitira ay kalalakihan. Ayon kay Jail Warden Nelson Balaba, 56% ng kabuang PDLs ay may kasong may kaugnayan sa ilegal na droga na nananatiling pangunahing kaso sa naturang pasilidad. Patuloy naman ang Alternative Learning System o ALS program para sa mga PDLs, habang inaasahan din ang pagbubukas ng senior high school na may aqua agriculture strand. Nakatakda sa Hunyo at 30 ang graduation ng 17 elementary completers at 26 na junior high school learners. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang rehabilitation programs ng mga PDL na nakatuon sa education, physical, spiritual, psychological, at social na pag-unlad.
17: Heart FM Balita.
7: Itama inyo mga rasan, alas 7.35 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Nanawagan naman si Malaybalay City Councilor Alan Ryan Legaspi sa City Engineer's Office at sa Office of the Building Official na agad magsagawa ng Structural Integrity Inspection sa mga gusali sa lungsod na Malaybalay. Partikular sa mga paaralan, kasunod pa rin na malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi naman ng Mindanao. Sa kanyang privilege speech, binigyan din ni Legaspi ang pangangailangan agarang masuri ang kalagayan ng mga infrastruktura upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang posibleng disgrasya. Batay sa ulat ng local school board, 88 paaralan na ang na-inspeksyon, kung saan 38 silid-aralan ang nagtamo ng minor damage at 2 pa ang nakapagtala ng matinding pinsala, habang wala namang naitalang tuluyang nag-collapse na gusali. Ayon pa sa konseho, mahalaga ang ganitong hakbang upang maprotektahan ang mga mag-aaral at mamayan laban naman sa posibleng panganib ng mga aftershocks at iba pang epekto ng kalamidad. Alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
17: Heart FM Balita.
7: Bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
17: Heart FM Balitang Mindanao.
7: Pagdami ng kaso ng online scam sa Davao del Norte, pinag-iingat, ha, ang publiko. ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Didali.
18: Nagpapala ang mga otoridad sa Davao del Norte kaugnay ng pagdami ng reklamo tungkol sa online scams at fraudulent activities sa social media. Karamihan sa mga biktima ay nahikayat na magpadala ng pera para sa mga peking produkto at investment schemes. Ayon sa pulisa, mahalagang beripekahin muna ang pagkakakilanlan ng mga nagbebenta at iwasang magpadala ng pera sa mga kahinahinalang account. Patuloy rin ang kanilang kampanya upang mapalawak ang kaalaman ng publiko laban sa mga online fraud. Hinihikayat naman ang mga residente na agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang online activity. Layunin nitong mapigilan ang pagdami ng mga biktima at mapanagot ang mga nasa likod ng panluloko. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
19: Heart FM Balita.
7: Magandang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
19: Heart FM.
7: Alas 7:38 na nagmamadaling kumaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
19: Heart FM Balita.
7: Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
19: Heart FM Balitang International.
7: Inihayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na pansamantalang hindi muna magsasagawa ng pag-atake ang Israel laban naman sa bansang Iran. Sa isang televised address, sinabi niya na contained ang sitwasyon matapos ipahayag ng Iran na ititigil nito ang mga pag-atake laban naman sa Israel. Gayunman, nagbabala si Netanyahu na handang tumugon ng buong puwersa ang Israel kung sakaling muling sumiklab ang mga pag-atake. Kapwa nangako naman ang Israel at Iran na gaganti kung muli magsisimula ang labanan sa pagitan pa rin ng dalawang panig. Nagbabala rin ang Iran ng matinding tugon kung magpapatuloy ang mga opensiba ng Israeli forces sa southern Lebanon. Ang pansamantalang paghupa ng tensyon ay kasunod ng panawagan ni U.S. President Donald Trump na itigil ng magkabilang panig ang pagpapalitan ng puto at mga pag-atake.
8: Samantala, pinag-uusapan na ng Pilipinas at Egypt ang pagpapalawak ng kaugnayan o ugnayang pangkalakalan upang mapalakas ang ekonomiya ng dalawang bansa. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, kabilang sa mga produktong pinag-aaralan para sa posibleng kasunduan ang bulak mula sa Egypt at mga produktong agricultural tulad ng gulay. Naganap din ang pagpupulong ni Secretary Roque kay Egyptian Ambassador Nadir Zaki upang talakayin ang mga paganda sa pagbisita ni Egyptian Foreign Minister Badir Abdilati kaugnay sa posibleng business roundtable. Layunin ng Pilipinas at Egypt na palakasin pa ang economic engagement at magbukas ng mas maraming oportunidad para sa kalakalan at pamumuhunan.
19: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
7: Sa ating balita babalakasan, aminado ang ina ng nasawing Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia na nagrekomenda sa kanya ng abogado ang gobernador ng Agusan del Sur na si Santiago Cain Jr. Ay kay Robelin Baterbonia, inirekomenda sa kanya ni Cain sina Attorney Jimmy Bondog at Attorney Israelito Torion upang tulungan siya sa anumang aspetong legal. Nabatid na taga-Talacogon, Agusan del Sur ang pamilya Baterbonia at lumuha sa Maynila si Rene upang magsanay kasama naman ang Ateneo Blue Eagle. Kilala naman sina Attorney Bondog at Attorney Torion bilang mga taga-suporta ng mga Duterte at naging mga kliyente na nila sina Senator Ronald Bato de la Rosa at ang nakakulong na televangelist na si Apollo Quibuloy.
19: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
8: Inamin ng aktres na si Heart Evangelista na minsan niyang naramdamang tila siya ang sugar mommy sa isang dating nobyo dahil siya umano ang madalas gumastos sa kanilang relasyon.
7: Gandang sugar mommy
8: oo
7: naman yan.
8: Nga. Sa panayam sa programang Fast Talk with the Boy Abunda, sinabi ni Heart na likas siyang mapagbigay at kadalasan siya ang nagbabayad kapag siya ang nagyaya.
7: Oy!
8: Ayun, gayon man may isa ang umanong dating kasintahan na hindi niya nagustuhan dahil pakiramdam niya ay kulang ito sa pagiging mapagbigay. Ayon kay Heart, ang paggastos para sa mahal sa buhay ay bahagi ng kanyang language of love. Oh, ngunit nag-iwan naman ng hindi magandang impresyon ang naturang dating nobyo na pinabulaanan niyang pangalanan.
7: Tago natin sa pangalang Jericho Rosales.
8: Jericho Rosales.
7: Oh, John Prats.
8: Actually, hindi niyo naiisip ko.
7: Sino-sino pa ba mga naging
8: gawa niya? Daniel Matsunaga.
7: Daniel Matsunaga.
8: Yung mga known, sino pa ba? Yun lang ata yung parang alam ng publiko. Pero di natin alam kung ano po yung mga naging non-showbiz relationships.
7: Magulat kayo kung may Jason still dyan.
8: Yun na nga eh. Meron ba? Baka man hindi kami alam na gusto mong ipaalam.
7: Sobra na. Sobra na yung pangangarap na yun. Di ba? Anyway, minsan naman, eto, talking about relasyon, ano? Normal naman siguro na kung sino nakakaluwag, hindi siyang gumastos.
8: At saka sa panahon kasi ngayon, actually, I agree with Heart. Sino yung nag-iaya? Minsan, siya talaga yung gumagastos.
7: Sa bagay, ano?
8: Siyempre, siya yung nag-iaya.
7: Idea mo yan eh.
8: Idea mo. Eh, ikaw nakaisip, di ba?
7: Ikaw nakaisip. Inananahimik ako dito sa bahay. Di ba?
8: Gusto mo ng companionship, Eddie.
7: Gusto ni mong tanday-tanday. Gakos-gakos, sana.
8: Pero sa panahon kasi ngayon.
7: Ikaw ba yan?
8: Ikaw ba? Siyempre, ganun naman. Wala naman sigurong, yung pagiging sugar.
7: Sugar parent. Tamisa, ano eh.
8: Pagiging sugar parent. Mommy at daddy. Siguro nasa ano yun eh. Sabi nga ni Heart, it's a language of love.
7: Sa bagay.
8: Na ikaw yung parang yun ang gusto mo eh. Paramdam sa tao na mahal mo siya.
7: At saka masaya ka rin eh. Pag nakikita mo siya,
8: correct,
7: masaya.
8: Masaya. Diba? Masaya.
7: Saka busog.
8: Busog. Feeling ko din kasi di ba si Heart ay galing din naman sa isang hindi naman magandang pamilya o disenteng pamilya. Siguro din nakagawian niya na ganun ang gawin niya.
7: Nakaluluwag yung pamilya yun. Kumpaw ko yan eh.
8: Kumpaw ko. Tama.
7: Pagka niya Chinese din sila eh.
8: Correct. Diba? Pero ano din naman, siguro yun din yung naging lesson niya doon sa naging ex niya. Hindi natin alam kung sinong ex yung tinutukoy niya. Pero kapag naman siguro may isang tao na generous sa'yo, mapagbigay sa'yo, somehow, wag mo namang abusuhin.
7: Ay, kapag ka, mahalata mo rin naman eh. Kunyari sa isang karelasyon mo, kapag ka parang sobra na, baka kabili ko lang ng rubber shoes sa'yo ngayon. May lumabas na rubber shoes ngayon, magpapabili ka na naman. Abay, teka mo. Parang iba naman.
8: Makeup diba? Na naman. Bumili ka na sarili mo makeup.
7: Normal naman yan sa isang magkarelasyon. Kaso, minsan may nangyayari lang kapag ka naghihiwalay, kukunin yung gamit.
8: Ayun na.
7: No?
8: Dito matitest talaga yung attitude ng tao kapag nangyari na yan. Akin na yung mga binigay ko sa'yo.
7: Wala na yung mga binigay mo. Bira.
8: Naubos na.
7: Lalo na kung hindi material na bagay.
8: Correct.
7: Mga pagkain ng tsokolate o kung ano man yan. Pero pag mga rubber shoes yan, wala na. Gas na. Kunin mo pa ba? Lalo kapag nasaktan ka, di ba, nung tao.
8: Yes.
7: Pero wag na, binigay mo na yun eh. Naging masaya ka naman. Bayad na yun sa pagiging masaya mo nung panahon
8: okay
7: na yan.
8: Okay na yun. Diba? Kung may mga tao man sigurong ganyan, let's try to practice na to, lumayo sa ganyang sitwasyon.
7: Correct.
8: Kasi kung ibinigay mo naman na mula sa puso.
7: Yan, nagmula sa puso.
8: Wag mo na. Ang tawag dyan sa ano? May tawag dyan sa ano eh, sa Bisaya. Mamuyboy.
7: Ayaw, mamuyboy.
8: Mamuyboy.
7: Bakit pa kukunin? Wala nang ganun.
8: So gayain na lang natin si Heart.
7: Yan.
8: Diba? Na-happy ang kanyang heart.
7: Yan!
8: Diba?
7: Dapat ganyan. Kumbaga, sabi nga natin, investment mo yun.
8: Investment.
7: Investment na walang ROI.
8: Kasi nga, tama nga naman siya. Iba't iba naman yung klase ng, kaya nga ba, tinatawag na, language of love.
7: Correct.
8: Marami naman ganyan. Yung iba nga, oras. Yung iba, physical touch. Yung iba, service. Yung pinagsisilbihan mo yung tao. Kung correct. Ito naman yung sayo, why not?
7: Diba?
8: Kung ganyan ka magmahal, di maraming salamat.
7: Diba? Gusto mo makasama yung tao.
8: Correct.
7: Diba? Natural gagastos ka talaga. Ganun yun.
8: But how she delivered or how she handled that interview with Tito Boy, I appreciate her so much. Kasi napakaano niya eh. Kahit na ito yung naging, hindi naman expose eh, pero ganito yung kanyang naging topic nila ni Tito Boy. She handled it, sabi niya, na minahal niya naman yung tao. Kaya
7: yun ang maganda ro.
8: Yun ang maganda.
7: Pag mahal mo, gastusan mo.
8: Ganun
7: yun.
8: Hanggat kaya.
7: Hanggat meron gastos.
8: Kasi paano gagastos ko? Wala naman sa'yo, di ba?
7: Huwag niyo maging mangungutang ka pa para ibang gastos.
8: Yun din.
7: Huwag na. Okay na yun. Kung ano lang ang meron ka, sapat na.
8: May limitasyon.
7: Eh.
8: Paalala lang ha. Baka naman buhos ka na buhos dyan. Ikaw, ni piso, wala ka para sa sarili.
7: Wala pala. Wala, yun ang literal, walang itinira sa sarili.
8: Walang itinira. Huwag naman sana ganyan.
7: Oo siya. Si Iggy, abaga natin, nasusunod na kabanata. Sino kayo? Ah, bagay, wala na eh. May asawa na
8: may
7: si
8: asawa
7: si
8: na
7: Heart eh.
8: We just wish her ano na lang. Yung,
7: sana magkaanak na. Diba?
8: Oh.
7: Ano lang. Oh, siya, salamat sa inyong chika sa araw na ito.
8: Yan ang ating balita ngayong Webes.
20: Heart FM, Showbiz Balita.
7: Oras natin ngayon, 46 minutes na makalipas ang alas 7 na nagmamadaling umaga. Ito na muna. Aba, ang sitwasyon muna ng ating mga kalsada, alamin natin. Biglang nag-blackout.
20: RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
7: Ano, sa linya natin yon si HBG Jerry, small but terrible, Kabuyaon. Jerry, magandang umaga.
21: Magandang umaga, Mar. Magandang umaga, Lil. Galing akong lumpia kanila. Yung pababa, papuntang SM Uptown, may isang moving doon sa may bandang paalam, doon sa may Father Williams, doon din sa may bandang crossing ng Jalibi, medyo may isang moving doon. Pero wala nang problema, pag nagpas mo doon, tuloy na yung traffic hanggang sa dito na sa may press gas, may pagka heavy traffic.
7: Ayun, nasa may price gas ka na ba ngayon?
21: Hindi, nag-class na ako. Ngayon sa may Billy Street. Yung Billy Street, palabas, pamasok, okay pa, maluwag.
7: Alright, very good. Maraming salamat sa iyong report. HPG Jerry, small but terrible, Kabuyaon.
21: Yan ang litis na sitasyon. Baka sa aking nadaanan sa ngayon. Art Pasada Group, Jerry, small but terrible, Kabuyaon. Para sa Hard FM, Road Traffic, alamin.
20: RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
7: Aras natin, 7:49 ang umaga. Times are brought to you by GCash GBills. At siyong magbangayin sa GCash GBills, your bills in one app. Sabayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Hunyo a 11. Ngayon taong 2026. Sa Bandala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
20: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
7: Headlines sa ating balitang National Pre-Trial Conference sa impeachment case ni VP Duterte itinakda sa June 18 ayon sa Senado.
8: Mga senador sa majority block magdodonate ang isang buwang sahod para sa Mindanao quake victims.
7: Balitang National Barenzo na 2026 walang red carpet at long gowns ayon naman sa House Sec. Gen.

0: Droga, pinakamataas na kaso.
1: Pagsusuri naman sa katatagan ng mga gusali sa Malaybalay City, ipinananawagan matapos ang lindol.
0: Dati na pabalitang Mindanao, pagdami ng kaso ng online scam sa Davao del Norte, pinag-iingat ang publiko.
1: Headlines sa ating balitang international, Israel, pansamantalang ititigil ang pag-atake sa Iran.
0: Sa international pa rin, Pilipinas at Egypt, mas palalawakin pa ang ugnayang pang-ekonomiya.
1: At headline naman sa ating balitang pampalakasan, Agusan del Sur Governor Santiago Cain Jr. nagrekomenda ng abogado sa nasawi o sa ina ng nasawing Ateneo athlete.
0: At sa ating showbiz balita naman, Hardy Baghilis na inaming naramdamang sugar mommy sa kanyang ex-boyfriend.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 9 minutes bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Yeah, tikinig, nagmamadali na talaga.
1: Mabilis ng Webes na ngayon.
0: Webes na.
1: Mag-weekend na.
0: Mabilis yung pag ganun, oh, pagpapalit ng araw. Parang may hangover pa ako ng Mayo. Ah.
1: Kuya, correct.
0: Tapos ngayon, Hunyo, 11 na agad.
1: Oo. Bukas, ano na, Independence Day.
0: Araw na ng kalayaan.
1: Sana malaya. Sana malaya.
0: Araw na ng mga naghahanap ng ano, ng kalayaan.
1: Oo. Diba? At saka next week din, Father's Day week.
0: Ay! Ang dami pala nating si-celebrate sa buwan ng June.
1: Sa buwan ng June. Oh, at saka marami pang iba.
0: Marami din ang ikakasal pag June.
1: At
0: marami din ang nagbe-birthday pag June.
1: Marami magbe-birthday sa June. Abangan ninyo
0: lahat. May kilala ako magbe-birthday sa June. Pero pag sa mga magre-regalo doon, pag mababa daw sa 5,000, hindi niya tinatanggap. Ibang klase yun.
1: Kaya maganda na po tayo.
0: Pagkakaid naong.
1: Medyo mapapalaban po tayo doon sa hinihinging regalo. Sino man yan.
0: Pasensya na, pero sabi niya, pag mababa sa 5,000, hindi niya tinatanggap.
1: Pero tumatanggap siya ng lechon.
0: Ayoy! Over 5,000 yan eh.
1: O baka naman. Abangan niyo.
0: Abangan natin lahat dyan. Sige, eto na yung mga pa-shoutout natin .
1: Ayan, good morning Ate Jean Garcia Candia. Yung mga sweethearts natin dyan sa Candiaville kanituan. Maganda umaga. Thank you, Candia family. Maraming salamat.
0: Hoy, Gales family, present. May naman ito kanina. Magandang umaga po sa inyo, Tatay Nicolas. At saka si Mami Elaine Jeline Glenn. Good morning!
1: Hi to Ma'am Annabelle Cabuyao Tabanao. Regards to Mayan, ha? Ayan, maganda umaga. Thank you for listening.
0: Si Mami Marilyn Charm Mestiza Gonzalez. Magandang umaga po sa inyo. Shoutout sa driver ng Santa Ines Taxi, si Alfie Bungolto, ha? Ang gisakyan karon going to Divine Shepherd Memorial Garden. Magandang umaga. Si
1: good
0: Alfie Bungolto.
1: Hi to, eto mga sweethearts natin, sina Jesus Del Coro.
0: Pruta
1: Junior.
0: Magandang umaga. June Rose, magandang umaga. Mas maganda pa sa umaga ang Hard FM at syempre yung mga anchors.
1: Ay, baka magkita sila ni Mami Marilyn kasi papuntang Divine si Mami. Nandiyan si June Rose. Good morning, JL Flower Shop. And hi and hello sa mga sweethearts natin sa Zone 10, Upper Carmen. Hi to Mami Gemma.
0: Hoy, at ang kanyang mga mangga.
1: Oo. Pati yung gagawin daw niyang sausawan niyan mamaya.
0: Hoy, miyoy!
1: Hazel Laid, Rochelle Ticar, Jocelyn Eng, Nila Malagom, Christine Salungayan, Josa Halon, Joy Paler, at ito rin sina Daisy Campis. Magandang umaga, thank you.
0: Nod! Morning! Sinod-nod o! Sa mga taga-maramag po din nod. Nod-nod! Morning, nod!
1: For sure, alam ko nickname niya.
0: Dun-dun.
1: Dun-dun. Dr. Hartmine, buntag, totoo. Dapat lagi happy ang heart.
0: Okay.
1: Good morning, Dr. Hart. Dr. Hart dash Hart FM.
0: Tuara.
1: Follow, like, and share.
0: Maka-follow na ako dyan.
1: Papahuli ba kayo?
0: Pamimiss nyo ang kalahati ng buhay nyo pag hindi kayo nag-follow dyan.
1: Correct.
0: Ito, Jay Tagalog doon. Get well soon.
1: Get well soon, ha? Parang nakita lang tayo nung isang araw, ha? Tapos ati, ito kahapon din, nagbigay din ito na masarap na na saging.
0: Talking about si Jay, mabalik ako. Ganyan talaga, pag tumatanda na.
1: Wala pa akong sinasabi, siya po.

0: Oh, medyo vulnerable na sa ano. Sa yung pabago-bagong ano, klima. Oh. And biglang iinit, ulan. Ngayon so, talaga, wow. Pag medyo nagkakaedad-edad.
1: JJ, wala akong kinalaman dito.
0: Hindi, magaling ka.
1: Get well soon. Get well soon. Ito, nagbigay sa atin ano to, saging.
0: Saging?
1: Kahapon. Oh. With pinakalami nga ginamos.
0: Hi,
1: Beth. Aldrin, Ezekiel, Factura, Pitogo. Ayan, mga sweethearts natin sa Puntod.
0: Ang dami nakikinig sa atin dyan sa Puntod. Makaimpuntag sa lahat ng mga taga-Puntod. Lahat ng mga magagandang mga nilalang dyan.
1: Yes. Happy morning. Mami Ninda Pia, magandang umaga. Mami Roxanne Macha naman dyan sa may Carmelite. Kamamanan. At mga taga Kevin Enterprises, ayun, nakikinig sila ngayon. Napaka, ano na, galanog-lanog lagi ng HeartFM.to.
0: Akalain mo.
1: Hi to Sir Dennis, Ma'am Alfie, Miss Irene, at sa lahat ng staff and crew at mga shoppers niyo.
0: You know, magandang umaga sa inyo. Lami kayong chiffon cake, bye. Oh, thank you po.
1: Thank you. Ayan.
0: Thank you po. O siya, abangan natin mamaya yung mga winners pa, mga bagong set ng winners para po sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at saka ng mga groceries. Baka ikaw na yun, ha? Sweetheart, ha?
1: At saka dun sa ano, abangan ninyo, ha? Kasi yung Music Travel Love, ilang ay. Ano na lang, ilang araw na lang, ay makikita na natin sila in the flesh.
0: Nako.
1: Oh, kaya naman kung wala ka pang ticket, pumunta ka na dito sa station ngayon na. Mm. Oh, para makabili ka ng ticket at abangan padayon lang sa pagpamina for, you know,
0: free invite.
1: Free invite.
0: Alright. Abangan natin lahat 'yan. Ha? All right, oras natin. Uy, 2 minuto na lang bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga, Tony Gonzalez at sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor, Like and Share Nudalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batsansira sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Ralph Digilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
1: Nel R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso.
2: Serbisong may puso.
3: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Tanang bills, Jukarun!
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
6: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.
8: For

sa mahigit isang daang taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.